0: 26 nga gipahigayon sa atong minahal nga probinsya. Sa atong mahal nga probinsya, mga katropa. Unya na gyud, no? Unya na gyud sa alas 3, mga katropa. Pag-aablihan na ang palarong pambansa 2026. Excited na ba ang tanan kay kagabi, mga katropa? Grabe yun, ka-excited ang tanan. Maubitaw tong ang uban na nga disappoint o nga dismaya. Kay dunay mga kalihukan kagabi dito sa may bayugan. Nag-expect pa yun in town ang mga katauhan, mga expectators, mga katropa, nga dunay bini. Bini. Biniyaan. Actually, di na to mabasol ang LGU kay nag-announce naman yun sila good kagabi, mga katropa, nga wala na. Oh. Mao na to, end of the program. Unya lagi kay gipang butangan pa man og pulis og intern criminology ang kilid sa stage. Unya palungon siga ang suga, di nag-expect in town ni mga taong mga katropa nga duna pa kay bini nga mugawas.
1: Ayaw!
0: Unsa man unsa man inong hitabua, mga katropa, nga ha? Nga kuana na hinuunta, nakasubawan, hinuunta sa atong ka laagan ining mga panahon na. Anyway, mga katropa, adlaw karon nga kuan, adlaw karon nga Domingo, pizza 24 ning bulan sa Mayo, mga katropa. Dugang adlaw panahon sa pagpadayon sa atong programa. Unang-una sa tanan, may buntag. Ana ang karon sa ato ang pagpanag-uman. Si Kapitan Nining Lumaino sa Barangay Fili, may buntag ni mo diyan, Kap. Good morning! Ana usab ang ato ang kanunay nga mga supporters. Walay puas nga pagsuporta sa atong programa. Ang atong higalas kahanginan, Katropang Lina Pataho. Asa gani ni imuha, Katropang Lina Pataho? Good morning! Muragan, limot mo gani. Kada Domingo, rabitaw ta mag-uban, mga katropa. Mao nang makalimot ko og asa inyo hadapit, no? Naapo diri si Katropang Gloria Malala Apilo. Diha sa Bayugan City, may buntag ni mo diha, nay. Good morning! Maayong buntag kang Nanay Gloria Malala Apilo. O naga paminaw, always listening and share dan yun ni siya pirmi. Bisag unsa ka maprograma sa to diri sa XFM. Ha? Naga share dan yun ni siya pirmi. Unsa man ni akong monitor nga. Mura magputot mo kay kutanaon. Mu-adjust ako gamay, ha? Kaya mura putot kay kutanaon sa akong monitor ba. Anyway, mga katropa, doon na tayong mga hisgutanan karon. But before that, mga katropa, ako sa ipailaila sa inyo, ha. Sa mga bag-o na to nga mga listeners, ako ipailaila sa inyo nga doon na tayo mga produkto nga gikinahanglan karon sa atong kalawasan, mga katropa. Kaning ato ang Santon Gold Coffee Mix o ang atong Santon Gold Coffee Mix ba? O Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. No, og kining Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa. No, kana siya nga mga produkto, mga katropa. Mo kana ang gikinahanglan, labi na ang Santon Vitamin C. No, mo gyud nay pinakaimportante sa tuang lawas karong panahon, mga katropa. Labi na nga nagsagubang tani ining climate change. No, dako kayog epekto sa atoa, katropang Marilyn Bartolata. No, dako kay nig epekto sa tong kalawasan kining climate change karon. Chat out po sa family Nilo Fortunado. Oy, maayong buntag diha sa mga Fortunado Nilo, ha, mga pamilya ni Fortunado Nilo. May buntag nimo diha. Good morning! Mga katropa, ang ato ang opening o ang opisyal nga pag-abli, pero dunay mga dula sa ato ang palarong pambansa karon nga gisugda na nini adtong nakalabay nga adlaw. Apan ang opisyal nga pag-abli o grand opening, mga katropa, karong alas 3 sa ato ang provincial capital. No, kagabi last maong welcome party sa mga municipal and city alang sa atong mga delegado, athletes ug officials, mga katropa. No, kagahapon sa hapon atong nasigpatan si former Vice President and current Mayor Lenny Robredo na naa sa atong dakbayan sa Bayugan, mga katropa. Kagahapon sa hapon during sa kining welcome party. No, mo ni sila ang naa dito sa to ang nakit-an nga mga nga programa, mga katropa. Sa atong mga viewers, ha, palihog kog comment sa inyohang mga kuan kay nay usahay ba ako dito siguro kuanis kuan, no? Adto sa ko sa monitor, ha, kay di na ako makuan, di na ako ma unsa ni makita ning sa computer ug kinsa ning mga naga-chat dire. Oh, naminaw po ra ba di si Pastor Lawrence Cabaluna? May buntag ni mo diya, Pastor. Hinaot nga malipayon ang imuhang adlaw, taliwala pa man sa mga pagsulay, no, nga giagian sa imuhang kinabuhi karon. Mga katropa, itong oras alas 8:08 na. So muna nga kinahanglan yun na to ang lami nga pamahaw karon. O tanawara na alagid diri si Jason Cancon Pataho. Good morning, Sir Ray Alinton. Shout out sa tanan na naglantaw sa imong programa sa Domingo. Oy, shout out, no, sa mga Pataho family. May buntag niyo diya, no? So, atong programa, mga katropa, ato ang topic ko nga pag-isgutan karon. May tungod ni ining nang gawas karon nga mga modus ba? Kay unahon nato ning didtos may trinto dapit, mga katropa, sa atong mga negosyante labi na karon, kay daghan kayong mga nag-abli og negosyo tungod lagi niining atong palarong pambansa, mga katropa. Ayaw mo kumpiyansa diha, labi na nimo diha, Kuya Mike, no? Kuya Mike Supreno, ayaw gyud kumpiyansa kung doon na kay negosyo. Kay didtos may trentong bahin, mga katropa, doon ay mga nagpaila nga matud pa abogado kuno o empleyados BIR, mga katropa. Pastilan in town. Unya karon na misulod kini or nagasulod kini sa mga establishmento o kining mga negosyo kay aron na mukuha og kining kantidad. Siguro akong duda ani, mga katropa, kining mga individual nga nagapampadlin lang, no, murag maniid siguro ni sila daan og kinibang nagbantay sa tindahan karon mao ba ni ang tag-iya o sulugoon lang ba kining bantay, no? Kay murag may akong nabantayan, mga katropa, nga ngano mga pag makikistorya siya sa tindiro o tindira, makatawag man siya, inigtaw, kinahanglan pa man tawagan tong tag-iag yod, no? So ikaw diha, Joy Agustin Montero, na pag-amping yod diha sa imuhang negosyo, ha? O labi na ta ipatarong yun pa diha sa may karaos, o diha sa lapag karaos kay pukawa na diha si Jinjin o si Janjan o si Junjun. Kaya og kang Papa Kisi, grabe, from UP Maguindanao. Uy, sa mga taga Maguindanao, ang Maguindanao ba is part gyapon ang barm, no? Part gyapon na diha. Kaning Muslim kuan man na diha, no? Ang Maguindanao unya ang barm, Bangsamuro, nalimot ko, taas kayo lagi, uy. Basta kay barm, no? Na dunay mga taga barm diri sa ato ang dakbayan sa Bayugan karon. Murag isa ra ni diha, duol ra ni murag sakop ra ning Maguindanao, di ba? No, kung wa ko na sayo pa, correct me if I'm wrong, ha.
1: Ayaw!
0: Kuya Juan. No? So mo na siya, mga katropa. Doon natin mga nagakuan. Yes po, barm. Tama lagi. Ang Maguindanao isakop sa barm. Oh, si Lina Pataho, dirimi sa Purok Tui, Barangay 5. Ah, Barangay 5 dahil ni. Oh, kay sila ti Darling, kay Magachupoy Manila. Oh, imuha diya, Barangay 5. Oh, is mga kaliwat ni Auntie Darling, ha? Ate Darling diri sa San Franz, mga Rosas family. May buntag diya sa mga sa all family, mga katropa, diya sa may Bayugan area. Oh, nakamata na baka itong isa katao, kay murag na bilan ito gabi eh.
1: Ayaw!
0: Doon na rin ba ito yung mga fans niya dito sa while ga lingaw-lingaw with diri dito og tanaw kang kuan ba? Kang Kyle Ischari? Tama ba ito? Oh, grabe nga syagits mga babae, grabe gani mga babae, babasta mo na iya. Kana gani makakita gani og makalaglag og kay kana bang ginatawag bitaw nila nga laglag. Ah, basta oy lisod litokon ang malaglag mga katropa.
1: Ayo.
0: Nagkatawa na lang kus mga tuyabang kagabi eh. Kay imbis dito mo tanaw kang Kyle, dito man hinoon nagbidyo-bidyo in town kang Kian oy.
1: Ayaw!
0: Nabaw in town doko-doko ang bata ti Darl kay siya may gibidyo-bidyohan in town sa katong mga tuyabang.
1: Ayaw!
0: Pastilan na. Chato na ko auntie niya. Chato. Si anak mo to siya nga auntie ra daw. Auntie Chato, may buntag ni mo diha sa may unsa na diha sa may kuan gani sa may warehouse. Ambot basta mo na diha oy likod sa Agusan hay. O mayong buntag ni mo diha. Oy ang akong iyaan ana pud ni silip na pud minaw na pud ni siya unsay kasikas diri sa Agusan ay.
1: Ayaw!
0: Diri sa Agusan tiya dunay nahitabo kadtong niaging adlaw kinilaging pagpangilad ni ining mga surambaw no. Dunay mga surambaw nga nagapangilad nga nagpaila nga matud pa mga abogado kuno ni sila.
1: Ayaw!
0: Abogado og empleyado sa kuan sa kining BIR. So itong mga negosyante diha kanisi akong iyaan kay wa man ni negosyo pero nagakuan ni siya naga-farming. Tirada ani akong iyaan farming ni iyaha kay mas dali man daw makadato ning farming kay while gaguna-guna ka banay gakalot ka diha o gakamuti niya bulawan imuhang makalutan mao nang instant millionaire.
1: Ayaw!
0: Basta ha, pagkuan yun mo, pag-amping yun na, Gerson Gama, kay basic ikaw matungnan atong kuan bitaw, katong nagpaila nga mga abogado kuno or abogado kuno sa BIR, nga matod pa ang iyahang tirada mga katropa, muingon siya dito nga, kanang nga, Ma'am Joy, gikan ko sa BIR, nagtawag mi ni kuan, nagtawag mi ni Sir Gerson Gama nga mukuha ko no ko diri og 15,000 ingnon lang daw nako nga ingnara dito si Ma'am Joy nga kanang mangayo magkuha ko og 15,000 kay pambayad sa kining penalty sa tindahan. Oh, ako si attorney. Ha? Ako si attorney. Kisuman ato ingan ani kay wa man to ingan dito. Ako si attorney Irene. Gisugo ko nga diri kuno magkuha sa imuha. So, ang uban po din taon, katulaging nakakuha lagi og 15,000. Nihatag man po din taon siya kay nagtuo man lagi siya nga kining tindira mga goodness bakery. Nagtuo gyud siya mga katropa nga legit ang maong transaksyon. No? Mao na nga paghatag, boto nakasibat dayon human sa mga pirmahan-pirmahan taraw kagwang surambaw. Ayaw nga pamutlon siguro itong mga tudlo at masakpan itong kurimawa to. Okay, muana man taraw siya dayon nga. Ako di ay si attorney Charissa Ramirez. Ngayon, magkuha ko no ko diri og kuanang kuan. Kanang 15,000 kay doon na mag-uwi penalty sa inyong tindahan. Oo niya, kinahanglan yun ni siya nga karon bayaran kay karon man ang Judith na ini. Ang tindira po din taon nga si Kuan, si Ma'am Joy Agustin Montero, Nihatag po din taon kini og 15,000 mga katropa kay kuyaw man lagi ilahang modos lagi kay kaila sa tindira, kaila sa tag-iya. Kinsa gud in taon di ma-hypnotize sa na ma-hypnotize mino viral mo ning hypnotize. Kinsa gud in taon di makakuan ana nga sayonan kag mapinal na penaltihan mahadlok ka nga naay penalty inyohang tindahan oy kay basin unyag taga BIR na gud na og attorney ang nianha so dunay possibility gud na nga maorderan mo diha ga closure sana kana bitawong pagsara lisuda na nga mga term oy kanang pagsara ba sa mga negosyo no basta mauna siya. So, siyempre, ikaw nga kuan, mahadlok, yun ka. No? Mauna nga, hatag po din taon si Ma'am Joy o 15,000 nga dos kang attorney Charis. So, pag-ando mga katropa, kay kanilaging si Jerson Gama, wa man diya sa iyahang tindahan, awa yun siya malay dito sa mga transaction in town, kaluoy po. So nagmalampuson in taon ning mangingilad mga katropa. Nagmalampuson sa iyang pagpangilad, nakabitbit kini og 15,000 matod pa no sa katong mga na-interview sa tong mga kaubanan sa buhat diha sa may Trentong bahin. Mao na to ang kapulisan diha nga pagpanguna ni Police Major Martin Plaza nagpahinomdom gyud siya kung maayo sa mga negosyante diha. Pagbutang yun mo insaktong CCTV sa inyohang mga kuan, sa inyohang mga tindahan. Bisan dili mga tindahan, mga katropa, basta dunay pabor bitaw or kining potentials mga daotang tao. Or kaha, dako yun kayo ng tabang mga katropa kung dunay CCTV ka na inyohang gawa sa inyohang balay bitaw, labi na pag Daplin og highway, kaning daghag nga mga agianan, no? Nindot kay na siya mga katropa nga butangan gyud ninyo nag CCTV, no? Kay panahon man gud mga katropa kun dunay mga insidente sama niini, daghan naman gud mga krimen nga nasulbad tungod sa kinibang CCTV mga katropa nga na-trace ding mga kawatan. No, sumauna siya nga dako na siya tabang pero lagi ang uban kay alanganin man sila butang kay matun pa kuno kumpiyansa ra ba. No, mabitaw nang ang uban tungod sa kumpiyansa mga katropa mo na nga nga biktima gyud in town. Atong oras mga katropa alas 8:20. Mag-break una tapos makadiyot mga katropa. Human sa atong pag-break ha. Bok, paabot lang diha Bok. Kay human sa atong pag-break Bok. Patingoga lang na imuhang radyo diha. Kay human sa atong pag-break ato ning tagaag pagtagad ning atong mga viewers mga katropa. No, mag-break una tapos makadiyot. Alang sa magpahinomdom, sa mga importanteng pahinomdom. Alang sa atong panglawas.
1: X FM. Kung kinsa imong idol?
2: Si ano si Iggy?
1: Schwarzenegger?
2: Ano? Si Schwarzenegger?
1: Iggy on sa spelling dobi.
2: Ay kwan bitaw si Chitlin. Ako ay idol.
1: Si Chitlin ako imong idol.
2: Oh si Chitlin ako ay idol.
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Nga, Rock Bonana. Nang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, pandugay na to. Nga ako ipiang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, matistingan daw. Itry na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Nga ako isisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayaw dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha
3: Zaton Plus Gold mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan.

0: estudyante. Sa diha nga nakalungog ko, ano yung lokdo nga Visionix Plus. Paliting ko, isulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Visionix Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni yung Visionix Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Mag Turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
8: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
9: Senthon Plus Coffee Mix.
10: Ibili na anas. The new Corellia, Del Pilar ni Corellia, 69.
11: Bili pa ka magkape.
10: Senthon Plus coffee mix with katilaw naman ko. May tulog, normal imong ihi.
11: Kumusta ang imong pagbaw?
10: Arang ko karong mga panahon na. Lami gyud sa kanang lami sa plaza gyud. Ako nga gituyo kadto sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw ay clinic dito sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsoonan na ko naminaw karon. Inumog Senthon coffee mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog. Dato pa kondisyon imong lawas.
9: Nakape na ka, gitambalan pa ka, oh, Senthon Plus Coffee Mix.
12: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Si Ray Alintoon sa programa Bullseye, programa sa XFM Network Philippines.
1: Bullseye. Mga katropa, itong oras, sa La City, 20 na Escabuntagon. Once again, may buntag ka na itong tanan, mga higalag, mga katropa.
2: Good morning!
3: Ayaw!
4: Libog man tanin nyo, eh.
1: Anyway, mga katropa, ani-announce kita, welcome back once again sa itong programang Bullseye Sunday Edition. Ani-announce kita, mag-uban-uban, sa pipila na lamang ka mga minuto nga nabilin sa itong orasan. Alang sa pagpadayon, mga katropa,

0: O may buntag diha kang ati JJ. Labi na diha sa Luloy Roof. Oh. Katong mga dunay magpanindot sa ilahang mga baobao ha. Atua lang ninyo ang akong angkol diha sa Magkiangkang. Nga si Angko Luloy Roof. Ato lang mo dito sa Magkiangkang. Irene Desiree Batinggal Flores. Good morning, Bok. Shout out me, Dria Sosminya. From Tita Ay-Ay. Og i-regards ko nila Mama Bibing og Papa Batinggal. Sir Batinggal. Family. Oy, may buntag diha sa Magkiangkang ha. Belated happy pesta sa inyo ha diha. Salamat sa Kabaw. Lamias Kabaw akong nahigop diha sa Magkiangkang atong celebration sa ilahang kapistahan oy. Kuan ra to, di man to pagpamista ako kay syempre na amtay inahan diha ni ad ni uli ra ko didto kay ni kaon.
1: Ayaw.
0: Di ba kon ra badayon ta. Kay na magud ta aning sikta manggod nga bawal mamista pero ako ato ni kaon ra man ko didto kay syempre taga diha man ta di ni kaon yud ta. Dison pod. No, labi na diha kang Geraldine Sumagang, mayong buntag ni Mudati JJ. Og pamaning uban dire, na dire si katropang Grande Artiga Santisas. Uy, mayong buntag ni Mudia, long time no si katropang Grande, ha? So, sa ato mga katropa, uy, doon na po niya pa si Sir Vanibar Caballero. O, ang hinigugma sa ato ang higalang si Jennifer Caballero. Naarba to siya diri kagahapon sa patinay. Makitaan ninyo na siya mga katropa, palitin niya ninyo na siya glibro. Ano mga libro ba nga doon na gawin kapuslanan sa tumpang lawas? Doon ay mga libro ana nga doon na to makita unsay tambal sa mga kuan, kanang mga barang. Ay kita diri sa istasyon, mantay tambal anang barang. Pero tambal gani is mga bukol-bukol, anaata diri. No? Ato ang Santon plus Gold. Inya kung doon na napod kay bukol-bukol, dugay na nimong gihambin, o mintini ka na o Santon plus Gold ubanis pag-inom usab o Santon Vitamin C. Unya, sa katong mga hilig pod mga pe, unya, gusto ka nga magpahayag sa imong pamanit, o parisa kining Santon Gold Coffee Mix unya parisi dayon inigligo nimo og Clear Skin Herbal Soap. Unya ayo pud pagpainit-init. No kay anya ang sekreto diha mga katropa kung gusto kang magpahayag sa imong pamanit, ha? Undang gyud kas pag-inom-inom niya ng mga makahubog sama na ng mga kuan diha. No kanang mapalit kilid-kilid ng mga kulaputing. Okay, damor nga madaot ang ato ang kidney mga katropa, atong atay, baser po ni sa kong mga nangadunggan na di man ta expert ini. Matod pa, nga basta dunay abiria diha sa atong kidney o sa atong atay mga katropa, maglisod yun na paghayag ang atong pamanit. Pero ganig healthy doon na kay practice nga healthy living mga katropa, no? Aw, diha gyud maangkon gyud nimo nang hayag nga pamanit. Ano? Di basta imuhang imnan kana sa atong Santon Gold Coffee Mix unya inigligo parisan dai nimo. Maligo man kada ano sa kamangapi. Gamita gyud ang Clear Skin Herbal Soap. Ya, human nimo gligo, kapi-kapi din kada sa gawas well gapaugas imong buhok. Kapi-kapihan dai nimo na og Santon Gold Coffee Mix, no? Ana lang mga sekretos mga hayag nga pamanit mga katropa, ha? Okay, dirita, padayon ta sa tong isgutanan. Muna, chili, no, ha? Uy, may buntag ni mo diha, madam. Kumusta man inyo hang bilar-bilar kagabi, eh? Murag apilmos, nagpaabot ni Bini, ha?
1: Ayaw!
0: Naghanang nag-expect mga katropa, nga doon na nag-ibini kagabi, eh, on sa mahinoy, naitabo, nga lini, may nait ni abot.
1: Ayaw!
0: Imbis kay Bini ang ilang giad to, ang naa dito si Mayor Lene Manhinoon. So, Mayor Lene, welcome sa itong probinsya sa Agusan del Sur. Mainiton ikaw nga gidawat sa ito ang Mayor sa Dakbayan sa Bayugan. O niya, di po siya kuan mga katropa, dili siya ka na bitang parehas bitaw sa uban nga kanang magpasosyal. O po'y akong nabantayan sa iya kagabi. wa man po lagi mga bangko dito sa program. So nagtindog rin po din town siya dito sa Kilids Kalsada. Nya duol din tong mga muduol nta ko kay naa manggud ko sa iyang likod. Kanila gyang siya ay manggud ta ba. Muana tana ko dito ati Riri nga. Mior. Pa-picture ko sa imo be.
1: Ayaw!
0: Kay siya ay malagay kahit ta. Naman tog sweet notes pa to kay atuon raman na to dito sa backstage. No? Pa-picture ta dito. Kagahapon, wata ka pa-picture ni Madam Lini, Mior Lini kay... kanaliging daghan kay na nakapalibot sa itong likod mga marites po.
1: Ayaw!
0: Sinunyag na, maingnan ta diha nga, uy, tagaw man og tao.
1: Ayaw!
0: Pero kumusta man to o ninyo hang mga Tagalog diha, mga katropa? Ha? Okay pa ba inyo hang mga Tagalog diha? Eh, daghan kayong nagproblema ron, murag nag-viral, talk of the town yung dialekto sa Visayas o sa Luzon. Eh, kiniman kong parts, Visayas, mga katropa, doon ay mga Tagalog. Nya samot na anggikan og Luzon nga naa diri sa ato karon na laagan imong naliagan. Ha? Laag mo din tog naliagan, di ba kay makaingon mo naa man siguro kus Divisoria?
1: Ayaw!
0: Okay mga katropa, hapit na ra ba matapos ang atong oras. Dirita, dunay mga pahinomdom mga tuang kuan, ang atoang gobernador. Kay kagahapong adlawa, dunay gipahigayon nga press conference. Alang sa kinibang tawag ani opening karong adlawa, ha? Kinsa man ni si Jorni Hiramis, shout out Kuya Ri from Osminia City. Ah, kaliwat ni Harvey. Oh, sa mga kaliwatan ni Harvey diha sa mga Hiramis diha sa may barangay Osminia. Oh, kauban ako si Harvey diri karon. Na inyohang kaliwat po. Mayong buntag diya sa mga taga Osminia. Okay mga katropa, ato saning paminaw ning kining importante kayong pahinomdom ni Governor, ha? Babe, mag-play ba dire? Unsaon man ni Harvey sa messenger? Hinay man. Ay, dunay ko andi ay. Ay sa ha? Ato ning paminawon mga katropa kay importante kay ninga pahinomdom. Oh.
2: Please don't do it. Huwag natin tuhukan ng
0: messenger. Oy. I-play ko na otro harp kay wa na dungog. Di man mo kuan diri ay sabi, ako sang kuano na.
2: Please don't do it. Huwag natin tuhukan ng masakang gawain ang ating mga atleta. Mabuti na lang kung hindi kayo mahuli. Pero kung nahuhuli kayo ng mga intelligence operatives na you are betting, nagsusugal kayo, sinong mananalo sa 100 meters, ganito, ganyan, eh pasensya na po kayo. Pero kung hindi kayo mahuli, good for you. Okay? So please, my friends in media, help us listening. Bawal magsugal in any sports activity at the event. Okay?
0: Okay, mga katropa, si Governor Santiago Cane Jr. kagahapong adlawa mga katropa nagpahinomdom kini sa pinakaimportanteng pahinomdom mga katropa. No, shout out sa mga sugarol diha. Shout out sa mga sugarol, hoy, paminaw. Matod ni Governor Santiago Cane Jr. mga katropa, bawal ang magsugal sa bisan unsa nga sports activity sa atong palarong pambansa. Naminaw mo? Naminaw ha? Kung wa mo nakapaminaw mga katropa akong utruho na, Kuya Mike Supremo, Kuya, doon naman kay influences daghang agsurnon. Si Governor Santiago Cane Jr. nagpahinomdom kagahapong adlawa during sa press conference nga batok ngadtos mga sugarol karong palarong pambansa kay karong adlawa karong alas 3 ablihan naman ni No? Expect gani. Daghag nag-expect nga naa si Bongbong Marcos unya hapon. Pero kay gisekreto man eh, ambot lang kung madayon bagyod siya kay naa man siya sa program. Pero wala pa'y confirmation mga katropa kung maabot bagyod ni siya or wala. Pero mauni ang alang sa opening sa pagsugod sa mong dula mga katropa. Si Governor Kani nagpahimangno sa tanang mga sugarol kay daghan kini sa Agusan del Sur kining mga sugarol ba? Ha? Bisag nagkalisod na sa pamugas, maning kamot lang gyapon nga mupaksi diha sa ilahang kinitaan kay para lang gyud mo sugal. Oh, may gani ni atong kauban di report kay lahi man iyahang gisugalan. Gugma man iyahang gisugalan. Pero kining nga mugamit na gani og kwarta nga sugal mga katropa or kining ginatawag nga illegal gambling, no? Istriktong painumdom ni Governor Santiago Cani Jr. Bawal og bawal ang maong sugal mga katropa.
3: Isyo, balita, komentaryo.
0: Ha? Matod ni Governor Santiago Cani Jr., dunay pag-aatubangon nga silot or kining nga sanksyon ang si bisan kinsa mga katropa nga masakpan nga na-involve sa kining sugal mga katropa. Kay hugot kini nga gibawal sa bisan asa nga mga sports venues, sport event mga katropa dire sa ato sa Agusan del Sur. Maliban na lang siguro kung naamo diha tungit pero ayod mo pagpasakop. Kay masakpan gani mo nga nagtungit mo diha, good luck na lang yun mo mga katropa. Ha? Good luck na lang yun. Kay kasagaran man good, kaning kasagaran man, kining mga sugarol, muadto ni dito sa kuan mga katropa. Muadto ni dito sa kining sports venue. Unya dito, imbis kay 1-5 rang kita inis, kadakuag kita nila, no? Kita ani nga, ginagmay raman atong kita ani. Muadto ni dito, parking na ilang mga sakyanan diya, mga tricycle baka bao-bao des kilid. Oh, labi na dito sa Esperanza kay dito ang boxing. O naagyun ni nga kasagaran sa mga sugarol mga katropa, kining boxing bitaw o kining wrestling mga katropa, naaani dihang mga sugarol or bisan sa basketball o volleyball, naagyapoy mga sugal. No? So, usa na siya nga gibawal sa palarong pambansa nga practice mga katropa nga dili gyud buhaton kay og masakpan, mangita gyud mo ga makaingon gyud mo nga problema gyud ay ang akong gisudlan, no? Gani na mention pa ni Gov nga Camus Media tabangi mininyo sa pag-disseminate, no, nga kini laging sugal mga katropa, wala ni gitugot nga inyo ang pagabuhaton. Noon, ingon man si Gob nga, sige, padayon mo kung gusto mong magsugal, pero once nga masakpan gani mo, diha na yung piligro sa inyong kinabuhi mga katropa. Ha? Kay matulog yun mo silda. Matulog yun mo silda. Ay, doon naman tayo balaod na ining illegal gambling mga katropa. Unya ka ng pagsugal-sugal diha sa mga dulaanan, illegal man na. Ha? Muna nga, kanang hugot yun na niya nga gibawal karon kay kana laging namangguy uban, labi na makakuan magyunta, makawitness magyunta aning ubang mga basketball bitaw kadto pa ino mga sugarol mo mga suko dito sa repere mga katropa, halos na lang pa kanang labayon og bato ang repere kay bisag way labot sa maong dula ang mga sugarol mo nga suko dito sa repere kay di mo sugot nga Paul tong isa. Alangan nga di muriak nga dagko mampud kaayog mga sugal. No, mao na nga mo nay maghatag kasamok mga katropa. Una man galing mo yung mga kwan adito mo sa total do naman tay live. Kwan man ni, i-live man ni tanan na dula mga katropa. Kung gusto mo mutanaw, nya di mo kadtos video. Pangitaaran ninyo ang palarong pambansa, palaro to agsor nga page sa kuan. Basta di ko memorize unsa ni ilang page, pero dali ra kayo pangitaon, palarong pambansa, no? Makita ra na sa Facebook page mga katropa, sa internet mga katropa. Pangitaa lang ninyo dia, no? Makita na ninyo. Kaya uga gusto gyud mo kay na magyud lagi ni di magyud ni malikayan ning mga sugar roll, dito mo sa inyong kuana sa mo diha sa inyohang area, ayaw mo dito sa binyo. Kaya dito bawal man ni. Pero diha mo sa inyohang area, wa pud ko ni ingon nga okay ni. Pero mo lagi na ayaw mo pagpasakop, kaya magpasakop gani mo. Gi pahimang no ana mo daan nga basta illegal gambling. Ano na yun na ipag-atupagon nga silot mga katropa or pagkapriso, pag napriso ka, mangita pa kagpang piyansa. Kapiyansa ka diag 15,000, pero tinanang dakua, asong mangutang imo asawa, nag-ibayad lang para sa imuhang paglaya. No? So, panarbaho na lang mo og tarong. Sundog mo ni Geraldine Sumagang, nga bahalag muritsing na siya diha og panggunting diha sa mga pangkabers baubao. Ang importante diha kay kani siyang kululoy kay usahay ra ba kay musikwat punig patad-patad ha.
1: Ayaw!
0: Ikaw diha ang kululoy, ayaw diha pilapil og patad-patad diha ang kululoy. Basta paldo Kuya Ray, maulagi na Kuya Mike, no? Basta paldo, apilan yun na. Daw ako, umalason, magiging ko aning sugal-sugal, eh. Munang makakita ko sa hay at tumitaw ko kaning periyahan mga katropa kay kuan man na okay man diya sa may periyahan. At to kong periyahan, bit-bit kong mga 50. Pag uli na ko mga katropa, 5 na lang.
1: Ayaw!
0: Okay na, ako ingon sa inyo nga malason yun ko aning mga sugal-sugal bitaw eh. Uy, Silby, lisoda po ni mo ngalan na eh. Silbit he kadjao niken, mayong buntag diha sa may barangay Katmunon.
4: Good morning!
0: Mayong buntag ninyo diha. Ako monitor ba kayo? Wa man, uy, naunsa man ni siya. Ebe, sa ako isang tanaw ning uban ni Diri kay Basig. Nanay nang gi-comment diri ba, mangluod ba dahil ni sila basta di makuano? Di mapansin kay, siyempre, nag-effort ba ni sila. So, muna siya mga katropa ha, ang pahimang no sa itong gobernador sa lalawigan sa Agusan del Sur, nga kung mahimo, naalagi diri si katropang Chuna Hukulan, mayong buntag, dira pud sa Waon, Dapitan City. So, mao ka na siya mga katropa, ang mga dugang pahimang no sa ito ang provincial government mga katropa. Unya isa pod sa gipahimangno karon kini bitaw nga mga illegal nga namaligya og ticket. Mo kana gyapon na ato ning testingan bi og mupli diri sa ato kay gusto na kong ipadungog sa inyo ha, mga katropa. Palihog ko no ko harb diha sa imuhang kuan harb kay og diri murag maglisod ko nagsige mag error naa diha sa 4FB akong gisend pahimangno ni governor. Kining doon naman ko'y mga modus karon ba nga maligyag ticket kay para kuno ka. Dili na, katong isa. Kini, reaction man ni Gob nga katong Marlica Highway. Kanang isa harm.
5: Ang presentence ngayon, hindi na siya perfect.
0: Lahi akong nasend. Okay. Ani na lang, no? Doon ay pahimang no si Kuan. Ay na lang nahan. Dili mao. Doon ay pahimang no si Governor. Katulaging ay namaligya og ticket mga katropa kay para makasulod nga ma-VIP ka. Pero kana mga katropa, usa kadakong bakak, batok sa katong mga mangingilad, nga mupalit ka, I think wala ko'y nasairan nga presyo, pero doon ay mga namaligya daw, ha? Doon na daw kuno'y namaligya. So ayaw mo ga palit, labi na kinisi katrupang kadyaw ni Ken basig mailad niya ni Banga. Anaon ka diya sa Labaw o diya sa Katmunon, ya, baligyaan kag ticket kay ma-VIP ka dito sa mga playing venue sa palarong pambansa. No? Ayaw gyud mo palit mga katrupa kay kana siya usa sa kining mga pagpangilad, no? Sa ato ang mga mangingilad. No, kay nagpahimang no ang governor nga walay baligyang ticket para mahimo kang VIP or makakuha ka og VIP treatment dito sa kining sporting event venues mga katropa, ha. Kay ang tanan nga dula mga katropa, libre ka nga makatan-aw, pero kadtong mga dunay mga closed door nga mga activity, so mag-expect gid ta nga limited lang, no, ang makatan-aw ug makasulod. Kay syempre ang space ana dito sulod, kinahanglan man pud nga luag, no. So kung mahimo, kung makaya ninyo, nindot magod po aw kang physical ba. Kay og diha lang ka sa internet manggod, no, murag kag nagtan-aw gyapon nga tuas laing nasod. Kay kung ang ato rabang mga sports event mga katropa, mga venue sa atong sport, kung tan-awon bitaw nato sa Facebook, amurag yung tuas laing nasod ba, kay perti man gyud pong nindota og perti man gyud pong hayaga, no. Muna nga murag di nimo ma-feel nga naa diri sa Agusan del Sur, kay lahi gyud sa tan-aw, no. Duna na may mga live ang ato ang nagakuan ani sa live stream. Magtan-aw ko mga katropa, murag dili ko makatuo nga sa Agusan del Sur ni tungod sa kanindot sa maong venues mga katropa, labi na kini mga bag-ong pasilidad nga gigamit karon. Murag yung dili sa Agusan del Sur. Tumaw po ni mga kabaguhan karon sa ato ang probinsya mga katropa, kining mga sports venues. No? So, mauna nga gipay magnuan ang tanan nga ayaw yun mong palit kung dunay mga namaligya. Wala man may ikapalit. Tama, yun na lang po nga way ikapalit og ticket. Basta importante na ikapalit og sudan og bugas.
1: Ayaw!
0: Bahala na ng ticket. Pwede rin na ito natanaon social media ng mga sports, mga katropa. Pero unya, ha, alas 3, magkita-kita, tanin nyo mga katropa sa itong provincial capital. Okay, naadid to, ipahigayon ang kining kuan mga katropa. Dito ipahigayon ang opening o ang tanan ng mga athletes, tanan ng mga officials o expected ng mga high-ranking officers, officials mga katropa. Dito niya makita ninyo basin dahil makita ninyo dito sa Bongbong Marcos. Basin lang do, di man ta sure nga naagyod ni, pero naamangod siya sa program, no. Kay siyempre pag naas program, expected yun na nga naa. Pero kung mabisi gani kay daghag meeting dito sa Malacanang, saon nila ni paglikay ng mga aligasyon karon, na di yun ta mag-expect mga katropa. Di na need mo palit, kuya, og ticket kay VIP na daan. Ah, haya-haya, oy!
1: Haya!
0: Ang saka ni meaning ani iyahang VIP. Basig lahi pong meaning ani sa iyahang VIP. Basig lahi ni nga VIP ang nakuan. Basig dili ni itong very important person. Tarong-tarungan na inyo ang mga VIP diha, journey. Oh, so kana siya, ha, basta ang kami diri ni tabang rami og pahinumdom paimangno nga tus mga kaigsoonan. Usas mga gipaabot ni Governor Santiago mga katropa kining atong mga overpricing, labi na kining mga tricycle. Oy, paminaw mo mga angkol, kana mga angkol diha nga dunay mga speakers or nagpa-radyo diha karon or maka-reviews tong programa. Tinilang once gani nga makuhaan og body number or makuhaan og video ang inyohang mga kabuang, murag diha gyud magsugod ang kalbaryo sa inyohang kinabuhi ba og di mo magpatuo. Sayonan kag dunay mga driver karon nga nangayo og tag pila to, dunay tag 25 dunay tag 15, dunay tag 500 nga mga plitihan dirigikan sa nasipit padulong diri sa Agusan Lilsor, dunay diri sa Rosario padulong diri San Francisco. Pagkadagko naman sa mga pamasahe, Ginoo ko ninyo mga mga anak man siguro mo ni kuan, ginsa mong anak nga mga kagwanga mo. Doon na tayo gipagawas nga ang mga opisyal atong local government unit as well as ang ato provincial government. Doon ay mga ratings nga gipagawas, no? Nga dili lang mo pwedeng mulapas ani. Kasabot man ta sa kalisod sa kinabuhi karon labi na kining nakaamong manggod ni mga katropa kini bitong pagmahal sa gasolina karon. Tarantado manggod ni atong gobyerno. Makakuan ba? Makadismaya. No? Makadismaya. Ta daghan karon ang nagapaningil gani dunay San Francisco to Patinay nangayo og 300 samtang nisak 100 samtang nisakay siya og bus. Jeez, ray pamasahe, Diyos ko. Karon pag ingon niya pilay pamasahe, sir 100, ay di na lang ko ana dayong driver nga, sige na lang 30. Wa gihapon siya ni sakay kay mahalan pud sa 30 ni sakay og bus. Ang pamasahe sa bus 10 pesos naka save siya og 90. So mo na siya mga katropa, 20 day ito ang iyahang pamasahe. So naka-save siya 80 mga katropa, no? So mo na ba dunay mga take for granted karon sa to ang kaning panghitabo o sa atong okasyon diri sa Agusan del Sur. Kining mga oportunista kayo. Panginabuhi ragod mo diha og tarong, oy ayaw mo sigig panglimbong. Eh damor man gud nga magsigitag panglimbong, damor pud nga malason ang atong panginabuhi. Wa ba ninyo na gihuna-huna mga angkol, mga auntie? Apilo na to ni mga auntie kay duna po'y mga tindahan diha nga overpricing pud kayo. May mani si Sid sa Reno kay wa mani nagnegosyo og tindahan. Wa man pud ni siya na masahiro. Hindi ta makaingon pud nga si Sid tong nag-overprice. No? So, ay, banat na lang dihag tudlo, Sid. Ayan na lang apil-apila ng pagpamasahiro. Diba, sigma, makuhaan pa hinoon kag franchise. Basta, doon na good mo'y atubangon nga silot mga katropa kung magpabilin mo sa inyohang kalimbungan. No, makaluluoy ka na ato mga bisita karon nga mga athletes. Kana ato mga bisita nga mga delegado. Dili ba yan na sila mga milyonaryo tanan? Nga inyohang pangayuan karon og tagpila kalibo, tagpila kagatos pamasahe anang perting doola nga destinasyon, ha? Unya karon muramog unsa pagtuon ninyo ana nila mga foreigner nga pwede ra ninyong mailad diri sa tuas Pilipinas? No. Mao bitaw na nga usahay mga katropa, dunay mga foreigner nga dili na mobalik sa Pilipinas. Kaya naman, harap-harapan man silang tulison sa mga Pilipino, mga katropa. Oh, dito, nabitaw tayo usahay makuha ang mga balita nga dunay usa ka pariner mga katropa ni sakay og sikat gipangayuan og 500. Oh, samantalang ang normal nga pamasahe na aras 15-12. Unya karon mahimong 500 kay lagi pariner? O kanato mga bisita karon, kanato mga atlet karon, mga delegadong mga officials gikan sa Department of Education, dili man po na sila mga milyonaryo. So sama raman po na nato mga ultimong tao. Nakani lang sila diri sa atong probinsya sa Agusan del Sur, no? Niani lang diri tungod sa katuyuan sa pagtuman sa ilahang mga task. Isip mga officiating committee or isip mga opisyal sa Department of Education pagatiman sa itong mga atlet nga mahapsay ang kinatibuk ang programa, kinatibuk ang okasyon sa palarong pambansa. Naana sila diri, wala na sila nagbitbit og milyon. Mga hinampak mong mga tawhana mo, ha? Kung gani makatiming og kanang pangayuan ko ninyog dako unya matimingan ako nga open akong kamera, bantay gyud mong mga tawhana mo. Madamay gyud na inyohang pamilya kagutom. Kabalo man ko na ning kamot mo para sa inyong pamilya, pero dili po nang ingon nga magsigin. Mangilad na lang po mo sa pagpanginabuhi. Dili patas, mga katropa. Dili patas. Gigil ko ninyong mga kagwanga mo, ha? Okay mo pang balikason. Ah, ang atong Governor Santiago Cani Jr. nagpahimang noa ngadto sa mga tindahan palihog lang. Kung unsay gihatag, unsay normal nga presyohan, kadyot lang. Kung unsay mga presyohan sa normal nga pagpamaligya ninyo mga katropa, kana ra mo ipadayon. Kung doon naman galing pagtaas sa presyo tungod sa atong krisis sa gasolina karon, gamay ramang yun. Wa man yun siguro po na nitobo o balising ko. Oy, ginoo ko po ninyo. Tanang pansit kanton, kung ka, pansit, sorry. Kung kaniad to, tag 3 na, nitobo karon og 3.15 na, sakto na na. Ato na lang ikalipay mga katropa nga daghan tag mga customer karong mga panahon na. Dili kay sa kadaghan sa customer karong panahon na, inyo man pong pangayuan o dinagko nga presyo, unsaon pa man pagbalik ana diha sa inyo ha? Oh. Bubalik pa ka na diha palit sa inyo ha? Nga muing, imbis kay mahalinan ka, di na hinoon ka mahalinan kay imuha man pong patas sa animong presyo sa imong mga baligya. Napoy uban nga kaning ako sahay na anad magutaan ng dritsok tasakay. Dito, pag-abot dito sa itong destinasyon, dito na ito makahibalo nga. Ha? Mao dai ning pamasahe? O, oh, kanabang tinarong ta? Kung unsay regular rate nga gihatag sa ito, unsay regular rate nga gi-issue sa kanang nga sa DTI, sa Business Permit and Licensing Office, BPLO, kung unsay mga gipang-issue diha mga katropa sa traffic, maura na itong sundon para mahimong hapsay. Nga dili tapang libakon sa itong mga bisita diri sa Agusan del Sur. Panahon nga manguli na sila sa ilaha, nga unsa man itong mga tao, unsa man itong mga tao dito sa Agusan del Sur. Nga mga tulisan man di ay itong mga hinampak. So kana ba? Pagtarong tas pagpanginabuhi mga katropa, kay wala man ta diri igiingon nga kanang mga, ano bang, mga milyonaryo na sila nga nangani sa tuang probinsya. Susama rapod na nato. Na timingan lang nga sila ang gipani kay sila man ang mga pinili sa ato ang sa departamento. Sila man ang mga pinili diya sa matag eskwelahan. Wala na sila itong mga atleta, wala man na gipabalunan og minilyon mga katropa. Wala na gihatagan og minilyon malita-malita diya sa ilahang dalang malita, wala na gisudlan og puro kwarta. Huh? Gisudlan na og mga sinina para ilahang suoton. Dili kwarta ang sulod sa ilang malita para paningla ninyog pirting mahala. Diyos ko, por santos ninyo mga kagwanga mo. Nanggigil ko ninyo. Wala naman dahil tayo igong oras, pasensya na. Mga katropa, basta mao lang to mga pahimang no. Humahi mo, ayaw yun in town ninyog buhata kundi mong gustong mga kulob na inyong mga kaldero sa inyong panimalay. Di mo gustong madamay ang inyong mga pamilyas gutom. Kay nawad-an mo mga panginabuhi, bantay na lang yun mo. Ha? Sunod kung unsay gipatuman nga balaod, sunda kung unsay mga presyo o rate nga gipatuman sa mga sa atoang BPLO as well as sa atong DTI. So kana lang siya mga katropa, wa naman yun ko yung igong oras nga mupadayon ang atong technician na pas muna. Pasinsya na mga katropa. Atong oras, alas 9 pasado. Mga katropas, kinatibok ang puwersa. Nining XFM, Agusan, pinaagis pagpanguna sa among station manager, katropang Ray Celeste Sorabasquez, o sa among admin, as well as ang among news director, katropang CJ Salban, o sa among news desk, katropang Limuel Pagalaran Ukay. Sa akong mga kaubanan sa news and anchors, katropang Junji Librias and katropang Ale Vicente, o kinatibok ang puwersa sa technical department. Sa pagpanguna ni katropang Melanie Duran sa uban sa mga kaubanan, katropang Herbie Rames, o katropang Kiano Sibial. Mga katropa, gikan sa XFM Agusan, kami magaingon. Daghang salamat o God bless kanatong tanan. amping taog kitakits unya sa provincial capital alang sa Palarong Pambansa grand opening.
4: Bullseye! Bullseye!
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Sam.
1: Master, alangan. Kaya nga kong asyawa, nag-hired man good og bagong driver nga batanon. Unya, gwapo pag yun.
0: Oh! Unya, magsilos na yung kakap.
1: Wa manoon, master. Tingala lang ko kay. Wa mong good may sakyanan.
0: Exciting.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong

0: man tong pamula sa kumata. Mga naigipamati ng sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
3: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasab kong palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming kong tulog. Jobert tennis, sir. Tagamatanaw.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko ni mo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
2: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanami gin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
10: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Kodi ay, Sheila Tampos. 30 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko. Wala nagasuol ako ang migraine. Kinahansad ko aning kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: sa XFM.
1: Pangit, pangit. Hmm? Lingi man dayon. Pakipot-pot. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.

0: Uy, kinsa man ang sige panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa?
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw-kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa pusog.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskun pa.
13: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
12: Saton, pati na si, halo, himot ko.
13: Wait lang sa ha, yan kwa, okay? Yaro, kunya, igdaan sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
12: B!
13: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
14: Sister Pain.
15: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah, Sister Pain. Yeah. Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
19: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy Maring, pakurati na gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring!

0: sa XFM.
1: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang anak ang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?
2: Exciting.
3: I know I can't take one more step towards you.

0: kalahian?
1: Oo, kalahan ba sa supper o dinner?
0: Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas. Pero kanang supper,
1: sige, unsa man na?
0: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Gideon Galawiyot, taga-anapunturan dato dito. Kung kriyatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, dagputol, ay gabing yung hindi matulog.
2: Zaton Plus Gold.
3: Kretin, lami, natulog, nakaiko, kung sa kung ihi, upira kayo. Pero wala pa kretin, yun, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kung ipangultikar, na kung mabalatian, yun ang tulayan na ang loob sa history. Aktibo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana ko o gnom sa tong

0: akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Mission X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
4: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan tartik kakapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kuncheck. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Ako si Haroldan, taga-baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa akong gout, katake ko dayon yung Sistapain. May kung uban pang painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sistapain.
10: Sistapain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bilis sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Sinahan sa kuani nga kapi kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usak ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: Papa, betan?
1: Ay, oo. Mananagat gudok kong papa. Kuya, kito akong papa kay taas kitong utong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapag yapon.
0: Alah, yawa ay. Iya, at sa imo papa.
1: Ay, si akong papa? Na, hantod garon. Missing pa.
0: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Claire's Skin Beauty Soap.

0: Beyond Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: At ako, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa, putang nga mesa.
5: Uy, ang imong vitamins, nakainom na ka?
4: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
5: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, kunya, tignaan sa kanilang tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, mana ko hinom!
5: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dalisod o tindog kay gaming hod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mayan, usa ka maestra ani lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa Espila. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban.

0: sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, exciting.

0: narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: lagi isip sa puso.
1: Isang mapagpalang Sunday morning sa inyong lahat, magilip po naming mga katropa, mga kaibigan, mga taga-subaybay sa palatuntunang The Secret of Health. Ang programang maghahatid po sa inyo ng sikreto at solusyon para sa ating pong kalusugan. Handog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng ating produkto Santon Plus Gold. Mga produktong nagbibigay sa atin ng sustansya na kinakailangan natin para maging fit and healthy araw-araw. Siyempre, ang inyong lingkod, Doc Algie Bacla ho, ang inyong mga kasama sa loob po ng isang oras sa pangalan ng ating partner, Doc Misael Hines. Ay tayo ho'y tatalakay sa iba't ibang mga bagay-bagay na pwede nating pakinabangan, lalo na kung tayo ho ay medyo may pagkakasakit na, no? At kung advance tayo mag-isip, ayaw natin magkasakit, malaking bagay ho ang mga pag-uusapan ho natin ngayong pong umagang ito. Siyempre Sunday, ano na ba ngayon? Apit sa 12 na, ha? April 12. Ang bilis naman ng araw. Parang kailan lang Marso, tapos ngayon April na. Malapit na namang magsahod, kinsena sa no, di ba? So yan ang mga ano, ang bilis lang ng araw, ano? At syempre, tuloy-tuloy ho tayo sa mga naisong mag-text sa ating pong programa, ha? Ito po yung ating hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Batiin natin ang ating mga taga-subaybay sa Cebu. Yan, marami ho tayong listener po dyan, ano, sa Cebu City. Ganon din sa lalawigan ho ng Palawan, sa Central Luzon, hanggang Lawag, hanggang Santiago Isabela, sa dulong bahagi ho ng Kamindanawan, hanggang Sambuanga. Ayan, happy listening ho sa inyo, no? At syempre sa Mega at Metro Manila, happy listening po sa inyo yung mga listener natin sa DWWW774. At sa iba pang himpilan, ha? Gaya ng XFM Network. Happy listening ho sa inyong lahat, mga katropa. Siyempre, kung nais po ninyong subukan ang mga produkto ho ng Yes to Health, ito ay mabibili na natin sa lahat ng ating partner distributors, mga butika gaya ho ng Mercury Drug Stores. Nationwide ho yan. Ganon din ang South Star Drug, Generica Drug, The Generic Pharmacy, and also sa mga branches ho ng Rose Pharmacy. Ganun din ang Carlos Superdrug, Dyna Drug at sa mga local pharmacy. Mga butika ho sa inyong mga bayan-bayan. Itanong lang ho ang produkto po ng Yes to Health. Siyempre, ang mga produkto po natin, yung ating Santon Plus Gold. Yan, mga pinagsama-samang sangkap ng limang extract po. Gaya na po ng mangosteen, ng malunggay o moringa. Meron ditong extract ng ampalaya, lalo na kung diabetic ho tayo, no? And meron ding garlic and spirulina. Ito ho, yung pinakang sa tingin ko kailangan natin araw-araw kasi common ang mga sakit ngayon. Mga high blood, diabetes, rheuma, arthritis, di ba? Ayan ho yung mga extract na napatunayan sa pag-aaral na may mga sustansyang tumutulong sa ating katawan para maiwasan ho ang ganitong klase ng mga problema. At syempre, pwede rin humabili yan sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic, ha, sa iba't ibang bahagi ho ng ating bansa. Mamaya ibibigay ho yung mga location para ma-take note nyo ho, ano? Yan, sa Yes to Health, pwede pa kayong maka-discount kung kayo ho'y senior citizen, bulk order buyers, and of course, doon sa mga kumukonsulta ho sa atin, ano? Syempre, pwede kayong bumili, pwede kayong kumonsulta, at mag-avail ng ating mga therapy and modality sa Yes to Health Wellness Clinic, ano? O dito sa Quezon City, meron tayong clinic po dito, malapit lang ho sa ABS-CBN, ano? Yung dating malaking tower na nakikita nyo, EDSA Corner Mother Ignacia, sa may MRT Quezon Avenue Station, ano? Corner lang yan, EDSA Corner Mother Ignacia, may building ho doon, ano? Andun ho ang Yes to Health Quezon City Branch, yan. At lahat ng Yes to Health, bukas po tayo Sunday hanggang Friday from 9 a.m. hanggang 5 p.m. O, ngayong araw ho na Sunday, bukas ho ang ating mga branches, ha? Pwede kayong pumunta at magpakonsulta sa ating mga consultant. Sa araw-araw na buhay, ay, sariwa. Maganda yung pag-uusapan natin ngayon, ha? Pero bago natin yung pag-usapan, dun sa mga late tuner natin, balik ulit yung ating contact number, 0969-609-6545. At i-text po ang inyong pangalan. Kung hindi masela ng katanungan, ganun din ho ang inyong location. Yan, para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-the best na tinatawag natin tong sustansya o isang uri ho ng phytochemicals, na actually isa ito sa sikreto kung paano ho na may maintain ng katawan ang kalinisan, ang paglaban nito sa mga nakasisirang free radicals. Meron tayong sangkap sa katawan, mismong ginagawa na ating katawan na nagsisilbing depensa natin aside sa immune system, ha? At ito ay problema na babawasan habang tumatanda tayo. At may pamamaraan na ito ay may babalik muli sa pamamagitan ng diet and supplementation. Pag-uusapan ho natin yan maya-maya, mga katropa, ha? Kaya tutok lang ho kayo. At kung nais niyong pasyalan, puntahan at kumonsulta po kayo sa Yes to Health Clinic, ito ho yung ating mga location.
0: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpole Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Blasco. Mahirap para sa akin na pagsabayin ng trabaho bilang broadcaster, field reporter at kagawad ng barangay Bangkaw-Bangkaw. Walang piling oras, talagang puyatan, lalo na pag napasama tayo sa mga bypass operation, search warrant at iba pang mga police operation. Gabi, madaling araw, babangon at babangon, sasama at hindi tatanggi. Sabi nga nila, Ka Gerald, kaya mo pa, parang hindi ka na natutulog. Ang sekreto ko dyan, Santon Plus Gold. Kahit bitin sa tulog, basta nakasanto Santon Plus Gold, laban ng isip at katawan. Kasama natin ito araw-araw. Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
1: Okay, pag-usapan natin ang isa sa pinakamagandang paksa na nais kong i-share sa inyo. Ito ay tungkol sa isa sa mahalagang bahagi ng depensa ng ating katawan. Kasi ang katawan natin, meron siyang natural na ability to protect its natural, kumbaga, yung ating health and wellness ng ating mga cells, ano? Ito yung tinatawag na antioxidant, okay? At sa mga antioxidant, mayroong tinatawag na master antioxidant na hindi kung saan-saan ang gagaling. Ito yung nanggagaling mismo sa proseso ng ating katawan na ginagawa upang gamitin para hindi agad mamatay, masira ang mga cells. Ay napakarami naman kasing mga factors na pwedeng makadamage sa ating mga cells. Ito ho ang glutathione. Yan. So, pag pinag-uusapan ng glutathione, hindi ko ibig sabihin yung mga ini-inject, ha? Yung mga tinuturok-turok, ano? Hindi yan yung aking punto, ano? Kasi alam nyo, ang katawan may sariling glutathione. May glutathione production tayo at may glutathione na pwede mong makuha sa ating pagkain. So kung iniisip muna ko, wala naman akong pampa-inject eh. Di ba? Maraming mga glutathione injection. Hindi yun ang pag-uusapan natin kasi kumbaga hindi naman yun para sa lahat eh. Okay? Although maraming gumagamit nun, pero hindi kasi yun sakop ng naturopathy. So mas magandang i-emphasize natin yung sariling abilidad ng katawan natin. Paano natin paparamihin ang glutathione sa ating katawan at saan natin makukuha ang mga pagkain yun? Kasi nasa pagkain yun, mga katropa. Sa mundong ito na siyempre ang health and wellness, yung antioxidant ay kilalang kilala para labanan ng mabilis na pagtanda. Kasi tatanda naman tayong lahat. Ang nilalabanan lang natin, yung tinatawag na premature and rapid aging. Supposed to be, hindi ka pa sana tatanda ng mabilis, eh dahilan nga sa oxidation, eh mabilis tayong tumatanda. 30 pa lang, mukha na 50. May mga ganun eh. At ang protection nito na nagagawa sa ating body organ at pagpapalakas ng ating immune system. At gaya ng sinabi,

pero tinatawag na powerful molecule na binubuo ng tatlong amino acid. Ito yung mga amino acid na glutamine, cysteine, and glycine. Kaya nga tinatawag ito na tripeptide. Yan, so tripeptide siya. Kung tripeptide, napakalakas na ability niya para labanan ang mga nagpapasira ng ating cells. Ang glutathione, pinoproduce na ating katawan. Ha? Unlike yung ibang antioxidant na nakukuha natin sa pagkain, ang glutathione ay naturally napuproduce sa loob ng ating cells, lalo na sa ating atay. Okay? Ang highest concentration sa katawan natin ng glutathione ay sa ating liver, na siyang pinaka main detox organ ng katawan. At ang glutathione ay tumatayo, ang kanyang role is neutralize yung toxins, yung chemicals at heavy metals. Alam ba kung anong heavy metal? Kasi may mga sa table of elements, yung mga heavy metal nasa bottom yan ng table of elements. Ito yung mga heavy metal, mga toxic ito, ha? Kasama na diyan yung cadmium, mercury, arsenic. Yan na yung mga heavy metal. So for some reason, ang katawan natin ay nakakasagap niyan mula sa hangin, mula sa tubig, at mula sa pagkain. In small quantity, yung mga quantity na hindi lethal, na kumbaga pag kinain mo, patay ka agad. Hindi ganon. Yung heavy metal na yan, napakahirap pong ilabas sa katawan yan. Kaya may tinatawag ng heavy metal detoxification. Ano? At ang glutathione ay matatagpuan mo sa bawat cells ng ating katawan, specifically in the brain, sa baga, sa atay, at sa ating immune system cells. Meron dalawang uri ng glutathione, yung tinatawag na reduced glutathione or GSH. Yun yung active form, ano? Commonly makikita mo yan sa mga supplement, yung reduced glutathione. Yan, sa mga injection, yung mga IV, ano? Meron naman tinatawag na oxidized glutathione o GSSG na after ma-neutralize ng glutathione yung free radicals, nagiging GSSG siya, oxidized glutathione. Okay? At ang bawat individual ay meron siyang high ratio ng GSH to GSSG, yes, na nag-i-indicate ng kanyang mas malakas na antioxidant defense. Ang problema, habang tumatanda ang tao, yung glutathione production, nadidecrease ho yan, mga katropa. Bumabagal, bumababa. At ang mababang glutathione sa loob ng katawan natin ay associated naman sa mabilis na pagtanda, pagdevelop ng chronic diseases gaya ng cancer, hypertension, diabetes, heart disease at iba pa. Yung mga chronic diseases na yan na sinasabi natin, ano? Nagpapahina ito sa abilidad ng ating immune system at tumataas ang oxidative stress na sangdahilan ng damage na nagagawa ng oxidation sa ating mga cells. Ngayon, ang glutathione, nadideplete yan o nababawasan sa katawan sa pamamagitan ng pollution. Yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, mga medications that are not actually good for us. May mga ganun eh. Minsan nagse-self-medicate tayo. Yung mga pesticides sa ating mga kinakain, infection o chronic stress, nadideplete niya na mabilis ang glutathione level ng ating katawan. Oh, ngayon, kilala niyo na kung ano ang glutathione, ha? Ito po ay ginagawa sa loob ng ating katawan at ito ay binubuo ng tatlong iba't ibang uri ng amino acid, kaya ang tawag sa kanya tripeptide. Ang tanong, anong benepisyo ng glutathione sa ating sistema? Bakit kailangan na makaproduce ang ating liver ng maraming glutathione? Unang-una, ito nga po ay master antioxidant defense. Kaya niyang i-neutralize yung mga free radicals. Ano ba yung mga free radicals, mga katropa? Ang free radicals, ito yung mga unstable species sa ating sistema na siyang nagnanakaw ng electron ng isang cells. Kaya ang isang cells nanghihina at namamatay. Yan. So yung mga free radicals, kapag marami tayong ganyan, parang mga ano yan, mga bandits kumbaga sa ating sistema. So pag mayroong tinatawag na antioxidant, ang ginagawa niya, parang imagine mo na lang na yung mga free radicals, mga zombie na namimerwisyo sa mga healthy cells, ano? Ang ginagawa ng master ng antioxidant, any kind of antioxidant, nagdo-donate siya ng electrons doon sa free radicals. So hindi na siya kukuha pa sa mga cells. Yan. So, nanu-neutralize niya yung free radicals. Okay? At tinutulungan din ng glutathione na ma-prevent yung reactive oxygen species.

0: at oxidative stress na siyang pangunahing dahilan ng malalang sakit.
1: Buhay ay tataga.
0: Tinutulungan din ng glutathione na ma-recycle ang iba pang antioxidant sa katawan. Kumbaga, instead na itatapon na ng katawan, if may sapat na glutathione, tutulungan niya na i-recycle yung antioxidant na yun, gaya ho ng vitamin C, vitamin E, at alpha-lipoic acid. Kaya nga ang glutathione ay central hub ng antioxidant system ng ating katawan. At napakagandang detoxifying agent po ito, ha? At napaka-essential nito. May tinatawag kasi kaming phase 1 and phase 2 liver detox sa naturopathy, ano? Na yung phase 2 liver detoxification, na kung saan yung mga harmful substance ay kinoconvert into a water-soluble compound para ma-eliminate ng katawan sa pamamagitan ng ihi, ng pagpapawis, ay mahalaga ang papel po ng glutathione. Kaya natatanggal sa katawan yung mga chemicals like heavy metals, di ba? Yung lead and mercury, arsenic, o yung mga byproduct ng alcohol, byproduct ng toxins like pesticide, at iba pang environmental toxins and other drug residue. So ibig sabihin, pag mababa yung glutathione in the body, mababa din yung ability ng katawan to detoxify o maglinis. Kaya sa madaling salita, pag mataas ang glutathione production ng ating liver, tayo po ay may abilidad na maglinis ng mas epektibo. Kaya hindi po tayo agad magkakaroon ng sakit na dala ng high toxicity level. Yan. At kilala din ang glutathione na supportive sa ating liver function, na enhance yung ating white blood cell, na improve niya yung T-cell activity natin. Nakakatulong ito para labanan ng immune system ng epektibo yung mga virus infection o mga bacterial infection, at nare-reduce yung pamamaga. Yan. Kaya naiwasan yung madalas tayong nagkakaroon ng mga infeksyon. At isa sa pinaka-visible na effect ng glutathione ay yung anti-aging and skin health. Kaya di ba makikita mo pag nag-glutathione ka, yung iba namumuti, nagiging, kung ikaw naman ay likas na maitim, nagiging fair yung skin mo. Di ba? Because kung ang cells ay malinis at ligtas sa toxin, magmamanifest yan sa ating balat. Kaya ang iba mamula-mula pa, parang blooming, ano? Bumabatang tingnan. At nai-inhibit yung mga problema sa ating pong balat na hindi maganda, yung mga allergies, etc. No? Okay? At ganun din, nagiging healthy yung ating brain and nervous system. Kaya kapag ikaw ay nag-glutathione at ang katawan ay sapat ang glutathione production, napoproteksyon na nito yung neurons natin, na very sensitive cells na ating brain, nagkakaroon ng reduction sa pamamaga ng mga nerve, at iba pa. So, associated kasi itong mga to sa development na Alzheimer, Parkinson's disease, yung cognitive decline o paghina na ating brain ability, tulad ng pagiging malilimutin, di ba? Yung ating reasoning power, yan. Kapag ikaw may problema sa mababang glutathione, pwede maapektuhan yung cognitive function natin, ha? At ganoon din sa mga depressed and may anxiety, according to their study, binibigyan sila ng sapat na glutathione para makabawi sa depression and anxiety. Marami pang iba, mga katropa, no? Kung pag-uusapan ang epekto ng glutathione sa katawan, ang dami niyan na nagagawa nito. Bukod sa detoxification, energy production, prevention ng pagkasira ng mga vital parts ng katawan natin, napakarami pang iba na pwedeng magawa ang glutathione. So sa mga pagkain, pwede mo makuha ito kasi sabi ko nga kanina, ang katawan natin can produce its own glutathione. Kukunin lang niya yung tatlong amino acid, then bubuin niya yung glutathione sa katawan, particularly in the liver. Pero maraming mga instances nga na bumababa na yung ability ng katawan. So kailangan natin kumain ng pagkain mayaman sa glutathione. Ano yung mga yon? O mga gulay, yung mga asparagus, pinaka-richest source daw ng glutathione, ang asparagus, mahal naman yan, di ba? Kung marunong kayo magtanim nyo, mas maganda. Kaya nga ang asparagus, napakamahal Yung nagugulay niyan, parang luxury na, no? Pero sa natala, ito ang pinakamayaman na source ng glutathione. Isama mo pa dyan ang broccoli, spinach. Yung spinach, ito yung kulitis ito sa local natin, ano? Okra, naku, hindi nyo ba alam ng okra, napakataas ng glutathione content? Avocado, o ampalaya, Kung saan pa tayo? At ang isa sa mataas din na local na gulay ay ang dahon ng malunggay o moringa leaves. Ayon sa pag-aaral, ito ang mga gulay na may mataas na abilidad na magbigay ng glutathione sa ating katawan. O sa prutas naman yan, yung avocado, mangga, papaya, watermelon at saka yung mga oranges and citrus fruit. May mga pagkain din na nagbo-boost ng production ng ating glutathione sa katawan. Ito yung mga pagkain mayaman sa sulfur. Okay? Because yung sulfur, essential yan sa glutathione production ng sistema. Yan yung bawang, sibuyas, leeks. Alam mo yung leeks, yung parang dahon ng sibuyas. Ano? Oh, shallots, cabbage, and cauliflower. Ito yung mga ano, rich in sulfur that enhance glutathione production ng ating liver. Mga protein sources naman na kailangan natin para makuha natin yung tatlong amino acid, yung itlog, kung hindi kayo vegetarian, isda, ano, at mga legumes o mga beans. Mga nuts, ganun din. Mayaman din yan sa selenium na pwede mag, ano, yung mga nuts and seeds, ano. Maganda ho yan para tumaas ang glutathione production ng katawan. Ang mga herbal extract na inirerekomendang lagi nating kainin kapag tayo ho ay nangangailangan ng glutathione sa ating katawan ay ang spirulina. Nag-i-increase ng glutathione level at antioxidant enzyme. Milk thistle. Okay? Ito yung sumusuporta sa liver natin, ano, para sa glutathione regeneration. Turmeric. Moringa. At mangustin. Yung santone. Parang meron ito sa Santone Plus Gold. Kaya nga, alam mo, Santone Plus Gold, pag iniinom nyo yan, ito ay nagbibigay sa ating atay ng mga kailangan niyang element to create its own glutathione supply. Yan. Kaya tandaan natin, mga katropa, na ang glutathione ay tinuturing na guardian of our cell at nagpo-protect sa ating katawan mula sa toxins, nagpapalakas ang immune system, sumusuporta para mabawasan ang bilis ng pagtanda at ma-maintain ang optimal organ function. Kaya kumain tayo ng mga pagkaing mayaman sa glutathione. At kung nais natin i-accelerate ang glutathione production ng katawan, pwede rin naman kayong gumamit ng mga produktong nagbibigay ng direct glutathione support. Katulad po ng Santone Gold Coffee Mix, ha? Bukod sa glutathione, ha? Na nakalagay dyan, ibig sabihin, every time nahihigop kayo ng Santone Gold Coffee Mix, meron siyang glutathione. Part yan sa kanyang ingredient. At collagen. O, diba? Yan dalawa na yan, eh. Nag-glutathione ka, nag-collagen ka, abay, baka darating ang panahon, hindi ka na makilala ng mister mo. Dahil punong-puno ka ng antioxidant, so ganun, babata ka. Dahil hindi po pangarap yung babata tayong muli. Hindi na yan panaginip, ano? Hindi mo kailangan humanap ng fountain of youth para bumata ka. Kasi predictable na ang aging ngayon. Maraming mga anti-aging expert nagsasabi na ito lang yung sikreto para hindi ka tumandang mabilis. So una, iwasan mo yung nagiging dahilan ng mabilis sa pagtanda. Obviously, yung mga pagkaing considered as junk food with no nutrients. At kumain ka ng mga pagkain mayaman sa antioxidant. At speaking of antioxidant, syempre, glutathione is considered as the top or master antioxidant of the body. Hindi lang ito nanggagaling sa external source. Magi ang katawan natin can manufacture glutathione. Yan. Kaya kung nais nyo ng additional supply of glutathione bukod doon sa mga gulay na sinabi natin at mga sources, uminom palagi ng Santone Gold Coffee Mix dahil ito po ay mismong merong sangkap na glutathione. Text lang ha doon sa mga ating taga-pakinig, mga katropa, ito yung hotline natin, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ating sasagutin yan sa ikalawang bahagi ng ating programa. At kung hindi masela ng inyong katanungan, ilagay ang pangalan at location. Hindi kailangan ng buong address, location lang. For example, nakikinig ko kayo sa Cebu. O sabihin niyo, ako po si Juan de la Cruz from Cebu. O sabihin niyo na ho kung anong concern niyo. Para ma-acknowledge po natin dito sa program ang inyong question. At pwede rin kayo magpa-shoutout. Wala namang problema, ha? So babalikan po natin yung inyong mga katanungan at iba pang mahalagang information pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
2: Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samson Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, ang aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Samson Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Samson Gold Coffee Mix.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis ang mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Samson Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa kapeng kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Ang kapsula na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: May tyrodium ako sa left side ng mata. Subject for operation na sana, pero pinigilan ako ng pinsan ko. Binigyan niya ako ng Vision X Plus at maintain ko daw for 1 month. As in, nawala talaga. Grabe ang effect sa akin ng Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The secret of health. Live advice.
0: So basahin natin yung mga text message. Sabi dito, Doc, paano pag inom ng turbo capsule? Pagkatapos ba kumain, wala pang kain. Salamat po, Nelia ng Quezon City. Pwede po itong inumin before meal. Pwede rin itong inumin after meal. So, depende po sa inyong preference. Ano? Pero commonly, before meal siya. Yan. At ang Turbo Dietary Supplement for Men is recommended once a day. So, pwede nyo siyang inumin bago matulog. Pwede nyo rin inumin siya pagkagising sa umaga bago mag-breakfast. O pwede nyo siyang inumin mga 2 oras bago ang bakbakan. Alam nyo na yun kung anong ibig kong sabihin, ha? Ayan, so ang turbo ho, yan, ay pwede ho yan sa mga kalalakihan. Pero may nagtatanong na babae, pwede ho bang uminom ang babae? Pwede ho, walang problema. Kasi hindi lang naman siya beneficial sa lalaki. Although ang emphasis talaga for men. Pero alam mo ba yung nagagawa na sa mga, lalo na kung ang babae may problema sa menstruation, may mga bukol-bukol sa mga matres, kasi mayroon itong impact sa hormone ng lalaki at babae. Kasi yung sangkap niyan, yung maca, ay isang traditional remedy na ginagamit centuries ago doon sa South America, yung sa Peru, Ecuador, Colombia sa Amazon, ginagamit dyan sa mga isyong may kinalaman sa reproductive system, lalaki man o babae. Nakakatulong din yan sa babae sa enhancing ng ano ng kanyang abilidad sexual, di ba? Kaya pwede yan kahit babae, uminom, walang problema. Hindi naman yan synthetic medicine na specific for babae at specific pang lalaki, you know? Tayo dito, tanong ko lang po kung if gumagamit ako ng Santon coffee, hirap ako matulog at minsan nagtitrigger yung hapdi ng sikmura. Hindi naman siguro na nangyayari. Kasi karamihan ng mga user natin, wala naman silang feedback na ganyan. Kung meron man, siguro, ganun, grabe na yung pagiging sensitive natin sa any kind of stimulant. Kasi ang Santon Gold Coffee Mix, hindi siya katulad ng ibang kape, no? Na ang purpose ng coffee kasi is to stimulate you. Ang purpose po ng Santon Gold Coffee Mix ay substitute doon sa mga nakasanayan nating kafe, at ito ay nagbibigay ng nutritional benefit. Yun talaga yung purpose noon, ha? Kaya hindi niya natitrigger yung mga insomnia or palpitation. Walang ganon. Kasi kaya nga naglabas tayo ng ganitong klase ng coffee. Ano? Para dun sa mga gusto nila ng kape, ayaw ng kape sa kanila. Ay, mga ganon eh. Diba? Sasama na lang loob mo eh. Yun na lang yung hilig mo. Tapos pag uminom ka, para kang inaatake. O, kaya ano na muna, palta na muna yung inyong paboritong kape ng kape na hindi ka lang mai-enjoy yung sarap, lasa, aroma, may health benefit pa. No? Mabata pang tingnan dahil meron siyang glutathione and collagen. Good afternoon po. Pagkatapos ko po kumain, nakakatulog ako especially after lunch. Makakasama po ba ito? Thanks po. Test, 72 years old ng Calamba, Laguna. Hindi naman ho. Basta wag lang kayong busog na busog, tapos matutulog, tapos yung posisyon ninyo naiipit yung tiyan. Hindi naman, wala naman masama sa pagkakain, inantok at natulog. Wala naman. Kaya lang naman nagkakaroon ng mga ano eh, yung hemorrhagic pancreatitis na nagiging dahilan ng mga bangungot. Kapag ang tawag nung isang kaibigan ko dyan, busog tuta, yung talagang overeat. Tapos natulog, nakadapa, nakatagilid, nakocompress yung liver area. O kaya nasa kaliwa. Kaya nga mas maganda daw pagkakain, lalo na busog kang todo, maglakad-lakad konti. Ano? Pero wala naman masama ako nakikita. Walang scientific basis na pag kumain ka, inanto ka, natulog ka, ay masama sa kalusugan. Ang ano lang talaga, mga instances, kapag yung sobrang kain mo tapos natulog ka, masama ang posisyon mo, eh baka mangunguting ka. Yeah, okay lang yun na na-test, ano? Ng Calamba, Laguna. Good PM, Doc Algy. Ask ko lang po, 3 times a day din po ba inumin ang premium D3? Salamat po. Pwede siyang 3 times a day po, ha? May mga umiinom na 3 times a day. Kung kayo po ay nagtitake ng premium D3, pwedeng umaga, tanghali, hapon. Pwede rin namang 2 times a day, lalo na kung kasabay siya ng vitamin C at ng Santon Plus Gold. Yan, halimbawa, ang iniisip nyo budget, medyo limited ang budget nyo, you can take it as 2 times a day. So common ano yan, recommendation. Pero kung magte-take ng 3 times a day, adi mas maganda. Diba? Kasi mas marami kayong makukuhang benepisyo. Kasi ibang supplement, ang supplement, the more you take, the better sa katawan natin. O kaya lang naman nire-regulate, syempre, yung expenses mo. At minsan, hindi na rin kailangan ng katawan na sobrang madami. Kasi ang katawan natin, pag sobra na, hindi naman na niya ini-store lahat, tinatapon niya yung iba. Kaya yun yung ginagawa natin, ano? So, kung tatanong natin kung pwede, pwedeng-pwede po ang 3 times a day, 1 capsule 3 times a day. Sabi niya, tonto nga gugma request from Sultan o Barangay 23. Ayan, ano yan, siguro mamaya sa ibang programa, ano? Dok, maayong... si Nick ni Tagamati, Davao Oriental, na ay sis ang akong duha ka kidney. Naasa gawa sa kidney, dili ba ni delikado, unsay angay, buhaton, o unsay bawal. Ayan, naintindihan ko naman. Meron daw siyang sis sa dalawang kidney. Minsan, yung mga sis sa kidney natin, hindi masyadong big deal. Ano? Ayan, mga cortical sis, kaya pag nakikita ng mga doktor na, oy, mayroon kang ganito, cortical cyst, ganyan. Ang ina-advise lang sa atin, iwas tayo dun sa mga maaalat, iwas tayo sa pagkain na pwede makaapekto sa kidney. Kasi minsan self-limiting yun. Ang hindi lang talaga okay kapag meron kang kidney stone. Yan, hindi maganda talaga yan. Pero depende pa rin kung nakita ng doktor at sinabi ng doktor na kailangan mo ng medication at nagreseta sila, inumin mo yung reseta ng iyong doktor. Basta iwas lang sa ano, sobrang maalat na pagkain, yung high protein is also kalaban ng kidney yan. At sapat na dami ng tubig dapat ang araw-araw nating ano, i-consider. Ano? Sabi lang yung mga sabaw ng buko. Uminom kayo ng sambong, yung tsaa na sambong. Kung gusto nyo na mas magandang tsaa, eh hanapin nyo ho yung Santon Gold Herbal Tea. Kasi yung Santon Gold Herbal Tea ay ready na yon. Ilalagay nyo sa warm water, then wait for 10 minutes, then iinumin nyo ho yung pinagbabaran nyo. Napakasarap na tsaa na dinesign para sa cleansing ng ating katawan kasama na ang kidneys dyan, ha? Kaya sa may mga problema sa kidney, basta pag nalaman nyo may kidney problem, huwag kayo magpanik. Kinakailangan lang iwasan nyo yung something o some foods or drinks na nakaka-stress sa ating kidneys. Take din kayo ng Santon Plus Gold. Siyempre, magandang suporta ho yan sa overall function ng katawan kasama na po ang kidney. Tanong ko lang po, magkano po ang Santon Gold Coffee? Yun lang, hindi ko alam yung presyo. Pero naglalaro lang yan siguro sa mga 17-18 pesos per sachet. Pagdating sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy o sa mga Yes to Health Clinic natin, I think mas makakamura kayo kung doon kayo bibili. Especially kung maramihan, ha? Pwede kayong ano, bumili ng discounted. Ano? Dito, saan po makakabili ng premium D3 Coffee Mate? Hindi po Coffee Mate. Yung nakalagay dito eh. Creamer yung Coffee Mate. Baka po Coffee Mix, ano? Premium D3 Coffee Mix. Sa butika po at sa Yes to Health Wellness Clinic, pwede po kayong magtanong. Ano? Yan po yung galing kay Nanay Fortunata ng Valenzuela City. Maraming salamat. Okay, namali lang siguro ng type si Nanay. Yan. Ay dito, si Herminia Idayan to, 65 years old. Saan po makabili Santon Vitz? Dahil wala naman daw sila, ang ibigay sa akin ay Santon Gold. Yun na ba? Text back please. Ayan. Santon Vitz, kung wala sa butikang binupuntahan nyo, meron yan sa Yes to Health Clinic at sa Shopee. O, yung mga nagsha-shopee dyan, mahilig mga online shopping, hanapin nyo po ang Yes to Health 2011. Meron din tayong ibang partner sa Shopee eh, na mga distributor natin. At doon nyo po orderin yung Santon Vitz. Kasi meron po tayo. Lahat po ng product natin nandoon. Ano? Sabi dito, pwede po ba discuss nyo next time about damaged nerves? What are the cause and prevention? Many thanks po from Miss Claire Romero of Nubaliches, Caloocan City. Sige po. Pag-usapan natin yung usapang nerves next week, ano? Para maintindihan na ating mga katropa. Good PM Doc, pwede po ba itigil ko na yung Losartan at Amlodipine pag mag Santon Plus Gold? Thanks po, Angeline po ng Inagawan, PPC. PPC ba, Puerto Princesa? Hindi po namin nare-recommend ang paghinto sa mga iniinom niyong maintenance kung nagtitake kayo ng supplement natin. Kasi sa totoo lang, for example, matagal ka na nagme-maintenance, meron kang problema sa hypertension kasi dalawa yung maintenance mo eh. Amlodipine, Losartan, parehong pang hypertension yan. Meaning, medyo mataas nga yung risk mo sa hypertension. So, hindi namin nare-recommend na ihinto mo yung maintenance mo while taking the supplement. Kasi hindi naman magkalaban yan. Kadalasan nga nagtutulungan pa sila para makorek yung internal environment kung bakit ka hypertensive. Hayaan mong ang doktor ang maghinto o magbawas ng iyong maintenance pag nakikita nila na nag-i-improve ka na kasi nagsasanton plus gold ka na eh. Diba? So dahil sa Santon Plus Gold ka na, naiiba na yung ano ng katawan mo, kondisyon. Mas nakokontrol na yung dating erratic na blood pressure mo. So hayaan mo ang doktor ang magbawas o magbigay ng tamang recommendation or prescription. Kami kasi hindi namin ina-advise na ihinto dahil hindi naman ito substitute doon sa ating mga iniinom na gamot. May magkaibang purpose o function ang maintenance medication at ang Santon Plus Gold. Mabuti na tanong mo kasi yun yung concern ng iba eh. Diba? Kaya nagagalitan ng doktor kasi kaya nagagalit yung mga doktor sa herbal kasi pag iniinom din herbal, hinihinto yung maintenance. Ha? Kung may nakikinig na doktor, hindi naman natin sinasabi ho yun ay nahinto nila. No? Kasi hindi naman yun yung standard how we give recommendation as a naturopath. Gusto ko talaga magpatingin sa inyo, manhid po at mabigat, ihakbang, mga pako, tapos wala po ako balance talaga. Ano po pwede inumin? For the meantime po, kung hindi pa makapunta sa Yes to Health Clinic, yung ating Ultimate Trio. Yung ating Santon Plus Gold, mag-take kayo ng 1 capsule 3 times a day before meal. Yung ating Santon Vit C, 1 capsule 2 times a day with meal or after meal. And yung ating Premium D3, 1 capsule 2 times a day after meal. Yan. Yan muna yung inumin nyo kung wala pa kayong opportunity na makapagpakonsulta. At kung meron na kayong chance kung saan malapit po yung Yes to Health, dun po kayo pumunta.
9: Sumok na mabisa, titibay ang katawan. Kapag iyong tinangkilik, buhay ay tatagal.
0: Tayo dito, good PM. Dok, tanong ko lang, mapait ang aking panlasa, tapos dry ang lalamunan at labi at sobrang lapot ng laway ko. Mababa naman ang sugar ko. Ano ang kulang sa akin? Win na North CC. Ayan, sino kasan kaya to? Ayan. So, commonly, kapag madalas tayong dry, lalamunan at labi, ang isa sa pangunahing dahilan ay dehydrated tayo. Ha? Dehydrated. Ibig sabihin, hindi sapat yung ating hydration o pag-inom ng tubig. Kasi yun yung common eh. Yung iba naman, pwedeng hyperacidic. Ayan. So, pinaka-the best talaga mag-take ka ng sapat na dami ng tubig. At least 8 glasses of water a day. Kung gagawin mong 12 glasses a day, kung hindi ka naman namamanas, much better. O, tapos mag-take ka ng Santon Plus Gold. Ha? Every day, 1 capsule 3 times a day. Okay na okay po yan. At lagi kang kakain ng mga gulay at prutas na maganda sa ating tiyan. Okay? Kasi mahirap pag laging dry yung mga lalamunan natin. Laging uhaw. Although yung mga diabetic patient, isa sa common na nararamdaman nila, yung parang lagi silang uhaw kapag tumataas ang blood sugar. Minsan ganyan eh. Diyan nag-start. Uhaw na uhaw lagi, parang laging gustong iinom. Umiinom naman pero laging uhaw pa rin. Yan, sign ng tumataas ng blood sugar level. Ano po ang number sa Batangas branch? Cora Muson. O, tingnan natin ha, yung number. 09-62-349-1256. Tama ba? 09-62-349-1256. Yan po yung ating contact number sa Batangas City branch. Kung meron po kayong concern, i-text nyo si Miss Justin. Ano? At doon sa nagtatanong ng schedule ko sa Batangas City branch, every Thursday, ay na din po tayo sa Batangas City for consultation. Pasalamatan natin yung mga pumunta kahapon, ano? Na yung iba ay nagpa-acupuncture, yung iba naman ay nagpa-konsulta. At natutuwa ako doon sa mga resulta sa kanila, ano, yung pag-improve ng condition ng ating mga pasyente po dyan sa Batangas City. Sabi na dito, Dok Algie, pupunta kami sa nang kapatid ko sa Quezon City branch. Anong exact address? O, exact address po ng ating Quezon City branch. Ayan, second floor, Unit 7, Crownland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Quezon City, Quezon Avenue, southbound. O, pag kayo ay sumakay ng MRT, baba kayo sa MRT Quezon Avenue. At pagbaba ho ninyo, ay doon kayo sa southbound. Ano? Southbound. At lakad lang ng konti. Hanapin nyo yung corner ng Mother Ignacia. Yung pong building na yun, doon po. Yung Yes to Health Quezon City brand.
10: The secret of health.
11: Magandang araw, ako si Izzy Pacaldo, news writer at radio announcer. Sa trabaho natin laging puyat at pagod, kaya mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya araw-araw umiinom ako ng Santon Plus Gold. Nakatulong ito sa akin para maging aktibo at handa sa bawat balita at programa. Ngayon, mas kampante akong humarap sa mikropono dahil alam kong inaalagaan ko ang aking katawan. Kaya mga katropa, subukan mo na at gawing bahagi ang inyong araw-araw ang Santon Plus Gold. Dahil sa kalusugan, dapat siguradong panalo mga katropa. Kaya subukan nyo na rin.
12: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malisang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Masubukan nga. Totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
13: Santon Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Pabibili sa mga butika.
0: Okay, sabi dito ni, ask ko lang kung ilang times si inom per day kung may diabetes at fatty liver. Thanks po. Ang standard na pagtake ng Santon Plus Gold, one capsule 3 times a day, lalo na kung meron na kayong mga concern like may fatty liver kayo, may diabetes kayo, magtake po kayo niyan. One capsule sa umaga, sa tanghali, sa hapon, bago kumain. At kung may diabetes kayo, fatty liver, sabayan nyo na ng premium D3, one capsule 2 times a day plus ang Santon Vit C. Okay? At since may fatty liver kayo, kung gusto nyong uminom ng Santon Gold Coffee Mix na mayroong glutathione at collagen, mas makakatulong din po yun. At remember, hindi lang dyan sa mga product na yan nakasalalay yung ating recovery sa ating mga karamdaman. Mas maganda rin na umiwas sa mga pagkaing sobrang taas ng fat, especially animal fat. So kumain tayo ng fat pero yung mga healthy fats mula sa mga halaman. At always consider yung pagkain ng sapat na dami lang ng carbohydrates. Kumain ng protina. Mas magandang source of protein, plant-based protein pa rin, iwasan yung karne. At sigurado ako, malaking bagay po ito sa inyo, ha? Doon sa ating texter. At kung may pagkakataon kayo, makapag-cleansing and detoxification, at meron din tayong programa na liver and gallbladder flushing para makatulong po sa inyong condition.
17: Tuhod mo ba'y laging nananakit?
0: Sabi dito, good morning po, may, charcot, baka charcoal ito. Umiinom po ako ng Santong Gold. Gumagamit din po ako ng Itera Care Blower. Diabetic po ako. Gagaling, pa po ba ito? Medyo, medyo iba-iba yung letra. Anyway, alam ko na intindihan nyo yan. Taga Muntinlupa po ako. Magkano po ang magagastos ko? 71 years old po ako.
17: Santong Gold Coffee Mix ang sagot dyan.
0: Yung mga binabanggit ni Nanay, okay naman ito, Sa Yes to Health Clinic, meron din tayong Terahertz Therapy. Usually pag nagpa biosupper therapy kayo ng 20 minutes, libre na ho yung one session of tinatawag nating terahertz therapy. Libre na yon pag nagpaano kayo biosup. And sa consultation naman, free consultation naman tayo sa Hesto Health Clinic at kung ano yung mga kinakailangan nilang supplement, I think yun lang yung kinakailangan yung bilhin. Kaya pwede kayong pumunta doon. Pwede kayong makipag-usap sa ating mga consultant. At depende na yun sa inyo kung gusto nyo gamitin yung program na i-recommend ng ating mga consultant. Hello po, ask ko lang po ang tamang gawin kung ang bata ay may plema kahit mga antibiotic 2 times na yung na August tapos September, parang after 1 month lang bumalik ulit ang virus pamsambuanga.
17: May collagen at glutathione.
0: Sa mga bata, depende ha, kasi ang aking nare-recommend, hindi pwede sa mga baby ang alternative medicine. Hindi natin sakop yan. Pero yung mga bata na kumakain na sila ng mga solid foods, kung may nakakain nyo na sila ng mga regular food, di ba? Minsan nga, nagja-junk food pa yung mga bata. Pwede nyo na silang bigyan ng mga natural home remedies. Sa mga ganyan, pinakamaganda gumawa kayo ng sarili niyong ang tawag natin dong mga natural lung tonic, mga body tonics, Sa mga bata, pinaka-the best sa kanila, yung katas ng sibuyas. Yan yung ginagamit ko sa mga anak ko Yung katas ng sibuyas, nilalagyan ng honey, nilalagyan ng katas ng kalamansi, at yun ang ginagawa kong natural tonic sa kanila. So, i-blend nyo lang yung mga ingredients, sibuyas, kalamansi, honey, yun yung sweetener ninyo. Kasi ang honey maganda rin yan talaga na immune booster. Tapos pag na-blend nyo na yon, ilalagay nyo sa isang garapon na malinis. Ilalagay nyo lang sa isang parte ng bahay na hindi naiinitan. Take kayo sa pabata ng 1 tablespoon 2 to 3 times a day. So magandang tonic yan. Kasi may mga dahilan kung bakit pabalik-balik ang infeksyon. Isa na dyan, mahina talaga yung immune system ng inyong anak. Kaya ang target lang naman kasi ng antibiotic is patayin yung specific na mikrobyo. Pag antibiotic, bacteria ang tinatarget niyan eh. Bigyan nyo rin siya ng mga healthy foods, yung mga prutas, mga citrus, bigyan nyo rin siya ng mga vitamins na pwedeng magpalakas ng kanyang immune system.
16: Meron ding extract ng herbal, kutis mo ay mananariwa, pagtanda ay babagal, pati tukod at kasukas.
0: Okay, kasi yun po ang ano eh, yan ang sikreto kung bakit hindi gumagaling ng mabilis ang tao. Pag yung katawan mismo mahina, mas madali tayong tamaan ng infection, kahit paulit-ulit po yan. Magandang tanghali po, sir, si listener ni, listener po ito from Lalalanaw. Ano po ba maaari kong i-maintain ng mga supplements sa mga produkto nyo? 9 years na po ako na stroke dahil sa pagkakaroon ng aneurysm. Medyo ano yung aneurysm, ano? Last 9 years ago, paralisado ng left side ng katawan ko. Salamat, si Wilson E. Gavilanes Jr. po ito, 47 years old na po ako ngayon. Bata pa si sir, ano? Yung recommended natin talaga na supplementation na pwede yung i-take everyday, yung tatlo, ano? Sabay-sabay yon, yung Santon Vitamin C, yung Premium D3, and Santon Plus Gold. Yung Santon Plus Gold, ang pag-take nun, 1 capsule 3 times a day before meal. Tapos yung Santon Beach naman, pwede siya 1 capsule 2 times a day, equivalent to 1,000 milligram of vitamin C per day yan, with meal. Pag kumain kayo, sabay nyo yung vitamin C. Yun namang Premium D3 soft gel capsule, iti-take nyo siya ng 1 capsule 2 times a day after meal. Yan, kasi ano siya eh, fat-soluble vitamins ang meron doon. Saka oil-based po siya. Yun ang i-maintain nyo, sir, para makatulong sa inyong circulation at nutritional support na rin. Kasi hindi biro pag nagkaroon ka ng aneurysm. Masakit po yung binti na parang nangangalay pag madaling araw, kalagitnaan po ng tulog. Ano po kaya yon? 21 years old po, female. Ano po ang pwedeng inumin? O, commonly pag mga muscle cramps, numbness, may kinalaman siya sa nerve and electrolytes. May mga minerals na tinatawag na electrolytes na deficient tayo. Okay? So, yung mga electrolytes gaya ng potassium, sodium, magnesium, commonly yan, nagkukulang. Tapos kung kulang ka pa sa calcium, ang mararamdaman mo talaga, discomfort sa iyong mga muscle. Depende rin sa trabaho mo. Kung ang trabaho mo, talagang iba, di ba? Lagi naglalakad, lagi nakatayo, nagmamaneho. Wala masyadong muscle movement na mabigat. Wala na matakbuhan o pag overuse, underuse, nagkakaproblema. Depende yan sa nutritional intakes ninyo. Pag kulang talaga sa electrolytes, sodium, potassium, magnesium, yan, nararamdaman yung mga numbness, cramps, diba? Parang pinupuli ka tayo. At tama yung sinabi mo, tuwing madaling araw, umaatake yung common na kakulangan ho ng mga electrolytes. O, take po kayo ng mga pagkaing mayaman sa electrolytes o mga green leafy vegetables, basta mga katas ng berdeng gulay, mataas ang potassium niyan. O, tapos yung sodium naman, mayaman niya sa mga seaweeds, di ba? Sa mga prutas. And mag-take kayo ng mga B vitamins, yung B complex supplement, maganda yan sa inyo. Coenzyme Q10. And wag na lumayo. Vitamin C, Santon Beach C, Santon Plus Gold. Yan yung mga magandang supplement. Kasi bata ka pa naman, 21 years old ka pa lang. Ano? Kinakailangan lang maibsan yung nutritional imbalances. Meron din mga nangyayari. Halimbawa, meron kang ipit o mga compression sa yung mga nerve, especially yung sciatic nerve. Yung sciatic nerve kasi isa yan sa pinakamahabang nerve yan na tumutulay doon sa mula dito sa balakang papunta doon sa dulong bahagi ng ating mga binti. Pag may sciatic nerve compression ka, yan ang isa sa nararamdaman. So, alin man doon sa mga binabanggit natin, pwedeng dahilan. Yan, pwede kang magpa-therapy, pwede kang mag-hot foot bath, yung mag-init ng tubig na mayroong herbal like tanglad, ano, luya. Tapos timplahin mo sa isang timba na mayroong, ilagay mo doon yung nilaga mong herbal, tapos timplahin mo na hindi nakakapasok, pero hindi rin naman maligam-gam. O bago ka matulog, babad mo yung paa mo ng 25 to 30 minutes. Then, pagtapos na, yan, punasan mo lang ng ano, ng, lagyan mo ng konting tubig na malamig para dahan-dahan mag-cool down. Para ma-close yung pores ng paa mo. Then pwede mong pahiran ng Santon Plus Herbal Oil, yung inyong pinagbabaran, ano, yung paan na binabad ninyo. Makakatulong yun na malaki sa inyo. Dito, Dr. Algie, good AM, tanong ko lang sana kung anong gamot or ehersisyo na dapat gawin sa masakit ang joint sa likod. O kapag yumukuyo ko at saan pwede bumili ng Turbo Ferment for Men. Salamat, Rocha ng Tondo. O yung mga ano, pag medyo sumasakit ng mga kasukasuan ninyo, ang pinakamagandang exercise na gawin nyo, stretching. Alam mo yung stretching? Alam mo, magbabaras kayo, no? Yung, di ba yung ginagawa natin, nagbabaras tayo, angat baba na ganun. Sa magandang, ano, yung magandang way to stretch your, dito, lumbar area. Huwag kayong magbaras. Yung bumitin lang kayo, then dahan-dahan yung igalaw, yung inyong mga, galaw-galaw nyo na parang left and right habang nakabitin kayo, kasi alam nyo, through gravity, naturally madidecongest yung mga naiipit yung mga ugat dyan at mga hindi na magandang articulation ng inyong mga joints. Yun yung gagawin po ninyo, ha? Para madecompress yung inyong mga kasukasuan na nagkukos ng pananakit. Pwede rin kayong magpunta sa Yes to Health Clinic. Meron tayong mga schedule ng Natchotrad Therapy na pwede nyong i-avail. Sa Turbo Dietary Supplement for Men naman, sa butika ho mabibili yan. Tanong nyo po sa mga butika malapit po sa inyo. Pwede rin sa Shopee. Text nyo lang yung, i-search nyo lang yung Yes to Health 2011 at makikita nyo ho doon yung Turbo Dietary Supplement for Men. Wala na ho tayong oras, ha. Pakifollow ho yung ating mga official page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, another is Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At huwag nyo rin kalimutan yung aking page. Ano, hanapin nyo lang sa Facebook yung Algie Bakla at pakifollow na rin. Ha? Para ma-update kayo sa aking mga pinopost sa buhay na ito. Maraming salamat, ha. At ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli po, magkarinigan tayo bukas. Ay meron ho tayong palatuntunan 9:30 sa umaga. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa mga produkto po ng Yes to Health. Maraming salamat. Happy Sunday po. Ingat tayong lahat.
18: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
19: XFM.

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ura, Kapitan!
2: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
1: Soulmate!
2: Kung pangit gani ang mutapad,
1: Eddie, hold up, eh. Exciting! Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako isisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Ito, kanyang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong itawag nilang terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tiyon jug kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Synthon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Synthon Plus Herbal Soap. Nakuha.
9: Synthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Synthon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain kay kada magtukarang sakit sa kong gout, ka-take ko dayon og Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamdud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tambay.

0: Kiss FM.
1: Par, par! Alibagol, par! Pakuratira ko di mong asawa, par! Ina nga! Nagbulag na mo sa imong uyab ng matanon, par! Sige na, par!

0: Archie, kureng.
1: Kap, kap.
0: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Wala ka po'y. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
2: Ako ka, balok ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nanggo akong babungog. Katul kaayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako do kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
6: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Kasayan City. Nakasulay ko 1 week din sud uting dog pay gamin hud akong tiil sa og likod sobra kasakit pero pag tumar na og Sister Pain grabe itibok kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sad. Unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon.

0: Car sa XFM.
1: Usay mga tirada na to, Diapar. Pakurater ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa, exciting!
3: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa, hoy apa, apa.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi igagdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blok. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na dai ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus kapsul mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
9: Yes.
4: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
12: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka-virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
4: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Zaton Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita.

0: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apo. Hoy apo. Apo.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Atako, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa, putang nga mesa.
4: Uy, ang imong vitamins, nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, tignaan sa kanyang tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: Big! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain.
7: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality.
8: Na ako'y chronic back pain.
7: 2 years na.
8: Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain.
7: Kay ikatulong lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Santon Gold Coffee Mix.
11: Di ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape.
12: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
11: Akong pamanit, ito og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Camino ka sa XFM.
1: Sa mga tirada na to, Diapar. Pakurati rin ko lang yung kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa, exciting!
3: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani ka Plody, nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
0: Di ba ging nanti kaayaw pagtambling-tambling? Masakita na imong panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalad sa akong bulsa.
0: Mahal na ko siya. Ugdako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
2: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, ganap sa akong pananaw.

0: Tika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Pag inom og Premium D3 ra gyud ang nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Call your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
9: Santong Gold Coffee Mix.
10: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santong Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Inahan sa kuani nga kape kay aduna kiniglutatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santong Gold Coffee Mix.
11: Santong Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo ay perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
12: Santong Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang lusod at nag-isa na dyan sa buong bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang lusod at duha na ka buong bulan.

0: sa kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Injik o Ginhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, halo. Ayaw sa daling ko, eh. Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Kaya nga, tubagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: What is the capital of the Philippines, be? Tubaga ko nun na, be.
2: Bisan ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo utang.
1: Kabayra na lagi na ako, eh. Exciting?
3: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C.

0: Sun Tone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Sun Tone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy Maring, pakurati rago ng imong kumari. Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring!

0: Love, abri ko.
1: Ha?
0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dini ko.
2: Mm?
1: Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Okay, Roy. Wa pita ko'y kauban.
1: Ah, ito, wala. Pero ako, naa.
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kodi ay si Alvin, biker nga sigig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Duma, gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina?
8: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usaka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sisda Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sisda Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sisda Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
6: Santong Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santong Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santong Gold Coffee Mix.
8: Santong Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
9: Santong Gold.

0: ka sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Gordo, 1 piso rin ha.
0: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
1: Ay, atay.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tapos kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
8: ko. Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa pusog.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: At ako, iskun pa.
12: Ang imong bawang na kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
11: Opo, papa. Putang nga mesa.
12: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
11: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
12: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
11: B! Ah, manakuhinom.
12: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
13: Sister Pain.
14: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
13: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
13: Ibilis sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic ka ayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oya pagani, mura lagyuk, asawa ang inastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting?
3: Exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 4:08. Oras, mga ginikanan, hatod ka na to sa maing tinguha sa Swiss the Pain. Kung kamo nag-anto sa panakit sa kalawasan, sakit or labad sa ulo, gumikan sa hilanat, no? Ubo og sipon, magtumar sa Swiss the Pain, mga katropa.
1: Taghagok sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay mong masayran. Asintado! Paghanay sa mga dagkong balita, isyu, komentaryo, sulod o gawas sa Pilipinas. Asintado! Musubay sa mga kontrobersiya o anomalia. Asintado! Ug karon ania ang inyong anchorman. Asintado!
0: Katropa, kumusta? Maayong hapon. Welcome, ladies and sahab, din sa atong pagpanaguban sa atong naandan nga tulumanon, matag-adlawong Domingo. Asintado! Pizza 24, ning bulan sa Mayo, tuig 2026. Akong partner sa Technical Division, si Katropang Milani Duran. Sa ngalan sa mo station manager, Katropang Ray Celeste Soravasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Luy. Sa atong makaubanan sa News and Reportorial Division. Mga katropa, sa gihapon, kininyo lagad sa kahanginan. Limwell pagalaran ukay, mag-uban-uban ta, kutob alas 5. Alang sa pagatod niya na kaninyo sa mga balita, murag hapon niya ang atong programa og sintro. Maghatod niya na kaninyo sa mga balita, mga impormasyon, isyu hisgutanan, nga atong pagkatagaag pagtagad nining adlawa. Noa kasibihan mga katropa, naga-broadcast atong pagpanaguban. Ang XFM Bayugan pinagi sa frequency nga 95.7 og dinhi sa San Francisco. Mabati kita mga katropa sa frequency nga 91.3. Tanan nga mga kabalayan, mga sakyanan, no? Nga dunay mga radio. Ipaandar karong mga orasa unya naminaw sa XFM. Sa atong sibihan, mayong pagsikay-sikay nining kahaponon. Asintado! Nakabalo kong ubay-ubay sa itong makaigsunan. Asintado! Nakatutok karon no, sa social media. Ilabi na itong dunay mga internet. Dunay mga Android nga cellphone. Kay karong orasa mga katropa, karong taod-taod. Opisyal nga mag-able ang palarong pambansa 2026. Dinhi pahigayon mga katropa, garbo sa Agusan del Sur, nga diri sa atong probinsya sa Agusan del Sur mga katropa, ipahigayon ang maong aktibidad. So sanay sa atong mga pasadahan unya, syempre mga kasika sa atong palibot, digihapon na to kalimtan, na? O mga balita sa nasyonal. Pero walay giingon mga katropa nga ang oras ra gyud atong agdon ini. Kay priority sa atong mga isgutanan karong hapuna ang update di Rapita sa may provincial government center sa Agusan del Sur, partikular di Rapita sa may Naliagan o dihan Rapita sa may sports complex sa atong probinsya sa Agusan del Sur nga nahimutang di Rapita sa may barangay Patinay. Kay karong hapuna nagtapok mga katropa ang mga nagkadaiyang delegado. Gilangkuban kini sa mga coaches, mga atleta, mga opisyal sa DepEd ug syempre opisyal sa atong gobyerno, provincial, regional, apil na mga katropa sa national. Kay daghay mga bisita karon nga nahidangat mga katropa dinhi sa atong probinsya. Samtang magasugod ugma no ang kining mga nagkadaiyang mga paduwa. Karong adlawa ang official opening. So ang atong lauman karong hapuna mao ang presentasyon sa mga nagkadaiyang atleta, mga delegado gikan sa mga nagkadaiyang rehiyon. 17 mga katropa ka rehiyon sa tibuok Pilipinas ang nagtagbo diri sa atong probinsya para sa opening ceremony niya. Pagkahumanan ni magsaag-saag naman dahil ni sila. Kaya manguli naman silang biliting quarters unya ang mga paduwa mga katropa dito kini ipahigayon sa mga nagkadaiya nga mga venues na, na isa Talakugo, na isa San Franz, na Ibayugan, na pagani Esperanza, murag na apapod sa Loreto, ug kadaghanan sa mga paduwa ipahigayon gayod diring dapita sa may Patinay, no, sa provincial government center. Ma'am Milani Duran, siguro mas maayo nga atong pasadahan karon ang linya sa atong makaubanan para atong sayron ang mga update. Asintado. Mga kasikas, mga katropa sa ilang nahimutangan. Di paningkamutan na ito mga katropa nga makontak na ito kay naka full coverage karon. Ang XFM Agusan del Sur para ihatod na ito ang matag gutlo. Ilabi na sa kasika sa opening ceremony sa Palaro to Agsur, no? Or kining Palarong Pambansa 2026. Na karon di repita sa may Patinay mga katropa, sila ni katropang Ray Alinton. O siyempre mga katropa, si katropang Junji Lebrias. Gani na po diha mga katropa, si katropang CJ Salvan Luy. O siyempre, support usab si Amo Station Manager Sir Ray Soravasquez. O kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs sa XFM San Francisco. Asintado. Kaya para mga katropa, mahato diya kaninyo ang mga update ilabi na karong opening ceremony sa Palarong Pambansa. So, mag-cover ang XFM. Dili lang sa kining opening, kundili kadaadlaw gyud, no? Ilabi na sa mga venue, sa mga paduwa, ang XFM mga katropa. Mohato diya kaninyo sa mga update ilabi na sa itong social media. Kung mahimo ato ng matawagan karon si katropang Ray Alinton, o kumusta na ang iyahang nahimutangan direpita sa may barangay Patinay, no? Pero medyo hinay po draba ang signal mga katropa dihang depita sa iyahang mga sa diha sa may provincial government center. Unsaon nato ni ron pagkontak katropang Milani, mas maitog natay wa man ta nakakuan dai tuod nga, pero kinahalan magupod na og repeater, no? Di ba mo gamit bitaw, pero sa una bitaw nga mo gamit ta atong handheld nga radio kay panahon mga katropa nga walay internet, walay data, kay wa daw data diya sa kining provincial government center sa may Patinay. Walay data ang Smart o Globe. So mo nang maglisod o kontak in town ng atong makaubanan, ilabi na sa paghatod o mga impormasyon gumikan sa kawalay signal mga katropa sa ilang mga nahimutangan. Para po natong masayran ba kung karong orasa kung sanay kahimtang puno-puno na ba ang kining mga bench, no? Mga lingkuranan diha sa sports complex. Kaya diha man yun ipahigayon mga katropa ang opening ceremony sa may sports complex. Unya atong nasayran kagaina nga grabe kataas ang pila, kagaina pang buntag ug hangtod karon mga katropa taas gihapon. Gani ang mga sakyanan sumala sa atong nadunggan nga mga istorya, dili na pwede makasulod mga katropa. Mura og diha na lang i-drop sa National Highway. Unya ang gusto mo tanaw, magbaktas na lang mga katropa dito sa mga dito sa sports complex. Kay kuan man kining traffic man kaayo mga katropa. Sayunan kang mga gibanabana kining amang atleta o coaches gikan sa 17 ka rehiyon. Anaa sa 18,000 to 20,000. Sayunan ka nang gidaghanon mga katropa. Unya wa pa nailabot sa mga taga Agusan del Sur o Surigao del Sur nga gusto mo saksi. Imagino na to pag panahon sa Naliyagan Festival pertin mapung daghanag tao na. Unya karon kay kung ano man 17 gyud ka rehiyon. So muna mga katropa nga lauman gayod ang grabe kataas, no, nga pila ilabi na sa trapiko sa dalan diara pita sa may Patinay. Mamila ni atong panika atong testingan og dial kontak ang linya ni katropang Ray Alinton kung nakay kuan diha kontak ni katropang Ray kay para atong matawagan no unsa nay kahimtang ready na ba ang aktibidad ilabi na sa opening ceremony. Narabay mga expected nga mga bisita mga katropa gikan sa national na gani murag na sa program to nga naa si nga tong idol ha si Pangulong Bongbong Marcos muhatag mga katropa og mensahe syempre para ablihan formal ang palarong pambansa 2026. Katong nagplano nga muanha sa may Patinay huna-huna sa ginayudaan o mudayon ba mugadto kay perting trapika gyud karon. Actually naka-live man mga katropa ang kining activity karon diya sa Facebook gani ang XFM mga katropa XFM San Francisco naka-live karon. Pwede mo makabisita mga katropa samtang naminaw ka mo gradyo. Kaya ang atong pagpanag-uban mga katropa, radyo rata makita, no? Ang ipariority na ito nga malive karon ang kining dihang dapita sa may Patinay, prosperidad. Para nga ato yung makita, no? Mapakita sa itong mga tigpaminaw, ang kining presentasyon, ilabi na sa mga nagkadaiyang delegado, gikan sa mga nagkadaiyang rehiyon. Sa Pilipinas, mga katropa. So anyway, gipaningkamutan pa nga ato makutay ang linya nila ni katropang Ray Alinton. Manigbalik na to niya mga katropa atong pasadahan. Ang update dihadapita sa may Patinay mga katropa. Standby. Asintado!
2: XFM XFM Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambot ang rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay, ambot ang rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Maka-high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inom mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika. botika.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
14: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
14: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Coffee Mix nga adunay glutathione and collagen mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gilain makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Bas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ipili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
7: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso. Nagdi-day basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel na ba yun?
6: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, galahe. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin karon.
6: Ay, Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
7: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanagayong ko yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Sa pamahaw, panutong panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likuran niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Santon Plus Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga ko mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang.

FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Así del Dado.
1: Bien, 28 minutos mga tropa, nakalapas umaan ng alas 4 sa hapon. Oras sa tudyanato sa maintingwa sa Turbo Supplement for Men. Sa mga kalalakin andiha, andam na baka nga i-level up ang imong energy o kumpiyansa? Gamit na sa Turbo Dietary Supplement for Men, nga dunay maca o clavo waska. Mga natural nga sangkap nga nailhan sa pagsuporta sa kusog, gana o tinguha. Para sa mas aktibo nga lawas, mas tibuok nga kusog, o mas ligon nga kumpiyansa matagadlaw, mag-turbo na. Paliguna ang kusog sa natural nga paagi. Mapalit ang atong turbo mga katropa diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Nining tungura katropang Milani, ato nang testingan o kutay, kontak. Ang linya ni katropang Ray Alinton. Unsa na iplastada sa iyang nahimutangan karon kay nakita na to sa Facebook nga nagplastar na ang mga nagkadaiyang mga delegado, huh? Mga atleta. Kay muhimo man sila og murakibali og magpresent ba no sa ilahang ilahang grupo gikan sa rehiyon kung asa sila makatropa na sakop. Nakita na to sa mga picture nga murag naglinya sila karon kay mga taod-taod siguro. Magsugod na gyud ang opening ceremony na sa palarong pambansa 2026. Atong kontakon karon si katropang Ray Alinton kung unsa na gyoy kasikas di repita sa iyang nahimutangan. Nya pagkahuman pod asa po unsa po nahimutangan karon ni katropang Junji na si katropang Ray Alinton sa linya. Katropang Ray Alinton, may hapon. Kumusta sa imong himutangan? Katropang Ray. Uh-huh. Yes, Katropang Ray. Uh-huh. Ipalong niya? Atong gipaningkamutan mga katropang makontak og balik sa katropang Ray, pero hapon niya ma-update mga katropa kung pwede pa ba ta mo so diya sa patin ay karon kay na yung mga marites da sa Facebook nga di na ta makasood ha may na atong klarohon diyan ay puno na daw kaayo ang gining diha sa grandstand og bisan ang pasulod diha dapita sa mga nagkadayang booth man atong klarohon og puno na bagyod atong situation di repita sa patinay na magyut sa sulod si katropang Ray Alinton.
2: Number you have dialed is either unattended or out.
1: Unattended naman. Si katropang Junji na lang siguro itong tabukan mamila ni. Kaya murag ganina ra po ito nag-standby. Unya, murag si Ma'am CJ po. Ato pong testingan o tawag si Ma'am CJ. Oh, si Junji sa kay murag ganina ra ito naghulat si katropang Junji. Nga muhatod sa iyang live report. Okay, naman sila dito. Sila dito upat mga katropa. Gitawagan ni katropang Milani Duran. Si katropang Junji Lebrias. Unsay kahimtang katropang Junji. Wa pagitubag ni katropang Junji. Okay. Pero nag-ring na iyang cellphone. Katropang Junji. Muna si katropang kung yun, CJ na lang yun itong pag-asa ni. Pasi kusog-kusog ang signal ni katropang CJ dito. Kay hinay yun ang network o data. Morning, maglisod na mga katropa o kontak ang linya nila ni katropang Ray o katropang John Jay. Ito nang tabukan ganoon si Ma'am C.

0: Jay. Kay atong sayron og puno na bagyo tinuod ang kining government center sa Prosperidad. Kay kung puno na di nakumulaag. Napatay bakante mga tropa. Mulaag taon niya kung na naga makakita ta dito sa atong idol nga si PBBM. Kay mo man toy istorya nga moanha ang atong presidente. Sige, tropang CJ karon gipan ni kamutan pod makatropa nga makontak. Kay kung dili gyud pod ni makontak makatropa, aw mo na giingon nga di gyud sila makahatod og report. Kay importante kayo nga mahibaw ta makatropa kung unsa ka tinuod ning istorya nga di natap mo adto kay guot. Pero yung po nila i-priority na lang kuno sa mga tagalahi nga rehiyon ang kining area. Ya, kita kuno nga taga Gusan del Sur sa Facebook na lang kuno ta mo tan-aw. Kay kuan man kining guot na man kaayo, traffic kaayo gamikan sa kadaghan kaayo nga mga delegates og mga sakyanan mga katropa nga naka-parking, kaya haman na yung parking ng mga four wheels, no? Dako ra ba kayong espasyo mga katropa nga ilahang gamiton? Gawa siguro sa maragay na mamilan eh. Sige lang, bahala og di sila makontak. Basta itong i-remind ang itong makaigsunan nga gusto mulaag, no? Amping-amping unya sagol ang mga tao karon. Magbantay mo sa mga mangunguot, ha? Kay naapod ra ba yung mga mapahimuslanon sa panahon pagdasok gani? Aw, katong mga kiriwan o kamot manguot to sa inyong mga pitaka. Ang inyohang mga kwarta ibutang yun na sa inyohang atubangan. Ay yun nag-ibutang sa inyong bulsa sa pantalon sa likod. Kung naamoy sling bag, diha na sa abanti ibutang, ha? Diha sa inyong kuan ba? Tiyan. Kaya para yun nga makita ninyo na imo kuot or musignit baka makatropa sa inyong gamit. Then, kung mahimo, ay na lang yun mo pagdaog mga gagmayng bata. Kay basin og mawala na kay mulaag-laag. Maglisod na po noon mong pangita. Dinaya mo pagdaag mga dagko ng mga bag, ha? Ng mga pakbag. Kay madangan yun mo na sa inspeksyon. Unya bawal gihapon ang pagdag mga mahait nga inihinagiban. Potsilyo, armas. Kay daghay mga pulis diha nga mutanaw sa inyo ha mga dala. Basin unya og masangit pa mo unya interbyuhon mo nga nung nagdadamo ni anang mga hinagiban. Og unsa pa ang gikinahanglan, magdala og tubig. Bawal ang plastic, no? Muna nga tumbler ang inyong gamiton para dili mo uhawon kay layo biya inyong baktasan. Gikan sa entrance, baktas man mo gikan sa inyong parkinganan. Bibo kaayo, daghay mga kananan diha, no? Pwede gyud mo diha inighuman ninyo gutomo na mog suroy-suroy. Pwede na gyud kay mo manihapon. Mang snack kay perting daghana diha isnakanan. Unya dollar pod lagi ang presyo mga katropa. Manag mo suroy mo diha igon mo kalimot pagdaog. Pagdalag kwarta. Kay sure bol gyud nga gikinahanglan magyud natong kwarta kay para makakaon. Diha sa inyong suroyanan. Then, unsa pa'y nalimta na to ng mga pahinumdom, maunalay inyong huna-hunaon, no? Nga ang seguridad, ang inyong mga kauban, kinahanglan di yun mo magbuwag. Kay lisod kayo, diha sa area kung way signal, kay tinga man tanga mura man una ka-block diha ang smart o globe, ha? Dili man, di hinay kayo ang magwala-wala mga katropa ang data. Unya bisan ang network inig magtawag ta wag yun para ato lang katropang ready sila makahatod na tong report kay wa man joy signal. Munang lisod kay makatropa ang pagkontak sa ila. Pero mao na to ang update kagaina, naghulat na lang ta karon mga katropa nga magsugod na gyud. Syempre dunay opening prayer ani taon-taon mga katropa. Then ang atong governor nga si Santiago Cani Jr. muhatod usab mga katropa og welcome address ya magjud ang amahan sa atong probinsya. So siya ni ini no ang muhatod unya og mensahe kay in the first for the first time no sa daghang katuigan nga milabay ang Agusan del Sur maoy nahimong host mga katropa. Sa mga nangaging tuig, I don't know kung naka-host ba ang Caraga Region ining palarong pambansa. Kay murag wa man ko kadungog nga nag-host ang usa ka probinsya sa Caraga Region og palarong pambansa. Kay kasagaran nga magpalarong pambansa kay dito magyud sa kauluhan. Natoy sa Iloilo, napod toy dito napita mga katropa sa NCR. So ang diri sa Caraga Region murag first time diri sa Agusan del Sur ako nadunggan. Or nakahigayon siguro diri pero nakalimot lang ta. Basta kay sa akong nasayran mga katropa sa Caraga Region diri sa Agusan del Sur ang pirmero. Be kamo daw be unsa may inyong nadumduman nakahost magpalarong pambansa ang uban ng mga probinsya sakop sa Caraga. So kay sa akong namat-an mga katropa, akong nadumduman, first time yun nga ang Agusan del Sur mao'y nag-host. Hinoon, damgo man po ni sa former governor, katong amahan yun nila ni Congressman Edemong Plaza, si D.O. Plaza yun, no? Senior ba to siya? D.O. Plaza. Demokrito Otaza Plaza. Mao gito yung damgo mga katropa nga ang Agusan del Sur makahost jud og dagko nga event. Sama ni ini no ang palarong pambansa. So mo ni karon ang katumanan unya for the first time no nga tanang mga rehiyon katamak jud diri sa atong probinsya. With good accommodation. Wa gitay mga nadunggan mga katropa nga mga feedback nga nangagutma, nangapasmo kay dagkog budget mga katropa ang gigahin no, sa atong probinsya. Pinaagi sa tabang mga katropa sa pundo sa gobyerno o siyempre sa private sector. Sa report nga ito nakuha, kada rehiyon mga katropa, doon ay duha ka baka. Dagko ba kayo ng baka mga katropa nga pang sudan nila. Duha ka baka o niya pilato ka baboy. Duha ka litsun baboy. Unya napulo kasako nga bugas nga tag 50 kilos. So 500 kilos dai ni ang ilahag yung budget mga katropa. So kada rehiyon ha, nya 17 gud ka rehiyon. So imagine na mo na 17 ka rehiyon nya tag duha ka bukbaka kada rehiyon. So 34 ka baka. Mahal ba ang baka mga katropa nga ihawunon nga mga turo or kanang mo man siguro na mahal man na siya siguro tag 30 tag 40 mil ang usa na dako-dako gyo gasto. At least ang atong mga delegado ang atong mga atleta di gyud mapasmuhan dili magutman busog permente balik taw niya katropang Milan eh ha? Human sa pipila ka mga commercial asintado XFM XFM.
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asya man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting!
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, ninahinay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga ganyan pinakalibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaw ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak, ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak, rapi kayo ka. Sipat, ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan, ay ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan, nato kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 coffee mix.
7: Premium D3 coffee mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ipilis sa mga butika. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Acertado.
1: 47 minutos, mga katropa, nakalapas uman ang alas 4 sa hapon. Oras, mga katropa, hatod dyan nato sa maintihwa sa Sis the Pain. Kung mabati ang kasakit sa kalawasan, sakit o labad inyong ulo, gihilantan mo, gumikan sa inyong ubo o sipon, para muubos ng inyong hilanat ang kainit sa lawas, magtumar o Sis the Pain. Ang Sis the Pain, aduna kini paracetamol nga makatabang sa pagpaubos sa hilanat o pagpagaan sa kasakit sa lawas aron makabalik ka sa normal nga lihok. Kauban sa pagpahulay o saktong pagatiman, ginhawa ang mahatag kung adunay gibating sipon o ubo. Mapalit na sa mga suking butika diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generican Nationwide. Mapalit usab ka na address sa estasyon sa XFM San Francisco, niyami na himutang sa Barangay Pisaan. Katropang Milan, atong suwayan pag-dial ang number ni Katropang Ray, ang atong station manager, Ray Celeste Sora Vasquez. Basig okay ang iyahang signal. Nuka de Rapita sa may Patinay Prosperidad. Kung asa gipahigayon karon ang opening ceremony sa Palaro Tuag Sur kon Palarong Pambansa 2026. Ana sa tong linya si Katropang Ray. Katropang Ray, maing hapon.
2: Bye.
1: Yes, Katropang Ray. Go ahead, Katropang Ray.
2: Mayroon hapon na Katropang Lumuel. Of course, ato mga suking ating pamirawan. Actually, nakita sunod sa Agusan del Sur Sports Complex karong na panahon na. Then, makita na ito, Katropang Lumuel, ang sunod din rin, din wala pa din magkasugod sa pagkakaroon. Ato makita ang mga katawan na nakapwesto karon sa mga bleachers. Kami nakapwesto Katropang Lumuel sa ubos nining tracking field. Ang ita taga kapwesting Andrea kay makuha din nato ang view sa kining area na din pagbuksan kining Palarong Pambansa 2026. Katropang Lumuel, dagay na sa atong pagsulod, nakita na to si kanhing Vice Presidente Lenny Robredo o kasamtalang Mayor sa Naga City. May pasulod usap siya sa video sa Agusan del Sur Sports Complex kauban niya ang mga delegado sa Bicol Region, particularmente nini ang Naga, Titid Naga, Katropang Lumuel. Din ang mga official ko na yun siguro to, what I mean, mao siguro niyan, iyan di gitambungan Katropang Lumuel, so kung pagkatabi, dito mismo sa Bayucan City, na din dito nakapuesto sa Philippine area ang kining mga delegado sa Bicol Region. Usan ini ang iyang mga kababayan sa Naga. So, ipaabot na ito, Katropang Lumuel, ang pagsugod din kay sa pagkakaroon. Kadaghanan niya nag-hulat pa yun na sugdan ang kining pag-apli. Matupad, unay mga ipahigayon niya na pagpakita sa kining mga delegado. Marcha sa mga delegado. So, wala itong gatanatan nagkaroon. Og atong pag-asaksihan kung unsa pa kay pamaagi sa maong opening. So sa pagkakaroon, wala pa i-hope din nga makita na to natimaan nga mag-sugod na Katropang Lumuel. So anytime magpaabot lang kita sa impormasyon kung unsay mamahimo makalihukan diri kung kini makasugod na Katropang Lumuel.
1: Katropang Ray, mabati ko nimo diha.
2: Yes, datang clear Katropang Lumuel.
1: Kumusta man ang gidaghanon sa mga tao diha? Nagpulsisok ba? Makasood pa bang uban?
2: So far, kung ang mga bleachers sa itong panahon Katropang Lumuel, na ako may mga bakante. Pero ang itabo man ko, sa itong nasayuran, wala. Ninila gitubukan na ang lugar, pahimod yung puno-puno Katropang Lumuel. pasabot ako nga gikontrol gumikan kay Ipanokoro o Ipanokoro sa ating probinsya ng kagamanan, ang kaluwasan sa Matakusa gumikan kay Delikado kung tubutan gyud na magpunsisok sa ilalong katropang level. Delikado kini sa kining mga stampet kung just in case doon ay mga dirimayong kining mga insidente. O na nga hilag yung i-control ang crowd sa tropang level. So sa pagkakaroon, iaman kita nakapuesto doon sa kinit ni ng tracking point. Okay, makita na to ang both sides sa mga kining mga beaches. So makita din na to nga aduna po bakante ang upan. Masabot na din ato nga kini gumikan kay control. Kani sa ubos nga bahin, aduna po yung mga presensya sa to mga kaigsuunan nga misaksi nini. Makita po na to nga nagkuan nagdikit-dikit na rin. So hawan tayo ang ining sentrong bahin nga gi-preparar kani alang gayud sa mga delegado. Wala pa tayo nakita karon nga ining mga delegado nga nag-greeting na sa pagmarcha. Siguro niya pa ni mga tao-tao kay Tropang Luwel.
1: Kumusta man ang dagan sa trapiko dito sa National Highway kay Tropang Rigid, murag ni agi man mo kagaina di baguot?
2: Kagay na bandang alaw na kapin pa to ni agi ko dito katropang Luguel makainig kita traffic yun. Siguro sa pagkakaroon kay pag-aplihan naman kay katropang Luguel ang ining palarong pambansa taot-taot, no? Wala kami program pasabot na to nga karong panahon na may samot siguro ka traffic kay kagay na manggot sayo pa man to pero feel naman na to ang ating movement sa mga sakinan nga bandit kanang pamper to pamper.
1: Di rabat problema katropang re ang parking area diha.
2: Tama o kita. Kung parking area nga itong pangitaon sa pagkakaroon kung sa sentro nga bahay kining pagkahimuan sa opening, mag-lizard yung ka diha katropang lumilog pangitaon parkingangan kining kaparkingan sa ibang sakinan especially kung kining four wheels. Siguro ang kining motor mapangitahan pagpahagi. Pero dito sa mga lagyo-lagyo na normal, napaibakante dito pero mawala gina, gikan sa layong na bahin, mupaktas yung taas-taas na istansya.
1: Katropang Ray, salamat kayo sa update ng imong gihatod live gikan dira pita sa may patin ay prosperidad.
2: Salamat sa Katropang Lumwell, nanukha niya sa Agusan del Sur Provincial Sports Complex. Katropang Ray Celeste Sorobasquez, alam sa Negosan Pilipino para sa Pilipinas. Alam sa itong palarong pambansa 2026 live coverage.
0: Asirintado!
1: Nasalamat ka Katropang Ray Celeste Sorobasquez, ang among station manager. Alang sa updated no, nga report gikan mismo dihadapita sa may sports complex sa atong probinsya sa Agusan del Sur diha sa may barangay Patinay. Sa apikas linya katropang Milani ato sa daginutong ng oras kay naka-standby pod karon si katropang CJ Salvan Louie ha. Ato pong sayron og unsa po iyang gibati diha wa basta giigang dihadapita sa ing nahimutangan karong mga panahon na. Murag init man kayo. Nana si Katropang CJ sa linya. Katropang CJ, maing hapon.
3: Yes, Katropang Limuel, maayong hapon. Siyempre, maing hapon sa ato ang mga sukib ng tigpaminaw karon na naminaw no, sa ato ang programa. O siyempre, live ka. Karon kariya sa Capital Ground. Dihin, buri karon Katropang Limuel. Sa pagkakaroon, nagpaabot paghihapon ito ang mga athletes and delegates no aron sa pagsugod alang sa opening sa palarong pambansa 2026. Naana po, Katropang Limuel, no, nasa ito ang tungod karon ang mga delegates gikan sa National Capital Region which is nasa kuwatubangan karon ang NCR Metro Stars, Katropang Limuel. No, kaya medyo nahirapan tayong magtagalog ngayon pero kinakaya natin.
1: Kaya katropang CJ, nag-plastar sila karon diha kay mo murampar ba na sila dito sa sports complex? taon-taon?
3: Yes, Katropang Limuel, they are ready na, no? The athletes and delegates. Actually, ganina, miyagi na sa to, ano, ang first sa ato ang parade, which is nag-una yun ang para games. Gisunda na siya sa barm. Ning sunod ang Cordillera Autonomous Region, nisunod ang NCR, o napagkaroon, nagsunod sa NCR ang Negros Island Region, Katropang Limuel, which is karon, no, muna ipangutana karon sa itong mga athletes o delegates kung nganong, o wapa, nasugdan. Kaya supposedly, the program will start at 3 p.m. and then karon alas 4 na, and then mag-alas 5 na, no, wala paghihapon na sugdan, Katropang Limuel.
1: Diha sa muna himutangan ka tropang si JD Raba tantong guot ang mga tao diha.
3: Yes, no, Katropang Limuel, medyo bagagid ang duot sa katawan kay siyempre, no, naadri sa tungtungod ang sa kinibitong sa NIR kon sa Negros Island Region, which is naadri lahang mga idol nga si Andrea Labaho. So morning daghan gyud diri nga Katropang Limuel ang gusto ko magpa-picture sa ilang idolo sa volleyball, Katropang Limuel.
1: Mm. Diha sa kahimtang sa panahon nimo Katropang CJ, wabay igang diha sa imong nahimutangan.
3: Katropang Limuel?
1: Dili ba igang diha sa imong nahimutangan? Bugnaw ra ba or init?
3: Manigingon Katropang Limuel kung niulan dapat giulan na kay perfect yung iganga, no, alimuot niya. Siyempre, klase-klaseng baho sa taho ang maagi. Mm-hmm. So, but it, muna yung ginong Katropang Limuel nga, it is part kaya yung saon man nga naamagitaan eh, para sa pag-witness no sa opening sa palarong pambansa, Katropang Limuel.
1: Kumusta man ang pagsulod na to diha Katropang CJ, no, sa government center di Rabat, Lison?
3: Muna Katropang Limuel, no, sagot kung na ay mga sakyanan, labi pa sa mga four wheels o even motor, Katropang Limuel, maglisod kita o parking kay o indis na gusto ta makasulod o dali sa ito ang Capitol Ground, maglisod kita kay ato pang pangitaon ng parking sa ito ang mga motor o sa sakyanan, Katropang Limuel. So muna maglisod jud ka o ano. So sa gusto nga muan, eh, so much better siguro mag-commute na lang. So sama na mo, nag-commute na lang ni para dali nga makasulod, Katropang Limuel. Kay once na mag-commute ka, i-drop lang ka sa gate and then sulod na. Unlike kung magdala pa og sakyanan, so mangita pa sud ka og parking, which is karon ang mga parking puno-puno na gyud, Katropang Limuel.
1: Katropang CJ, kay na may libreng sakay.
3: Ang libreng sakay, di po ta ka pasalig, Katropang Limuel, kung maka-accommodate kay so far karon nagkikayo ang mga tao. So, dili tayo nga maka gusto ang tami, musakay, but ganina, puno-puno yun ato ang mga ibas, ato ang mga, sa itawag ani, mga bao-bao po, Katropang Limuel, which is moto ang uban nga laay mga libreng sakay.
1: Mm-hmm. Katropang CJ, salamat kaayo sa update, dirapita sa imong nahimutangan.
3: Okay, live diri karon sa Capitol Ground, which is karon ipahigayo na Katropang Limuel ang parade sa itong mga athletes and delegates.
1: Okay.
3: Alang sa nagkayusan Pilipino sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan, kanyang katropa CJ Salvan Luy, XFM News.
0: Asirintado!
1: Mga katropa, si Katropang CJ Salvan Luy ang inyong nabate, naghatod sa iyang report. So mga katropa, standby lang mo ha. Kay bisan og mag-end ang kining atong programang Asintado, ang atong broadcast diha sa Facebook, magpadayon. Ablihin lang ninyo ang among Facebook page, XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Mga katropa, akong partner sa Technical Division, si Katropang Melanie Duran. Sa among station manager, Katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Og siyempre sa tama kaubanan sa news and reportorial, inyong alagad Limuel Pagalaran Ukay. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw pagsalig. Maying hapon ka natong tanan, namping kanunay og dalay gunang Dios.
0: Asirintado!

0: Kapitan Lodi.
1: On sa manurak.
0: Tinood ba nga matog ang isda?
1: Na, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko gakitag isda. Nga magbit-bit og unlan.
0: Exciting!
2: La la la la la la la la la la la la la la.
3: Tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
2: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
3: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag sure da buy. Nga no good.
2: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crap Gold Buy?
2: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
3: Maudi na ang Crap Gold, bay?
2: Oh, bay.
3: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Arunsad, makasakinan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
4: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
6: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM. This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Tay! Sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko. Talikin kawayan. Saday akong amahan.
2: Wajud ko kabalo dong. Pagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
3: Exciting!
4: Santon Plus Gold!
5: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix user atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: 5 katuig na gigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydan lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, gugma alang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bat.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Kahiradyan kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hidrata Bolong. Tagadere, Santa Irene. Porok Nueve. Prosperidad, Dago Sansor.
5: Pila edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas o kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lay garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
5: So kung ito'y nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo, kumusta naman eh?
4: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya nagkatabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nag

0: Pero saan mong birthday cup?
1: November 2.
0: Usang tuig ka cup?
1: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
0: Galaw-gaw. Bungot sa ito'y
1: exciting.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, Ochia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabag yan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka desa, abroad?
15: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
14: Ikaw, food, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de ay ni taga Cebu sa Kasayas Lady. Nakasulay ko 1 week nilisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikikibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
4: Alalo, unsa ni?
5: Uy, Apo. Monkeypox mana?
4: Unsa mana?
5: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
5: Samtong vitamin C kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po si lolo.
5: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, bayan.
5: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
7: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: XFM.
2: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
3: Ha? Christmas tree ug lansang?
2: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Krap Gold bay.
5: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
4: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midako akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krap Gold bay?
4: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Maudi na ang Krap Gold bay?
4: Ubay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Adto sa kubay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krap Gold na ta.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.
7: Bush, abo, magpakiloko sa humaybe.
8: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: FM.
1: Gusto mo nimo isalista nimo ni Escapel, ya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong itrabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema, Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Ay, pinusin ko, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan, labi na ang dunay batiyon sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3 kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikna na ako ang amoral lagsik, pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sino?
12: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Xanthan Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanihan to, magsigit agatubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdo sa akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: FM. XFM.
1: Kap, pangulaan na lagi ka karon, Kap.
2: Master, halangan. Kaya nga kung asyawa, nag-hired man good og bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
1: Oh! Unya, magsilos na ka, Kap.
2: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay. Wa mong good may sakyanan.
1: Exciting.
3: Exciting.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa dyan kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
9: Santon Gold Coffee Mix.
16: Kodi ay, Sheila Tampo. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Sinahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Call your doctor.

to the flow now. Ooh.

0: FM.
1: Ora,
2: Kapitan!
1: Unsay kalahian? Sa una o garon?
2: Ingon, ani ni siya, Kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
1: Oh! Karon di ay.
2: Karon, Kapitan, huwaton usa, muda ko ang tiyan bago magpakasal. Excited?
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
5: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
6: Sukad na nigamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krupp Gold bay?
6: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Krupp Gold bay?
6: Ubay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay kay mupalit kong Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
7: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
9: O sige, no. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
8: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: XFM.
1: XFM.
2: Capitán Lodi.
3: Archie.
2: Kap, dito ka sa Mua ba?
3: Ha?
2: Gusto kayo mudagan ng mga motor.
3: Mauba? Unsa man pod kakos gabi?
2: 120 ang kurbada.
3: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
2: Oo niya.
3: Parking raman na siya, amo.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Santon Plus Gold.
6: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kas kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
8: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuwanan ko na, ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi eh po. Buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
7: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kaayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
5: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
7: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble.
12: Pre, matunggan to ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men.
15: Hihimo sa baka o klabuwaska. Usaka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
15: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Pili na!
17: Santon Plus Herbal Soap.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Ton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Well.
5: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa muntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mahiri ko gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito pa ka na inom Santon Plus Coffee Mix.
5: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
6: Sada kong tabang Santon Plus Coffee Mix.
5: Okay kayo.
6: Imong ba na? Kumusta pag inom Santon?
5: Okay po kayo. Paginawaga. Tanan ako mga silingan. Pag inuman ni Santon Coffee Mix, and indoor guys.

0: Can you come through? XFM.
1: XFM. Hello, miss. Papalita ko cooks.
2: Grabe mo ng cooks. Uy, cook mo na, kuya.
1: Papalita ko, anabi.
2: Okay, sige. Unsa man ang imuha? It's on? Or 12's on?
1: Okay, lana. Di nga sa kong palit, miss. So,

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one sa presyong magaan.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix, 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count, di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix, ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong kiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Pinik karuran taga Matina. Akong mata, may buga nga mo, labon na pag. Pero pag tumahan ako sa Victory Plus, sa isa lang katab, aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Victory Plus. Dalirag yun siya magkawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako, na nasa Matina, sistingin ninyo na eh, kay ang refill lang lang sa tricycle, mga po ni ilang ginainom. Dalirag yun sila mga kwan kay magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po, sistingin ninyo, kamu ulam katilaw para makita ginin nyo ang effective ang Victory Plus.

0: FM.
1: Hai, ku apa kaya ku? Halo, kak Penode.
2: Kuring.
1: Ano man kakang kaang?
2: Ay, ini ku dapat sina kuring.
3: Iya.
1: Ano man gani?
2: Ay, ingun nungun ang doktor. Nalikayan ng itlog. Kita asup kolesterol.
1: Halo, pasigdan na.

0: FM.
1: X FM.
2: Makakon kayo ka? May pagmagulag na lang tayong duha.
3: Magbulag? Ako po yung agito niyo mga magbulag.
2: Sige, magbulag da, bulag da.
3: Tungaon na lang na itong mga anak?
2: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
3: O sige, kung tungaon na itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
2: Eh, hey, bagaan ni Magnaong Uy, pilihan pa yun ang dili imo ah.
4: Exciting!
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Ako si Warren sa Lukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong balaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming itong tulog. Jubert Tennis, sir. Tagamatanaw.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
13: Para sa dynamis?
12: Para sa turnyo ni Mrs.
13: Tour?
12: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
13: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
12: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
13: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
10: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: nationwide. Sister Paige.
1: Si Sarah Diaymi, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sista Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
0: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Paige. Symptoms persist. Consult a doctor. Ibilis sa mga butika. Stanton Plus
2: Coffee Mix. Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
3: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta? Unsa may ginabati na mo sa una?
2: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
3: So, sa una hinga pidyo ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 kape.
2: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
3: Kape lang din ka mo inom kape sa sagadlaw.
2: Na, katulo. Na, ikaduha.
3: Sukat pag inom ni Manning sa 2 plus coffee mix. Unsa may ginabati na
2: mo? Naulian. Naulian ba ya, sir?
3: Katong half dose mo.
2: Oo, naulian.
3: So, kinig palit gani mo.
2: Ipalit
3: na ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
2: Arang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kay sa kadlaw, katulugan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po, nakayon mong ko. Kape na ka.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM。
1: Hi, I'm so Kalihan.
2: Kalihan?
1: Oh, Kalihan ba sa supper o dinner?
2: Ang kalihan sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas. Pero kanang supper, kanang luto sa imong mama, kanang supper.
3: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghati na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwaan po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok,

0: na maghahatid po sa inyo ng impormasyon paano po tayo magiging healthy at makaiwas ng mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan, katuwang ang ating po mga produkto dito po yan sa Yes to Health.
1: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Dok. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
0: Tama.
1: May trangkaso pa ba?
0: Iinit, tapos biglang kukulimlim at uulan. Kaya medyo magulo, naguguluhan pati yung katawan.
1: Ayan. Kaya sa mga kababayan natin, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha? Ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
2: The Secret of Health!
1: So, mga kababayan, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha? Para updated kayo sa ating pong mga announcements, mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page, yung ating pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, ay pwede nyo pong makita sa ating pong Facebook page, ha? Search lamang at i-like and follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan. Sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa atin pong Facebook page, mga kababayan, ha. At puntahan po, ha, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpa-konsulta ng libre, mga kababayan.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit ako minum ako ng Santone Vitamin C. Tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit
6: na Premium D3.
9: Premium D3.
6: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
9: Premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Secret of Health. Health Info.

0: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit ha. Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman, tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie, kung ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
1: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan, sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung kumbaga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, eh hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila no, o identified nila, dahil po ito ay minsan napapagkamalan na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kuminsan, minsan napapagkamalan din na parang psychological. Hindi ba, may kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. No. Diba? So itong fibromyalgia, mga kaibigan, disorder po ito na characterized nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue, yung tulog natin di normal, para may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin apektado, pati mood. Nagkakaroon ng mood issues, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kung bagay na nagkakaproblema. Kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay nakikita po yun, yung tinatawag na mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia, pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or ng surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente. Kaya nga walang definite Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang. Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan. For some reason, hindi natin alam. At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder or TMJ, di ba? Ito yung TMJ, dito yan sa panga natin. Parang sumasakit dyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto dyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi. Di ba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya nga kadalasan napapagkamalan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
0: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, matagal na pala ito na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit, napapaloob lamang nila itong karamdaman ito bilang rayuma ng kalamnan. Diba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin. Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis. Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagdudulot ng overall pain sa mga muscles ng ating pong mga kababayan na nakakaranas nito. Pero later on, binago nila yung term o yung tawag tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Doc, na nandun yung inflammation, kaya sumasakit. Meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
1: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente. Ayun. Kahit wala nang injury, parang feeling mo pa rin may pain.
0: Nandun pa rin.
1: So, ano yan eh, yung nga yan sinabi natin kanina, it's a problem dun sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
0: The Secret of Health. Ayan, sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Doc, yung mga maaari, ano, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Doc?
1: Oo, yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naintindihan. Pero kalaunan, ano, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, no, yung ating brain and spinal cord process of processing signal ng pain, eh pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, ano, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay mag-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes, ano. Meron ding physical trauma, yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay, di ba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Eh, kahit na hindi ka naman nasaktang physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba noon? Pag masama ang loob mo, sasakit ng katawan mo.
0: Meron, Doc. Oo, meron.
1: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
0: Yan, sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng kung pahiwatig, ano, na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta ka agad, ano, sa pinakamalapit na mga paggamutan sa inyong lugar or pumunta kayo, ha, sa ating po mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kaya, kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga panakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers. Kumbaga, parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. But actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
1: Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin niyan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya, yun yung fibromyalgia. So, kung ikaw ay nagpipainkiller, oo, makakatulong yon temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, eh, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So, yun yung tinatawag na chronic condition.
0: Sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po sa mga simptomas ng fibromyalgia, ay magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po, ano, ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisang mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabulat. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Santhol Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santhol Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C.
6: Santhol Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Santhol Plus Coffee Mix.
9: Ako si Lizette. Isa akong diabetic patient. Kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape. Pero hindi ang Santhol Plus Coffee Mix. Kakaiba to. Dahil ito ay may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
8: Santhol Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago.
11: Ako si Carla. Hirap akong pumikat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
10: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito sa atin ng Yes Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po mga kaibigan ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs o mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves. Ano? Kumbaga sa wire, meron silang outer protection ano? Na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit mga kaibigan, no? Or mga grounds kumbaga, no? So sa ating nerves meron din pong ganun na balot, tinatawag po yan siya na myelin sheath mga kaibigan, no? At ang yung mga MCTs meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process mga kaibigan, no? Upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo niyo pong mga lugar. Ganon din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-konsulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
13: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
14: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpa-check up mga kaibigan, makapagpa-konsulta dahil napakahalaga po. Tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Doc. Ano? Mm-hmm. Napakabilis ng gamutan, lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo mga kaibigan. Kumpara doon sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan at ang mahirap doon pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas ano, mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Doc.
1: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre, mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ano, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Mm-hmm. Kaya nga, ang the best way, meron namang option ngayon, ano, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing, pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center, para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang mapa yan.
0: Mm-hmm.
1: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing. Dahil alam nyo, marami pong mga pwedeng gawin. Depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao .
0: Mm-hmm.
1: No, minsan kailangan mong, most of the time talaga, personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mayroong pang problema sa diabetes. So, ang pinaka-the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin, yung detoxification or cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing o ito yung klase ng cleansing na tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment ano rin tayo, tools na ginagamit, katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus, na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan . Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses, na kung saan ito ay nagiiwan ng malaking ano, tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So yung toxins na iipon sa katawan. Nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya. Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangang gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
0: Ayun. Kaya sa mga kababayan po natin, ano, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano? Dok, bakit na tagal ko nang uminom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko. Eh, hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
1: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation. Yung circumstances behind. Yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun panandilian lang. Lifetime yun.
0: Yun nga.
1: Oo, sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi yung, ano, yung tinatawag na timeline kung kailan mag re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi noon, gawin mo lang yung tama. Kasi napakarami din naman na nabibiya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba? Yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos. Mm-hmm. O yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health, another services na pwede naming gawin po sa inyo, counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
0: Ayan. So puntahan po mga kabayan ha, ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
15: Morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
16: Domingo Aquino.
15: Taga saan po?
16: Taga Cugio, Antipolo.
15: Sir, user kayo ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C?
16: Opo.
15: Sir, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
16: Dati ako po, ano, lagi akong hinihingal. Kasi minsan po ako yung nadala sa ospital. Hmm. Sabi sa akin ng doktor, wala ba doon nakita sa akin sakit?
15: So, ibig sabihin sir, hinihingal kayo, hinihingal. Pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
16: Mayroon po. Sa awal na Diyos, wala mo po sa akin nakita.
15: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
16: hingal
15: pa rin siya.
16: Opo.
15: Kahit negative sa mga test.
16: Opo. Ngayon, simula po ako uminom ng Santon Plus sa Premium D3 sa yung vitamin, sa awal ng Diyos po, inawala naman.
15: So, ibig sabihin sir, yung hingal mo dati, after mo nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at Premium D3, nawala yun?
16: Opo.
15: Nawala ang paghingal?
16: Opo.
15: Wow. So before sir, ang ininom nyo ay Santon Plus Gold lang?
16: Yes po.
15: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
16: saka yung vitamin,
15: yun, sinabay mo na
16: sila? Opo, sinasabay ko po ito yung umaga.
15: Wow. Sir, anong masasabi mo sa Premium D3?
16: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 sa aking vitamin C. Sawa na Diyos po ay nawala naman.
15: Nawala yung pagkakas?
16: Yes po.
15: Okay. Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron din paghapo, nahihirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
16: Sana naman yung mga nakikinig at hindi na pa nila alam, ito ang the best, yung Premium D3 saka yung Vitamin C, saka po yung Santon Plus Gold.
15: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
16: Domingo Aquino po.
15: Taga saan po?
16: Taga Cugio, Antipolo.
15: Thank you, sir.
0: Yan, si Tatay Domingo. Maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo dok, ano? Pagpunta sa clinic natin. Talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas sa problema kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Yes to Health Clinic diyan sa lugar po ninyo mga kaibigan at simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now Doc, walang po tayong oras, napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka Doc ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
1: Okay, tandaan po natin na ang sakit huwag niyo titiisin, ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center, si Doc Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Quinas. Pansamantalang kapalang bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
17: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
18: The Secret of Health.
19: X-F-M.
20: X-F-M.
19: Kung maminaw ka sa X-F-M.
21: Kyo, kyo, kyo. Pakurati na ko di mong amo, kyo. Ingna nga ka ng mujuti kagabi eh.

0: basta kay mao na to siya ha. O kung masakitan, magsulti, dili maghilom-hilom kay basig unya og kanang wala mi matabang sa inyo habang masakitan gani mo kay wa mo magsawa-sawa sa mo. Dapat magsulti gud mo kay para mapangitaan na tog paagi kung unsaon na to pag resolve ang problema ninyo nga wa mi labot. Di man ka kamoy nag love life niya kami ang manubag. Uy, dito mga saba ha. Welcome once again sa tawang programang Putahe sa gabi inyo ang madungog gikan sa XFM Network Philippines sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Kauban po ang inyohang Disney Princess Visaya version nakaputi. Wow. Mura na kuwan nag-uranay no. nakaputi inyong Disney Princess karon. With the hair nga basa nga gikulot-kulot. Wala lang gud oi, trip lang gud oi. Sa diin na lang gud nang buhok nga gikulot-kulot din ha. Akay murag nakita na nato ato ang kuan ba kanang glowing inside ourselves. Cinderella na po niyo makauban hangtod alas 11 imagine karong gabi una. Yes! Ang ato ang programa gipaluyohan po sa mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na sa mga panggabi ang trabaho din ha. Abi importante gyud nga buhi ang ato ang mga dugo. Dili gyud pwede nga magluya-luya permanente bibi ha kay basig unya. O ilabi na sa mga security guards nato din ha ang kanagong panggabi ang mga shift. Ah, gaduka. Kuya. Dili pwede magduka ang mga nagbantay paggabi ha kay pareharo gud na sa relasyon nagmata-mata pero gi nakuha sa uban. So dili pwede ingon ana bibi kinahanglan jud na wide awake gyud ta kinahanglan gyud nga nagmata gyud kita kinahanglan nga magbinalantayon kita sa to ang palibot be alert at all times murag kaning ako ang igagaw nga si Gaw Melvin Ilaw no? Magbinantayon sa tanang panahon. Oya nga to ang kapinga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, the best kaina siya bi nga imuhang inumon itabi na kung panggabi ang imuhang shift kay mutabang gid ni siya nga makanang malabanan nimo ang mga duka-duka. Sa mga wala pa nakasuway sa to ang produkto nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, binindot kini siya no kay aside sa nga pinaka muhayag pagid ang imuhang pamalitan awa ra ko ang kutis. Ilhanan nga adik kayo ta sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen kay nihayag gid ta pag-ayo. Once again naa siya glutathione and collagen ha di na nimo kailangan magpaturok pa o mga pilang ka na muti og nihayag pagid ka. Available kini siya sa tuang mga suki nga mga tawag ani suki nga mga drug stores like Mercury Drug Store, South Star Drug, available usab kini sa The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, ug sa mga di ganahan magatong mga pharmacies din ha, pwede ra gid kaya nga i-deliver directly sa inyong doorstep. Order lang mo through Lazada, Shopee ug TikTok. Ug syempre sa tanang mga actually sa tanang mga butika nga available ang ato ang mga produkto sa Yes to Health. Chismis tabi? Para po sa toang Sir BB question for tonight. Ang atong Sir BB question for tonight, medyo kuan siya ba? Kanang you will be out of o si tawag ana. You will be given no choice. What if what if mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island?
1: Sana all!
0: Oy, kabalo ko nga mauna imong gusto. No? Kabalo ko nga na yung mga ganahan ani nga mga part. Nakunagong nga, syempre labi na pag wala mo'y proper nga closure, di ba? No? Ay kung ingni nga, namiing ana, kanagong wala mo'y closure, niya, need gid gani ni mo nga di mo nga ka na makipag-closure unta ka ba niya. Siyempre, every time nga murag ginahangyo ni mo nga closure, maulaw man po ka nga mo reach out sa iya. Kaya pag ingon pa lang, ay in love ba ni sa kuwa? Klaro ka, ayo. Da. Murag mauna ginang inyohang pagkakataon nga kanang mapagawas ninyo ang inyong mga hinanakit sa usag-usa. Kaning mas stranded mo sa Osaka Island. Ah, sa nga island? Ay, pwede mo nga mag-text sa inyo mga kuan din ha, mga reaction din ha. 0975-474-9153. O pwede po mo nga mag-react sa itong mga live ganong gabi una. Live kita sa 101.7 XFM Bukidnon. B, hangyo ko ha. Dili ka mo ka-comment sa ito ang live kapag ka, dili ka na mo follower. So dapat naka-follow, naka-like, o naka-share. Bantog ragaw. Nanaday kag Davao gaw. Bantog rin nga, niingong ka sa ko. Ah, oh, duol-duol na gaw. So, sa muko na tika diha. May gabi isa kong igagaw nga nagtanong sa to ang live karon si Gaw Melvin Ilaw. All the way from Davao. Oh, Davao na yun. Duol-duol na gaw. May gabi din ha. Sa imo live, usap kita sa XFM 97.9. Davao Katropa Digital. XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa other official XFM pages like sa Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Cotabato, sa babay nag-dive karon, Ibel Zamboanga, Sibugay. Og syempre live kita madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao and sa official radio station sa Radyo Amigo. May gabi Ibesh Harold Garcia Ramirez. May gabi imi, Mami Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. May gabi imi, thank you so much for always supporting our program. Uy, kani sila ag ni Bisor. Ayay kadiha, nagyud ang laay murag na abot lang gyud. Kuan siguro no, kanang murag kani magud siya double B. Dakong chance gid ni siya. No, dakong chance gid ni siya nga makapagawas kasi imong mga hinanakit sa imuhang ex. I know for sure dili majority sa tuo nga murag na atay proper closure sa tuong mga ex gang. Uban man gud din ha, na yung mga dumot nga gakahitabo, di ba? So kung ma-stranded mo sa Osaka Island, murag dakong pasalamat gid ani. Julian Rance. Thank you. May gabi Monski Aninyon Cuerpo. May gabi din ha sa imuha. Ate Auntie Darwinda Batulina, Auntie Patsha, salamat kaayo. Thank you. Hello sa mga tao nga nagmatapa karon, labi na sa mga taga Valderrama. Oh, God bless sa iyong program. Kitsa tong kanding inyong gikuan gayon na. Ilaha to? Ilaha to la, silinga nila Auntie Darwinda. Ang kanding. Ingon si Daria Gaabukayan Tinoy, i-dead magido niya. Huwag ito'y mahimo ani kung dili man pwede kay ani mangod ang storya na dili man mo pwede i-dead mang imuhang ex kay kamura mang duhaan na nga island. Unya ka na pagit siya nga island B, wala yung signal. No, walay signal. No, maglisod ka din ha kay wala. Saan mo nimo pag-reach out? Timbawa, ikaw, alaoy. Nga naman suko man mo kung maghatag guguan. Nga naman. Na-stranded mo sa Osaka Island nga wala pag yung mga balay. Nagi. Wala yung mga balay. Wala pag yung mga signal. Diba? Unya ang kaparat pag yung ani B, ani na siya, ang inyong mga cellphone nang basa sa dagat. Ang saan pag-reach out? Diba? So buhi-buhi gin mo din ha. Unsaon gin na ninyo. Unsaon gin na ninyo. Si RR Eliza, may gabi. Thank you! Salamat sa mong pagsilip sa Facebook Live. Katanaon na to ni ha. Si Ma'am Maria Mercedes. Pwede ba daw mamili og ex? Na murag maglisod ta ani Ma'am Maria Mercedes no kung mamili kasi imuhang ex nga gusto nimong mas stranded dito sa sa island. Kanang kuan ba kanang out of the blue kayo nga panghitabo manggood. Himayang nahunlak kanindot labi na kay ulan ni samot katugnaw ang akong gabi ani. Murag mag 2027 na double B. Ha? Sa plano nimo sa tong kinabuhi. May gabi po kay Ma'am Josefina Tinambunan. Lakaubito kusog kayong ulan, no? Di asa may bugkaon, lantapan, amping po sa pag-uwi. Akong manghod si L. Jane Adaya. Thank you! May gabi si Tats Joseph Angel. May gabi din ha. Asa imamuro gusto ni Double B mas stranded with X. Got lots of questions sa X. Why? Halag yun. Si Manager Double B, oh. Nga na daw gusto niyo mas stranded. Pwede mamili og lugar kung asa pwede mo stranded. Bibi Jow, pahirma ta sa tong text line B kaya taod-taod ato na siyang nga basahon kay marag ubay-ubay gitag basahonon din ha akaron. No? Okay, para gihapon sa inyo mga komento, miha, pwede mo nga mag-text once again sa 0975-474-9153 o pwede gihapon mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live garon. O unya, taod-taod. Wala ko'y pagkaon dala, uy. Naipan, diha, pero way palaman. Oh, charot. Taod-taod ha, mag-live po tayo confession kita, magkumustahay, good kita, uy. Live gid na siya ha. Pwede mo manawag kabalo kung kapang luod na mo. Basta manawag mo unya sa kuha kay abrihan nako ang ato ang text line. At this time tubagon na nato na. No? Once again 0975-474-9153 para po sa mga mag-asawa karon murang inyo ang gabi iron ah. Ulan man. No, pwede lang sa mga walay partner karon para plain lang sa mo ha. No. Magkapi-kapi sa taninyo og Santong Gold Coffee Mix. Pero sa na mga partner karon, sa na mga asawa, na mga bana din ha akaroon, itugnaw kay ang panahon, the best kayo ang Turbo Men Enhancer. Para asa man ang Turbo Men Enhancer Cinderella na ko, baby. Pampagana na siya sa inyo ang paglabing-labing sa inyo mga partner, ha? Ilabi na sa mga bana nga kulang na sa kusog, ang mga tuhod, kurog-kurog na. No, hindi pwede nga iyuhang bitino ng inyong mga partner kay labi na sa mga kababaihan. Nag-overthink po kami. O, nag-overthink po kami. Nga nung amo mga bana, nga nung amo mga partner, di naman imulingi sa amo. No? Hindi na siya pwede nga balibaran ni mo yung asawa kay overthinker po ang mga babae. Ha? Unya sa mga asawa po, nawa na'y gana. Kay mo lagi, kapoy kay mga trabaho on sa balay, daghang kay glabhunon. Pwede po sa imuha nga to ang Turbo Men Enhancer. Yung buhaton lang, B, inumon na siya 30 minutes o sa mo maglabing-labing. Affordable ba ni Cinderella? Yes. For 75 pesos lang per capsule, ma-experience na nimo ang duha or tulo ka-adlaw nga gahi kaayo. So, unsa pa may imuhang ginahulat, B, adto na sa mga duol na pharmacies nationwide o palita. Tapos, inuma ang ato ang Turbo Men Enhancer.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Punsao na lang ang balon sa akong mga anak. Punso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, Ana Preoy.
4: Historia eh. Laini Pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay Mrs.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po di ay ka?
5: Wala-wala, gid ka, Preoy. Karon pa ka na ay balo? Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Phone Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Comprimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to. Ako ipiang, ha, nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Kiko Ana. Sa isa lang, ganito. O sa kabulan, gamay mga kong bukol. Na ako isisba. O na, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Toil na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, mo napahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun eh, ng Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilain yung gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa. Karang gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre, ganyan itong programa. Hagipaluyuhon usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Sa kamahal sa gasolina, karong bikin na hanggang nga manigurado gud kita ha. Dili ta magpagasolina sa mga putso-putso nga gasolinahan. Kaya basig unya nga to ang gumingong bitong nga kananga. Ay, dito ta kay barato ang gasolina di adto. Pero wakakabalo nga kanang gasolina nga imong gibutang sa imong motor or sa imong sakyanan. Hala. Naigi pang sagol nga dili maayo sa imuhang makina. Mo nang kinahanglan manigurado gid kita. Dito kita sa legit og sure jud nga pangmatagalan. Dapat sa El Ilion Shell Mobility Station. O sa tibuok kalibutan gid kini siya makita, pero kun naa ka sa Bukidnon, naa kitay branch sa Maramag, naa kitay branch diri sa May Valencia, and of course diri sa Malaybalay. At bang sa Polymedic ug at bang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot na kada transaction nimo ipakita nimo ang imong Shell Asia app. Kay kana imo mga points nga maipon, magamit na nimo siya in the near future, pwede pang pagasolina, pampa-change oil or di kaya pang grocery sa Shell Select. Tangina po ninyong ilang mga pa-promos ha. Available ganang ka ng mga details ato ang El Ilion Shell Mobility Station. Diri lamang po sa XFM Network Philippines. Balikan na to. Ah. Ang atong Sir BB question karong gabi una. No? Kumulo ko nga, kanang gusto-gusto gid kayo ninyo ni nga. Kanang kung naasin ninyo mga huna-huna ba nga. May tabuon ta na. Oy, may gabi kang texter 3070. Gusto gud kay nako si Angel May ng Lanao. Gusto kay nako nga i-announce ang imong number, pero I would suggest tawagi ko unya kay para nga ikaw mismo ang mag-announce sa imong number. Mas ginahan mangud ko ang inyong tingog mismo ang madungog sa radyo unya nga mag-announce sa inyong number kay para pud makabalong inyong mga textmates. Oy, kani ako ang magka-textmate, nindot kay nigtingog. Diba? Hi, may gabi ipo kang Ryan Idanio.
3: Thank you!
2: All the way from Cebu, si Charlene Katamko Parohinog para Ase. May gabi rin ha sa imo sa Butuan, sa imo mga igagaw, sa para Ase family, sa Maon, sila Janice, sir Makula. From Ate Charlene ng Cagayan de Oro, salamat kaayo sa inyong pagsilip sa Facebook Live. And of course, may gabi si Jaime Pumbo, di ay nilang Santo Tomas. Oy! Dilit na ni-refly. May gabi, Haim. I miss you, Haim.
3: Thank you!
2: Live ni. Isabilito, wasawas.
3: Thank you!
2: Ang ako ang atong listener diha sa Cebu nga, grabe gidpod kayo ni siya kakuan ka ng, grabe gidpod ni siya ka in love. Na all. Hello kang Bongbong ng Bohol. Lamat kay Bong ha. Uy, pwede mo manawag unya taod-taod ha sa to ang live putahe confession at angin ninyo niya taod-taod. Once again, 0975-474-9153. Uy, sa mga estudyante nato din ha akaron, sa mga ginikan nga nagmata pa din ha akaron. O, naatay announcement gikan sa Department of Education, diri mismo sa Schools Division of Malaybalay City. Nagapahibalo kami na magsugod na ang enrollment alang sa bagong school year 20 oh, wala man din nakabutang na year diri o 2026-2027. Oh, sa tanang DepEd Public School sa Malaybalay City, magsugod na karong Lunes, June 1, 2026 hangtod sa June 5, 2026. O, kung naadang may mga estudyante nga kindergarten, elementary or high school nga naiplano nga mag-enroll sa itong mga eskwelahan, pwede na mo nga mag-ato sa pinakaduol na school sa inyong mga lugar o kinahanglan dalaon ninyo ang inyong mga dokumento like your birth certificate or uban pang mga importante nga mga documents nga kinahanglan sa atong formal nga enrollment. Okay, magsugod na po ang gitawag na ito nga Brigada Eskwela. Dapat makatabang-tabang po dalidu, ano. Okay, lisod po kayo nga itong pasunod lang ito mga estudyante nga walay. O, di ba, daghan pa kayong sagbot. Nga. Ang ubang ginikanan ba yun kay... Hindi sila gusto nga matouch sa sagbot ilang mga anak. Pero kami bito sa una, no, ang mga dulaan, sagbot-sagbot, nagid in town. Okay. Wala di uso ng mga allergies amo sa una kagid man to. Kita, dapat magtabang-tabang kita sa mga kalihukan sa eskwelahan, ha? Ilabi na nga natin mga estudyante karon nga medyo ang uban din, ha? Dili gud pwedeng makagunit og mga sagbot, mga basura. Di kita nga ginikanan lang gid ang dapat responsible sa atua para sa tuang mga anak. Once again, ha, kung naamoy mga estudyante din, ha, ang inyong ipa-enroll sa inyong mga sa itong mga eskwelahan, andam na po o open na po ang itong enrollment period magsugod sa June 1 up until June 5, 2026. Kaya na siyang announcement, gihatag na to sa Department of Education, Schools Division of Malaybalay City. Ah! Oh! Pwede mo manawag. Unya na lang, uy. Oh. Unya na lang siguro magtawag, baby, ha? Kaya para pag unya manggod, pag manawag manggod mo karon na, eh, basing mahutan ta og time. So, unya na lang, alas, unya na. Maghatag ako og signal sa inyo kung pwede na mo nga manawag sa tua. Pero atong balikan, atong isgutan, ning kiningiingon na, what if mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island? Ang pangutana din, ha? Ngano? Ha? Nganong na-stranded mo dito? Nganong nagkuyog mo? Nganong nahitabo nga na-stranded mo din, ha? Nganong nagkuyog pa manggid mo? Nagsakay na magod mo sa jeep. Ha? Jeep raman di. Ayan, naraabot mo mag-island. Ha? Himuan dyan o kwan. Diba? Pero inkaso lang man, inkaso lang gid ba kani mga ingon aning mga paghitabo like dili bitaw na tuyuan pero naagid ba yung mga ingon aning mga instances ba nga kay nagung nga na stranded jud mong duha unya wala gid gani mo what if lang man muod pud ko nang nag-away naman mong duha diha. Ha, dili mag-away-away. No. Kaya kaning ato, mga what ifs raman ni. Nga nang mag-what if pa mangyod? Wala lang, good. What if lang? Dili lang good naman ninuod. Kaka mo mag-uyab din na, nag-away na pud mo. Dili ba? Ang ato lang man, if what if bitaw nga, mahitabo bitaw nga, di ba Jason de la Cruz? Inkaso lang Jason de la Cruz. No? Inkaso lang man nga, mahitabo ba nga, mas stranded gani mo sa imuhang ex o sa ka-island nga walay signal, walay mga kabalayan, walay kuryente, like totally dark. Totally. Ba? Example lang maning ako. Maninuod lagi dayon mo. No? Example lang, man, unsay buhaton ninyo, mag-unsa mo. Mag-closure me. Kung sa akong kabahin lang, ha, example lang, wala man, siguro masuko kung ako ang point of view ng akong iingon. In kaso lang man, nga mahitabo, nga ma-stranded me sa ako ang asa nga ex dito. In kaso lang man nga ma-stranded me sa akong ex dito, eh, mag-istoryahan na yung siyempre. Mag-istoryahan na yung eh. Di man ginang maiwasan nga, alang ang laing tao ang mong istoryahan, mag-istoryahan na yung about sa mong duha. Anong nangyari sa ating dalawa?
4: Minot-mot na po.
2: Okay lang ka di ha, baby. Ingon si Armand. Okay, ragid ka ako, baby. Thank you! Salamat ka, ayo. O, sa inyo mga komento niya, taod-taod, ha, kabalo ko nga gusto mo manawag. O, niya, pagbalik sa to ang programa, paghuman sa pipila ka mga pahinom dom. Yes, we will go ahead and talk about... Ang yan na lang siguro ni baby, oh. aha naman to. Sabi, talaon sa nako. Sige, pwede pa ni. Taas-taas pa ni gamay. Pwede pa ni. May tinanggal akong isa dito. Sige, basta unya ha. Manawag mo sa kuwa unya. Kay kabalo ko nga naamoy mga gustong ipang-ingon din ha. What if kamo ang mabutang aning nga sitwasyon nga mas stranded mo sa usa ka island? Kauban ng inyuhang ex. Number one, siguro nga pangutaan na nga nung na-stranded akong itanggal. Number one nga pangutaan na nga nung na-stranded mo diha. Ha? Nagunsakit na mo din ha. Nga naabot mo din ha. Wapun mi kabalo. Anak lang good. Kung ako naaani nga sitwasyon, biyaan ako siya kung asa mi nag-ahabot. Kabalo man ko mo survive nga ako ra. Unya kay daw bi kay kuan man, ana nga mga panahon di man daw kuno kakatabok og dagat kay ta. Kusog daw kuno kayo ang bawod. Kusog ang balud tapos nag naay announcement nga dapat dili mo maglangoy-langoy anang dagat kay naay mga sharks. Baby shark tutu dudutu. Muling yun. Wala gid mo'y kuan. Wala gid mo'y tanahan to, B. Wala gid mo'y lusot ani ron. Nganong dili man nimo. Nganong tagahan ko ninyo og kanang keyboard na dili mo function. Dito ka. Kay nag-away mi diri. Tanaw na to, ha? Tanaw na to, B. Kung tinuod ba gid, wala man di ay. But what if lang? Na-announcement prior, anak, nga maingon na, kuan, kaya nang, hindi mo pwede nga maglangoy, anak, nga dagat ron, ha? Kaya na ay mga baby shark, di ha? So, wala kay choice. O, syempre nga, naamo sa tabing dagat, island, good line po. kanang island, gusto na palibutan, gusto, o kanang dagat, nga wala, gid kay lusot. Kunya inyo ang bangka kay ko. Oh my God. Magpaabot lang gid mo og rescue. Rescue me! Sa kay buhatan niyo. Mag-istoryahanin mo, syempre, magdaob ko o kayo, o unsa ni magdaob ko o kayo, o mag-istoryahanin mi part sa gibati na mo sa usag-usag. Sana all, Jason. Jason de la Cruz. Mag-istoryahan ay daw silang duha. Ay, nalanggod na ninyo i-deny. Kabalo man siya kung mag-istoryahan ay manggid mo. Ikong, depende sa uman. Ang uban, kaya basig malagpas pa po daan na. Mubalihin ko og laing lugar sa island, sa kadakuan na nga island. Magsunod-sunod man na siya sa imo. Ang mga babae baya, Bibi Jow, is kanang naami mga batasan nga, kanagong langi. Maglangi, manggid mi. Siyempre niya, mayroon mi. Ayaw mi biya, ay din niya, kay naabaya yung mga snakes. Sa mga ka-friend, mamiya, mga ka-friend. Kasi tawagan niyo sa una, love. Niya karon kay, mayroon siya, friend. Ayaw ko biya, i-friend.
5: You're old.
2: Kalain, oy, kalain. Dito, B. Ato na siyang isgutan, unya. Kabalod ko nga na, amoy mga saloobin din, ha? Ato nang isgutan, unya. Tawagi ko ninyo, unya, taon-taon. Sa 0975-474-9153. Once again, kining programa, ha? Tuluthab ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga nakay din, ha? Akaroon mga buntis din, ha? Ang walay budget na ko. Zero billing po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Aside sa zero billing na, may pa-cashback ka pa. Para sa duwang kasayuran, pwede ninyong bisitahon ng Mommy's Child Maternity Clinic sa Barangay Size, Moreno Street. O, kilid lang gina siya sa Das Marketing and Arby's Bake Shop, Breeze, Malaybalay City. Balik na taon-taon, paghuman po sa pipila kang mga pahinumdum atong hisgutan. Sa to ang live putahe confession. Ang ato ang Sir Bibi question karong gabi una. The what if? Must trended. Muni X. Sa usa ka-island. At ang ininyo niya sa pagbalik na ito, ha? And mag-expect ko nga manawag mo sa to ang hotline. Drigi hapon sa XFM Network Philippines.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Copimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. O sa kabulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisma. O una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na pandin dako kay katabang sa guwa.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, mo napahanap. Higir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin go. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid ko.
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Walag yun?
9: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Usa may akong gamiton, boss.
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Crime Check, brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
12: Mga katropa, exciting!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya, kaso gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
0: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe

0: Welcome sa ang programang Putahe Confession Live. Putahe Confession po, baby. Muna ni siya ang panahon kung asa pwede ka nga maka-express sa imuhang gipang bati-bati. No, sa imo mga hinanakit dinha, sa imo mga kasakit dinha. Anything na gusto ni mong ipagawa sa to ang programa, you are now officially welcome. Toby. Pwede na nimo nga itawag na taod-taod dahil sa to ang programa. O syempre nga to ang programa karoon, gipaluyuhan sa to ang nindot kaingan sabon nga to ang Santon Plus Herbal Soup. Ilabi na sa mga bibi na to ang gipang bugas-bugas na din haakaroon or nanimaho o inok. Dako ka na siyang turn off busy mo ang mga like naakay crush or nakagipanguyaban or nainanguyab sa imo ang iingana ang baho sa imong kilikili. Dako, baby. Ew. Basig unyag maluyahan ka, ha? Kaya dakong turn off, gid ka na siya, baby. Mo nang kinahanglan nga imong atimano ng imuhang kaugalingon, your personal hygiene matters. Pagligo, paglugod o paggamit sa to ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. At doon na kinisya yung mangosteen na nag-a-act siya as antibacterial para matamangan kita nga mawala ang mga baho-baho sa kalawasan, especially kanang bahog tiil o baho o kilikili. Munang kung kuan kung ka nang health conscious ka or ka nang imuang hygiene din ha, adi ka gusto nga manimaho ka, paggamit gyud sa to ang sabon na produkto sa Yes to Health ang atong Santon Santon Plus Herbal Soap. Ayha kita magsugod sa unahan, ako usang introduce ang atong programang Live Putahe Confession. Rated SPG po ang ato ang programa. Basig na yung mga maingon nga dili pwede sa mga kabataan, mga ginikanan ka muna pibahala nga magpasabot sa inyo mga anak sa ato ang programa karong gabi una nga strictly for big girls and big boys only. Ha, hangyo ko daan. Ayaw mong panghawa sa pagbalik na ito karoon taon-taon. Abrihan na na kung ato ang linya para sa ito ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kining yawa, haslang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror. Droga.
5: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting.
0: Kaigang pa. Bibi Jao, pareho ko adjust sa akong aircon. Kuan lang 21. Ayun no, 17. Pangurug sa tamang. Welcome sa Live Putahe Confession. Abri na po nga ito ang linya 0975-474-9153. Ito lang hinahinayan siguro, no? Eh, pwede niyo i-flash ang itong question, B? B! Ay, B. Pwede niyo i-flash ang question? Uy. Kagwapo sa laki nga naka-black. Atong isguta na ito ang puta, ito ang live question. Sir BB, question na ito karong gabi una. What if daw mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island? Mayong gabi eh. Hello, mayang gabi. Ay, wait. Sorry, hello. Mayang gabi po.
7: Hello, mayang gabi eh.
0: Mayang gabi po. Sir, mayang gabi eh. Diha, sir.
7: Mayang gabi po.
0: Mayang gabi eh. Si, I believe si Sir Isabelito Wasawas ni no?
7: Ay, ako ni Gigi, ma'am, hindi. Ako ni.
0: Uy, daw be. Kanang naigi pangutana na din hi Sir Bana, what if daw mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island? Nawa. Nawala si Sir Isabelito wasawas. Tawag ana si Armand ng buhol ng kanang ang buhaton kanang mag-ampo sa Ginoo para mangita og kanon halag yun. Hello po.
7: Hello, napaong man to si Ma'am Zine, napaong man?
0: Nabalik naman. O, sa pangutanong ta kabalik ha, Sir Isabelito. Unsa daw, what if daw, mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island, kanang kamuragidong duha?
7: Ang malagi na, JJ, kaniyang Ma'am Zine. Kanang tapika ko, karon ko, amob lang, tukmabagas kong tapika, asa ko ang sugilano ng...
0: Daghan kay kag sugilan nun, ginawa ko ni Mamla, nawala. Sige, gid siya kawala. Gid pa sa ilo, gid ko, wala ko kabalo kung ano, gakawala si Isabelito asawa sa itong programa. Kanang, grabe po niyang sugilan nun. Uy, di, gid niyo siya mo, danong sugilan nun, ginawa ko. Wait, ang tawag balik, be. Di, niyo siya mawag, ano, kanang sugilan nun siyang kinabuhi. Unsa na po ka niyang i-istorya karon? No? Again, 0975-474-9153. Oh, go ahead sa imong sugilanon, Isabelito.
7: Ma'am Cindy?
0: Nanakot niya. Anong sige mang kagkapaong?
7: Deo, nebo mga kukuhan niya ng sigkapaong. Ano man? Sa signal mo niya?
0: Wala po kukabalo. Sige, padayon. Ipadayon daw ng imuhang sugilanon. Unsa naman po na ito ang kuan di habi?
7: ako ba karon, Ma'am Cindy? Dili kay kayo mong nana ko'y uyab ka ron.
0: Uy, nanag yun?
7: Ang katok akong isigulo mo sa una ba?
0: Gakawala si Isabelito. Sir, hangyo ko, pwede ni mong i-restart imong cellphone. Hello, may gabi eh.
5: Ayong gabi, Bibi.
0: May gabi, Bibi. Kinsa ni palihog?
5: Ayos, Santo Tomas ni Bibi.
0: Jaime! Joke lang gani. Uy, Jaime, kumusta man ikaw, Jaime?
5: Sabi na ni Dim. Mingaming, ay, kagsara ko makapalod. O niya, usahay po. Di yun ka makontak. Pero salamat sa kaya nakontak akaw.
0: Sorry ka, ayo, baby. Hi! I think may problema among phone. Wait lang ha. Ako ang mag-restart. Wait lang kayo biha. Isa mo panawag kay ako i-restart niya among cellphone kay among cellphone ang gakapawong. I don't know why. Isa ha, mag-restart sa ko. Isa mo panawag ha. Murag among cellphone ang may problema gid kay. Oh, si Jaime, napawong si Jaime. Napawong pud gina si Isabelito. Abi na ko gas si Isabelito ang may problema kita di ay. Usa hay no, dili kita magpataka og judge gyud ay. No? Kaya pariha ana o iyon ka nga si Isabelito ang may problema niya. Pagtawag ni Jaime, napawang po si Jaime. So si Cinderella ang may problema. Grabe ka lalom ang sugilanon. Bahala siya mo iwas, Gigo. Friend, Nicolo Anitan Salvador. Thank you! Dili pa siguro di mo kailangan na mo iwas yung dayon-dayon sa imuhang ex. Malay mo din, naapakay mga gustong ipampagawas ng mga hinanakit sa imuhang towards sa imuhang ex. That's the best time na imuhan ang ipagawas ang imuhang sugilanon sa sugilanon gyud ha. Pero honestly speaking, kung ako ang naa sa sitwasyon like mas stranded mi sa ako ang ex, mangutan na lang ko kinsa didto. Tinuod, siguro kung naa kay mga doubts, namo gud tay mga ex na friends gihapon mo up until now. Pero dili gid pud nato nga ma-deny sa tong kaugalingon nga naa gid pud tay mga ex nga hangtod karon naa tay mga pagdumot sa usag-usa. Am I correct or you're correct? Wait lang ha. Tanawon ako ang mong cellphone nga no gid kahaning kapawong-pawong gid. Magpailis na ka friend. Bitaw, kung ako ang nasa sitwasyon, istorya ko na akong ex, especially kung ang katong ex nga makauban na ako sa Osaka Island nga ma-stranded ming duha, katong ex gid na ako nga naagig yung mga hinanakit, naagig yung mga kasakit sa iya, naagig yung mga unanswered questions. So many questions. Pwede na mo manawag ha, restart na ko ang cellphone. 0975-474-9153. Namayat lagi ka, Cinderella. Sa t-shirt na ako, guru, di ba? Gamay kaya kong t-shirt. Sorry ka, ayaw biya. Sige, tawag na mo. Huwag na pong magluod-luod at nag-restart po ako ng cellphone kasi yung cellphone natin, Bibi Jow, basing ganahan ka nga i-check niyo yung atong phone tomorrow. Okay, gakakuan siya. Diba? Hello, may gabi
5: Hello?
0: Mm. Hello?
5: Hello?
0: Po?
5: Oh, may gabi eh, di ba, Ma'am Cindy?
0: Uy, may gabi eh, bebe. Kinsa?
5: Monski.
0: Ay, Monski. Yes, Monski. Ikaw ang mutubagaan na to. Ang pangutan na Monski ba?
5: Salamat kay, kay makuntak kay ka, kay katong mga pagka-Biyernes. Wala man ka makuntak.
0: Wow, mangko atong Biyernes.
5: Wala, di ka to.
0: Monski, what if daw ma-stranded mo sa imong ex sa usa ka-island? Ani ha? Walay signal dito. Walay mga silingan, walay mga tao. Kamulang yung duha.
5: Mangita na namin kanang bitong tanom nga na yung mga prutas o kanang mga tanom mo na lang ang mukha noon.
0: Pero, basing, what if lang example, ang imuhang nakauban dito nga ex, katong ex ni mo nga, naapakay hinanakit. Kung saan man, magpadayon mo pangitag pagkaon o mag-istoryahan ay sa mo sa inyong mga hinanakit sa usag-usa.
5: Ako nalimo po ubos ako may nakasala.
0: Ay, aminado. Magadagad mo amin gid kadetso nga ikaw ang nakasala.
5: Oh, para di siya masok ko sa kuan.
0: Para wala na lay gubot ba no? Lahi ra gid si Monski bay. Maura to Mons?
5: Ha?
0: Maura to?
5: Maura gito ma'am niya. Great ko Ma'am Cindy.
0: Sige, go ahead po.
5: Great day ko sa aninyo pamilya, kwerpo pamilya, sa akong mama nga natulog na.
0: Salamat. Sa akong natulog po. Sa akong mama. Sige, Mon. Monski. Kamu ba? Maujud na, sakit yun sa mga Pilipino pa. Kanagong mugreet nga natulog na. I-greet ako akong ate, akong mama, nga natuog na. Why? Kusiyong ko na yung mga kuan karon ha. Ana ko ang friend. Bahala siya mamutong yud ko. Nakis close naman good. Unya, muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Baka unga! Ay na ta. Friend. Di magi na maiwasan, friend. Ginagi yung mga instances. Nga inyo hagi ng hisgutan ng mga butang na dapat di naunta hisgutan. Hello?
5: Hello, Bibi. Nibalik ko, Bibi.
0: Ay, salamat, Haim. Pasensya siya kay Gina, Haim. Kaya naagi na problema ako ang linya. Padayon, Haim.
5: Isa pa, barang kuhan, tagom mo lang magsawang sa tagom niya. Matawag mong yapon, bisag magsawang sa tagom.
0: Aw? Wala sana nagkuhan sa tuwal. Sige ra, okay ra, gid kaayo. At least nandungog gihapon ko nimo. What if daw, Haim, kani Haim nga, what if lang niya siya, Haim, what if daw nga ma-stranded mo sa imong ex sa Osaka Island?
5: Mura man nagkanta nga si Iko o si Ika.
0: Sige daw, kantahan daw, be.
5: Ayun na lang, Bibi, kaya basig mo po to.
0: Sige, tubagan na lang, Haim.
5: Akin tabahin, Bibi, mahitungod, Ana.
0: Mm.
5: Ako lang siyang i-plastar. Taga-anak ko si Kit. Niya mag-istorya, mag-sinandiga niya sa among likod para niya mag-istorya kay Muraman o ka nang umag-atubang niya. Muraman na kay X na good siya. Niya, among idea kung mauman na mag-istorya, niya, tapos kapoy na. Kung gusto siya mahigda, ako siya kahigdaon sa kong mga bukton.
0: Hoy! Human naman ka, ngano sa mga bukton pa man kung no lugar ni mo ipahigda?
5: Damgura na ito, Bibi.
0: My God. Ay, nako. Bitaw, Haim, salamat kasi mong paghatag, pag-impart sa imo mga insights din na, Haim, ha. Kumusta man lang atong Santo Tomas? Kirong gaulan-ulan ba?
5: Sige, abin na kong ninganhi ka atong Santo Tomas ang pipila kagabi nga. Wala ka nga. Sayo, dili man yun mahimo nga di ko maminaw sa maong programa. Ano yun? Kaugriple niya. Makadungog mong gihapon ko sa ako ang mga tawag sa unang.
0: Ay, kabala ka, hay mo. Sige lang, kay naagid to yung reason, ganun nga, usak ka, kuan ginta. O, sige lang, atis ka lang kay buhi man.
5: Balag magpulaw, bibi. Basta forever, yung kuminang, basta nakapadyugra ng karagyo.
0: Salamat sa Ayuhaim. Salamat kasi muhang suporta. And sige lang puhon-puhon. Pagpaabot lang yun puhon-puhon. Kinalang yung tagikabisihan. I'm sure si ama po. Sige, nag-follow up si ama sa call. Gapaibog si ama sa iyahang. Kung si tawag ka na, sky car, cable car. Gapaibog-ibog siya. Kano sa apa daw kumulaag o gandamon speak.
5: Gapaibog ba ni siya, bibi? Nakaon na ba ka ng lagligos, bibi?
0: Libgos?
5: Oo. Oh, yung libgos ba yaron?
0: Ay, karon ba? Ah, okay. Kusog man ang dalugdug o kilat ba, no?
5: Hindi. Binagdira sa mga dugdug o kilat?
0: Mabay nang ingon sa kong lula nga pagting kusog daw ang dugdug o kilat, ting tubo daw na sa libgos. Sa mga wala kabalo sa libgos, mushroom.
5: Ayan ko ng mushroom, bibi. Layan ko na kay sa kuan man ang ipatubo sa uhot o di sa da. Uhot o di sa bani.
0: Ah, mushroom. Mushroom, magigihapon ng ribgos, God?
5: Kinaiyahan yun na, bibi. Kaya nang mushroom, ginabuhi man ng tao, ginatiman man na.
0: Ah, sige lang. Unsa may English di, anang ribgos di ay.
5: Ano na po na yung, imo na po tang disyo-disyo.
0: Sige lang. Basta kay mukhaon ko, ana, labi na ka lang. Mailan man na ako na siya ng mutu. Pagka, pambawa ka ron, kusog kayong ulan. Kusog kayong nalugdug o kilat. Mga ugma, ana, sa ugma, ana, sa buntag. Manguha na miya ng ribgos.
5: Kaya lang ng imong kalinganan, basi duha sila kaila, na ikaw rin na kaila, di matagaan po nimo sila kung sa ilami sa libgos, makaingon sila ilami, o din na yung libgos.
0: Mura kaya po mushroom, guys. Pero lami siya, guys, kay dili siya murag ihi sa iro.
5: Nara po po, tandi, ana, basi masipiat ka kuha.
0: Haim, salamat kayo, Haim. See you, puhon-puhon.
5: Matbibi, paabot gihapon mi ni Damon kung kano siya ka makaari.
0: No problem. Basta mo, ano, hagit ko din haapon. Hapit na gitpuhon. Salamat kay Haim. Amping!
5: Yeah, love you.
0: Love you so much. Thank you! Mga suki na ito diya sa Santo Tomas, no? Ilabi na sa ko ang ama. Ganamino din haakardong ito ang dating mayor. Akong tatay, si Tatay Bong Andamon. Thank you! Si Ina, may gabi, Ina. Hello, may gabi,
8: Mayong gabi.
0: Hello, kinsani.
8: Vivo ba kayo yung hisgutan?
0: Gani.
8: Wala sa... magkasinabot sa ligos o mushroom.
0: Dapa. Yung sana, ligos. Unsa daw
8: yung... Mushroom ang nagiha po na din. Mushroom ang giha po na. Naghabay klase is mushroom, God.
0: Gani. Basta pagkabalo na ko ang libgos is mushroom giha po siya, pero...
8: Mushroom na siya. Sama ng waping sa... Waping. Karang nabi tayo sa saging. Mushroom giha po na siya. Fire part na siya. Sa lain-lain siya nga kuhan niya. Karang uhong. Libgos giha po na. Ang kining mushroom giha po.
0: Uhong?
8: Oh, ang iyan libot ipasabot, DJ. Kana man ang... Gikuan dito sa mga unas dito, kanang gi-culture gani. Limgos bang hiyapo? Kuan bang hiyapo na siya? Mao na siya, pero wala na siya sa kinahihan. Ang tao na anak mo'y nagkuan ba? Pero kuan hiyapo na siya? Kay muturok bang hiyapo na kanamay si Milya Arala?
0: Pero kung may ngon pag libgos, it's from the kinaiyahan.
8: Mushroom. Kayo, lami kayo na siya.
0: Ay na lang English,
8: ah. Basta mag-uha mo sa una na sinako.
0: Oo. Daghan bito kayo na, no? Ako sa una kayo...
8: Makakita ka na, DJ. Makakita ka na sa primero. Gamay ra siya primero.
0: Gamay ba na siya ang ulo?
8: Pag-abot ana sa unahan, magsinugang na siya, magbanig na siya ng pertindaghana.
0: Lagi mo, huwag akong kamingawan sa unang panahon na naapa ko sa kumulula, nagpuyo.
8: Huwag ko na siya, DJ, way bitsin.
0: Medyo parat-parat namang gina siya daan.
8: Butangan lang ni mo na si gamay asin, bala na kuhan niya, huwag na siya bitsin ay, pwede. Sus, lamiya kayo na nga kuhan ay. Dako kayo siya protina.
0: Lauwi? Undangan na lang nato ni mga una lang taglibgos.
8: Adi, pantool sa to'y mong isgutan ko na sa imo sa isla.
0: What if kamu ni ex mas stranded sa usa ka isla? Daw.
8: Katong kung pananglit ang akong ikauban, ang akong ex.
0: Depende asa dito nga ex.
8: kung pananglit o kuan, kung pananglit o kadang unsay maayo na, kadang gibali kung gusto kang makanya kay kamura man yung duha lisod na pugayo og di mo maki, di mo magistorya kay kabo na ka-stranded man gid mo anang lugar ah at least mo mangitag pagkaon na istoryahon usa na ninyo nga istoryahon usa na nimo nga mangayo mo mangayo panang ito magkakon magpangayo ay sila pasaylo ba
0: kami nga mga babae nga ma-pride ra ba mi
8: de depende mo po na sa pagpasabot o depende po na sa kanabang nahimo ni mo na komentar ni mga saba.
0: Amo pa bitaw no? Ako bi aminado ko na agi bi mga bata sa mga babae nga. Dili tanan ha, di ayo mo kusuko sa ko akay dili tanan, pero ako aminado gid ko nga. Ayha ko mo pa saylo magyawyaw sa ko.
8: Okay. Nagbagyaw-yaw basta dawaton lang nimo ang akong pagpangayo pa sa ilo.
0: Mangutana sa jud ko daan ko. Anong gibuhat man tadi mo sa kuwa sa una be nga. Oh, nga patay na patay kay ko sa imo, in love kay ko sa imo, nga gibinuangan ra ko nimo nga ano. Wala na ba?
8: Kaya kun to bag para wali sa mo.
0: Tubagon na lang gyud.
8: Kayo lang gyud ko dai. Mangayo lang gyud nimo pa sa ilo, nasayo pro ko kitao ra man ko. Asara.
0: Unta tanang lalaki pareha sa imo. Ha, namo gyud ubang lalaki nga muingon pa nga, sala man to nimo.
8: Kung dili ka mo amin og sayop, kung dili ka mo amin og sayop, usa na siya kataw kalibitaw ang taas siya og kuan bitaw kanang garbo, dili siya mo dawat og unsay iyang sayop.
0: Uy! So dapat, what if si babae ang naay problema dahil ay sa una si babae ang naay mali, ikaw gyapoy mga ipasaylo?
8: Oh, depende. Kung pananglit inon ta nga gusto gid ko nga masitol na mo among problema, ako na lang inon daw. Bisan sayo ko nga dili ko sayo kung pananglit inon ta kung ako gyon ko anon. Kung ako gyon dawato na ko na mangayon lang kung pasaylo. Kaya ron na kung imo nang kanon, kung imo ginang ikaw gisayo, ikaw gyoy ko an, amagda.
0: Baka mo gyon.
8: Eh, doon na magibabae nga ingon ana nga dili gid mo adapt di aw dili gid siya mo amin kun parehas ra bangod ang laki og babae DJ
0: mas lala lang mi mga babae kay dili mi kadawat mo rason gid mi dili tanan ha Dobby, salamat kay si imuhang
8: realidad na.
0: Oh, realidad gid na siya. Salamat kay si imuhang mga gipang-share na kay gustong ipang-greet ay hati ka buhian.
8: Sige, akong mag-greet lang ko no. Mag-greet lang ko sa ako lang i-greet ang akong mga pagumangkon diya sa Tagum City. Bisag nag-upok pa kasi sila karon dito. Ako i-greet ang akong mga igsoon. Nga naminaw. Si Arnel nga igkod og ang iyang inahan og sa tanan nga naminaw og especially di asa akong tapad ang akong wife. Si Jennifer. Kwan, anang mo request lang ta o murag kaya pa ba murag di man tali ang request siguro no
0: kay kaya pa unsa man nga kanta
8: pwede DJ mangayo lang ko tayong ka ng pagsubok ba
0: pagsubok ang labi pagsubok sige ako
8: sa oriental
0: kisa ginaganta ani ha si Kuay
8: oriental
0: orient pearl sige ako ni i-play para sa imo
8: sige salamat kayo DJ
0: salamat mi amping mo diha Apo, si Amping Modeha Sir ha, o si Ma'am Jennifer. Salamat kasi inyo ang pagpamina sa toang programa. Live po ta, hey, confession, nagyaw-yaw na si Dongski. Sa ingon ni, Pads, good evening Mads from Korea. Korea malay-balay. Hiluan nga ni, kay grabe akong pride. Wow! Hiluan Mads. Hiluan. Usa man ni, wait lang ha. Sabi, anong hiluan man ni mo? Grabe naman ni nga kabiter ni imo ha, Pads. Si Dongski Romeo, ang ato ang heart rub sa Yanot Ball Club. Lami kayo ng ligbos, tamis, ulan, o kilat, taghan, gawas. Gagani na mi, actually, dili ka ron sa malay-balay. Grabe ang ulan, kusog kayong ulan, kusog kayo ang kilat, kusog kayo ang dalugdog. So, ugma, mag-expect na lang gid nga murag daghang gid ligbos. Amo tong naasa, nabay ligbosan dito sa umong unahan. Pero grabe gini si Dongski KBMN Romeo. Kaya grabe gid kay iyahang pagdumot sa iyahang ex. Timang kagda. Dili na lang nimo tukon, hiluan lang nimo ritso. Asa gitu nga ex? Katong taga. Murag na koy idea ani dong ski. Asa ni nga ko tong ex katong sa unahan sa San Jose? Mukatawa unta ko. Tawagi ko ninyo, Vio. 0975. Nagpadayo na gito sa una. Hanong wala pa may nag-commercial break. Kamumang good ma. Una-unahan mong gunin ninyo good. 0975-474-9153. Ing nga kadtong nagmaoy. Dobi Dongski. Nagmaoy daw Dongski.

0: Bagus tu dengan gua apa kan? Dapat dia mau keluar apa? Gua apa geng kah?
1: Ah, tenang awak nak pekulut-kulut tapi aku buhuk.
0: Hei, be. Hmm. Namanya nak be.
1: Ulah patahkan oi. Ini mana? Usai problem mana tu? Ung naminyo aku gua dengan orang manggil gi hapon.
0: Bebe, mga sawan ako na mo, be.
1: Nakainom siguro ni si Albert. Karama, kumusta man itong negosyo din ha, Albert? Kumusta man ang mga pasayan, ang mga dagko, ang mga nukos?
0: Naara, dagko kayo eh. Dagko ka, mga baril isdang dagko, naara.
1: Dagko gidi ay?
0: Kailangan mo kagdagko. Kailangan mo na ikagdagko.
1: Kailangan kikagdagko, bitaw. Dabi, Bert, kumusta man? Wala kayo plano nga mag-anhing gidi ay sa malay-balay. Di ko ganahan na magsugat-sugat pas kagayan. Ano yan kung malay-balay?
0: Basta magkanapit mato sa maramag?
1: Maramag nga na lang. Nagay ko sa malay-balay gan eh.
0: Asa man, layo rin na sa maramag na?
1: Layo rin kayo ng maramag. Uy, naramit sa sentro.
0: Sentro sa malay-balay, bukid nun?
1: Malay-balay yun. Oo, sa sentro yun. Nung masakay kagbas, ikan kagagayan. Ignonin mo nga. Sa malay-balay lang kukul. I-drop ra ka niya din hiyas malay-balay niya. Pag abutin mong malay-balay, ngutana dahin ka. Asa din na pitiri ang XFM bukid nun? Oo, ihatod ka sa mga driver.
0: XFM bukid nun?
1: Oo.
0: Kada sa kumana?
1: Oh, ikaw. Anytime.
0: Bantay ka ha?
1: Nagi! Oh, anytime na pwede na kayo kamuanhi.
0: Sige na, kay nana ko'y kwarta. Muna na ko diya.
1: Sige. Dapat 100,000 yung mong dalaon ha?
0: Hoy, mga sinta naman yung kwarta.
1: Siyo, puhan-puhan na. Pagsundi lang kamuanhi ka ha. Kay sugaton kay namo.
0: Hoy, bebe, kanang... Kanang makontakta na ako yung one mo, be, yun ang maka-video call ta.
1: Ayun ang video call, kaya di ko ganaan sa mukan ko ni mo, kay kanang kadlawon kay kamanawag. Nag-promise-promise pa ka sa kuwa sa una nga di ka magtawag sa kong kadlawon. Kadlawong dako, imo kong tawagan. Nga, baka-disturbo akong manghod. Sige na.
0: Ano sa kumana?
1: Bala ka. Paabot ako kung ano sa kaganahan mo, anhidri sa kuwa. Sulunga lang ko.
0: Bantay, bantay ka. Basta hindi na kay bana niya.
1: Panhiyo, niti ka kung naakong bana.
2: Binat-bat-bat-bat.
1: Pogid ba? Sige na. Oh, anhi lang. Kita lang
0: tapos. Ano sa kumana, ben?
1: Bala. Sa mukha ni mo, eh. Ikaw may naikwarta. Anhi lang kung kanusa ka bakanti.
0: Klaro, nega, ane lang klaro. Mga anak ko, mga Bernes.
1: Karong Bernes sa dayon?
0: Karong Bernes, ha?
1: Tempa sa, ha? Isa. Gusto niya adlawan ng Bernes? Wait lang, ha? Ako, ani. Tanawang saan ako kung kalendaryo, ha? Ha? 30? 30, eh. Sabot lang ta, ha? Mura na ako ilakaw ng Bernes, bawit sa, ha? Ayay. Ah, hi, Cindy, request kong song muli yung binuhay mo para sa ex na ko. Wala! Sabi jud mo ha. Hello, maing gabi!
3: Hello, maing gabi, bibi. Ang saan ito, frequency niya sa bukid ng bibi kay yung kanaas na ko. Kanaas man tagom.
1: Uy, 101.7.
3: Oh, sa Davao ba? Sa Davao?
1: 97.9. Eh, nag-change na ang Davao. Wait lang ha. O, sige, ito sa Davao gani. Gadali lang ha. Ako sang kuwaon. Gadali. Wait lang ha. It's nag-change siya mag-big frequency sa Davao. So it's 89.1. Apa, 89.1.
3: Isi nga na ko, bibi, kaya di man dungo. Gumiti mo ka na asman. Ang bot, ngayon.
1: Thank you, bi.
3: Okay, salamat, bibi.
1: Apo, si Jaime. Kanina nag-monitor ni si Jaime Bantay lang yung muskwa. Daw, bi. Sa ha, ako sa nisilipon kadali. Si, kani si Kuan ba? O, si Doi Dongski, wala ko sa laad to ha. Si Kuan ang nag-ingon ato doong ski. Si Kuan. Si Junalu. Wala kayo kabaloon sa mga nagmaoy. Wala ko kabaloon na. Inosente kayo sa pag-abot sa mga ingon ana. Me, Mami Jacqueline Labis Bitano, pag uli ni mo puhon-puhon, me, magkuan tabi mangwa. Unta nga na ay tingligbus. Ligbus. Ligbus. Ligbus, manggod na sa... Ligbus na sa amo sa una. O, ligbus gani. Ligbus po akong giingon.

0: 0975-474-9153. What if, for example, mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island in the strain? Walay laing tao kundi kamo lang duha. Wala may baligya. Sabi, nakakaon ko buhok. Walay baligya nga hilo dito, Dongski. So siguro, Dongski, kay mura na, nakita man gid nako, na-feel man gid nako directly from your mouth nga naadyog kahit na nakit sa imuhang ex. In kaso nga ingon ani nga mas stranded mo sa Osaka Island, better mag-istoryahanay na lang sa mo. Diba? Mag-istoryahanay mo dito. Yung siyempre, ayang istoryahan ng mga muling ibalik na. Mga paan ba? Mga istoryahan niyo itong mga panahon. Eh. Ngano naingon ana? Ngano nagkalamat mong duha? Ngano nagsuko-suko? Nagkasinukanay mo sa usag-usa? Istorya lang, ha? Istorya lang mo, taman. Ayun mo pag-abot anang lahit na po nga kuan. Pinaragod na pag-istoryahan ay Godoy. Hindi naman ninyo kailangan nga mag-sort at tukon ninyong usag-usa. Pero kung ako, bitaw, no? Anong dili man ako tukon? Labi na di maminaw. Ay, tukon! Dobby. O sige, kung di pa mo ganahan manawag, matuog na lang ko. Bitaw. Once again, 0975-474-9153. Ako saning i-play ning kanta ni Kuan, ha? Kaning request ito ang katropa nga all the way from Cebu. O sa mga katropa nato nga nakaroon sa Bohol, sa Negros, or di kaya sa XFM Cebu, dagang salamat kayo sa inyong pagpaminaw, ha?
1: Thank you!
0: Ano mong panluod? Pwede na mo manawag sa Kuan, ha? 0975-474-9153. Ngayon, taon-taon, ato gihapon na siyang istoryahan. O, hilo ano, istoryahan pa na. Grabe ka suko ni Pads Gyudo, bibi, oh. Suko gid kayo si Pads Dongski Romeo, si Young X. Ah, dito ka ito na maligyag sumay. Ito na maligyag burger. Ay, hindi lagi musig panungog lagi, Mads. Bitao. Sige na, ha. Sige na. Ato sa ni i-play ni iyahang kanta niya. Pagbalik na to niya taon-taon, pwede na mo mabalik o panawag sa kuha kung gusto niyo nga hisgutan na to ng inyohang mga planos kinabuhi. Magtinuk-anay ba mo sa imuhang ex kung sakaling mas stranded mo sa Osaka Island? 2026 na, magpinasayluay na siguro. Adili, magdumot, yun. Pinasaylo ay magdumot.
1: Putahe sa gabi.
0: Sa mukha, wala ko misis si Jumalo magdudu. Tapos ang ina na. Wala ko isa na. Shhh, dili lagi. Si ko ano, yan ang gibutang di ako, rang gibasa manggudo. Si dili na kumanong. Diyos ko, Lord. Okay, sige na, ha. Okay, magkuhan sa ako, mag-break sa ako kadali. Oo, oh, isa mong panghawa din na once again sa pagbalik na tuon niya taon-taon. At huwag gihapong abrihan na nga ang linya para sa inyong live putahe confession. Si Isabelito, pwede na kang mutawag, sir, ha. Kaya naayos na ko ang tuang linya. So it's our phone line kaganina nga naagiday problema. So pagbalik na to, once again, atong hisgutan ang inyong mga hinanakit sa tuang live putahe confession.

is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga skid ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mo bigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, inani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to.
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Dong, nagpila inyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Alas 11 sa gabi.
3: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: Mga katropa, exciting D3.

0: portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Exciting!
2: Uy, nagduka naman. Kalmahin di ha. Ay, naku, Mi. Balik ito sa itong programa. Karang gabi una ang live putahe confession. Abrihan gihapon na ang linya 0975-474-9153. Ikaw, tingnan na, lagi ko ni mo, Mi. Ay, kagipaduliit. Lagi ni mo kong daong sa live. Ganun na, kadi mo kayo to duliit. Ay, naku. Pero, bito, biha. Sa mga ginahan gihapon nga mamanawag or mutubag sa tuang Sir BB question or might as well basing ginahan mo nga naamoy ipang share nga mga utsabay mo yung ipang share din ha o ni isabili to wasawas pa mga sugilanod. 0975-474-9153. Hangyog gihapon ko sa inyo habi. Palihog ko pa follow, pa like ug pa share sa tong official Facebook pages. Nga makita ninyo karon ang ato ang live na panagway. No? Ang dagway sa inyo hang Disney Princess nga nigamay sa akong t-shirt. Or, wala ko kabantay man nga ingaan di akong gisuot. Basta kay nahibalaan na ako kay ganahan kiko kay barato ra gid siya tag 50 hon ra gid siya sa online shop. Salamat Bibi madungog nagiti ka sa Davao lang ko naka-tune in. O pag text Bibi kung moari ka Santo Tomas ero makit anti ka kung tinuod bagid nga pangit ka. lagi o di lagi daw ko mo angkon nga gwapo di mangkon. Kaninyo hang si Princess mo gwapo ra gid ni siya kanang dili niya to para nang lain. No kanang kanang solo lang nako. di na mo manawag, nangatog na siguro nito mga BBOy. Sorry ka ayo ha. Kabalo kong busy pod kayo mo karon siguro in preparation for tomorrow since ting duty namang gidugma. Nga nung nadamay naman po ko di ha. May gabi kang Alex Jess, pwede mo request og song Love Crime by Westlife po. Sige, tanaw na to ha, paningkamutan na to. Kung ato pa ba ni siyang makitaan din hiya sa ato ang library, no? Ang ato ang ganda nga imuhang gina-request. Sige lang. Kung wala daw tingog ang tagong brown out daw ilahang. Ooh! Ingon si Kinet. Kasi ingon si Kinet. Si Kinet. Binakong si Kinet ang nag-ingon. Bitaw na, no? Kung sakali daw nagkanaas ang tagong, most likely, ang atong tower, walay kuryente. Anak mo na siya. Pulihanay raman mi diri. No? Kung walay kuryentes tago, walay kuryentes bukid nun. Yung anag yun ang mga mahitabu usahay. But anong mabitaw, no? Atong balikan na nga to ang Sir BB question siguro for our final words. In kaso lang yun, na mas stranded. Aba. No? Mas stranded mo sa imuhang ex sa Osaka Island. Kung sa manang inyuhang buhaton, kung ako sa kuang kabahin, o kung... Depende kung ang imuhang ex is ka ng friends paghihapon mo up until karon, wala problema. Kaya for sure, makauli maghihapon mo because you guys will find a way nga makauli mo, maka-survive mo up until the rescue comes in. Pero kung ang imuhang makauban dito sa Osaka Island, na island ang imuhang makauban dito kay ang imuhang ex, grabe ang imuhang pagdumot sa iya, hanga to ng langit, good ka ayaw nga pagdumot, ka na doon. Muraga, maglisod gud ta diha og hatag sa imuha og tambag kay naay possibility nga basig unya oray og kulang pa nang usa ka adlaw para ipagawas nimo ng imuha mga hinanakit ngadto sa imuhang ex. Dili na to na siya ma-deny mino nga naagi tay mga ex bito nga kanang gidumtan gid nato. Nagiti mga ex nga maski unsaon nato og hatag sa iya og forgiveness, maglisod gud gihapon ta og hatag. Ilabi na kung ato ang mga ex, tagas pa og pride. O, tagas pa sa imong sungay. So dili mo na ako ma-blame. Dili pud mo na ako maingon nga since 2026 naman karon magpinasaylo ay na ta. Di buta ka ingon nga mapasaylo na nimo kay basing grabe pud kay ang salaan na sa imuha, di ba? Kay di man gid pud maiwasan na nagid pud tay mga ex nga bitter pud kay sa tua. No, di ba? To the point na himuan kanya og istorya para magmukha siyang biktima sa kanya mga friends. and family. Tapos yung pinaka-worst na, sige tanong sa imong post. Sige pang stock sa imong account, yan, makita na lang nimo dito sa imong my day, ni-appear niyang pangan. Ano man, ano sige imong pang stock sa inyong mga ex daw, be? Sige man, napa may mga problema sa inyong mga ex? Mag-move on na tayo. Kung di man nimo kaya mapasahilo, ayun lang i-stock. Kaya, very wrong. Grabe gid kay karong imo pa nang i-stock. May tuyo nimo. Diba? Siguro kung maabot ang time nga mas stranded jud mong duhay, better na okay lang. Ingon sa uban nga magdinalik danay o pwede man kamo ato sa laing part sa island para di nimo siya maistorya. Sagdi isa madugta didto. Diba? Sagdi isa nga makuan didto. Paakon siya mga amigas. Ano? Sagdi isa didto. Kung hindi ka ganyan mag-istorya sa iha, di tama mugo sa imuha because imuha gid ng katungod nga maghatag ka og ingunaan nga conclusion nga sa imuhang ex. Kini po da ka mapugos, kiwa pa may kabalo sa imuhang rason nga nung rabi ang imuhang pagdumot. So, ana lang, iyo mo pagbuot. Ha? Buot mo sa muha nga di may kapasaylo sa mga ex nga, no? Naabaka adtong time nga nag-antos me? Ngayon na ba? No? So ay na lang ninyo pugsa kung hindi good pwede, kung hindi good na kapasapasaylo ang iyahang gibuhat nga do sa imo, hindi ka na mo pugson. Sa kasakali lang na mas stranded mo sa Osaka Island, ao, tagain lang butong biyay. Eh. May na lang, magkinaunsa siya, di po kanya ma-blame. Diba? Magpasalamat pa siya sa imo ba? Sindi ito, huwag ka nang tungod sa imuhang pagkamaayong taong. Gitagaan mo siya o butong, ma-realize niya nga, mali, mag-ito na ako. Diba? So may na lang, nagkautang na loob ka pa. Nadamay ang sibilyan. Siya magandoy tig-dictate sa kuagod sa mga paghintabo, mga ganap sa buhay. Mora po ito kong girelay sa imo. Basta mauna na siya, biha. But anyway, ugma, magkuyog-kuyog kita, ugma, sa to ang programa gihapon. Pitahay sa gabi, alas 9 hangtod alas 11 si Emedja. Kauban gihapon ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Ay magkalimod ha, nga medyo dilikid maayo ang panahon karon. As per announcement, na ay El Nino nga mahitabo. I don't know when, I don't know up until kanus abani. Kanus amang sugod, nagsugod na ba o unsa ba? Basta kay atong protektahan na nga ito ang mga kaugalingon. O, protektahin ninyo ang inyohang immune system. O, ha? Ha? Lance Luis for La Riva, ayaw Ilonggo B, Bisaya. Nagbisaya, manggood ko, anong sadik ka? Basta miha, ayaw kalimot, ang atong immune system ang pinaka-importante. Tungod kaya ang atong immune system maunay magluwas sa tuwa sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Ayaw kalimot nga ang mga produkto sa Yes to Health. Ania para sa imuha aron. Tabangan ka nga mas muligon ang imuhang immune system. I would strongly recommend, ilabi na sa mga trabahante, nga weak na kayo ang inyohang mga kinabuhi din ha. Dali ra kayo bumatakdan o ka ng mga, excuse me, mga obo o sipon. Gamitan ninyo ang ato ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Isabay na ninyo siya og inom 3 times a day. No? Magpaligon gid na siya sa ato ang immune system. Be importante gid na siya. Sa panahon karon ilabi na kung breadwinner ka sa imong pamilya, bawal po ang magkasakit. O kung magkasakit man ka, na atay pangsagang ana, tungod kay naakitay Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Sa ngalan na lamang po sa Tibog Presa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
0: Init ba ka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: isa na imuang tiil dia?
1: Hindi ingon mo ang doktor nga. Hindi ko mag-alisag mugat.

0: Exciting!
1: XFM. XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko kaya sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na katiniyo. Mayo ang Santon Plus. Malaginig na tuwid niya din ito makatulog ba yung daw niya. Mayo akong tulog. Magbando na good ko. Kaya ito gilid mo yan. Ito mag-inagod ng Santon Plus.
2: Kamusat mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal
6: Island.
5: Ako di ay usa ka trabante sa Davao City Water District po na site.

0: sa XFM.
1: Oy, nasa mangka nga sige yung kagtungo. Galuya, mangka. Abtig, oy. Exciting.
2: Exciting.
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, tinusin ko, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3 kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikna na ako ang amoral lagsik, permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gas, nagkapalit yung basiyo. Oh. Asa ka nagkapalitan eh?
5: Dito sa Baba.
4: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel na ba yun?
4: Sure yun dapat
5: na
4: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Anoy, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin ka ron.
4: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Kamahaw pa itong panihapon para yung makuhaan yung ang epekto anek sakit eh pika sa akong likuran niya mo kuhaan rin ang gabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inuman eh sa
5: okay
4: Tukas
5: na. Gold. Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamong akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang sa

0: ugali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
3: Exciting.

0: sa XFM.
1: Uy, pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugusuko, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
2: ko. Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
6: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon na good sa ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sistapane.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sistapane. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sistapane.
0: Sistapane. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistapane.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Ma, normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa glasag yun. Ako nga gituyo. Agad to sa istasyon tong una. Tungula pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko. Naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pagkondisyon yung lawan.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, katong wala pa kung naminaw o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawag o bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
9: Exactly.

0: sa XFM.
1: Hoy, parle, pagod. Pakuratira ba di mong kumpare nga? Nakay gusto niya? Charot.

0: sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang sud at nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang sud at duha na kabuok bulan.
2: Exciting!

0: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi.
1: Hoy apo. Hoy apo. Apo.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Usingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
3: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yun is galona, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis.
10: Santon Plus Herbal Soap.

0: Sister Pain.
1: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Ipili sa mga butika.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sola, pirmi ko biyano guyab. Sukat nga namin akong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Sa... Oble ko'y uya, boy. Exciting.
3: Exciting.

0: sur XFM.
1: Oi, par! Pakurati pa gudang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.
2: Exciting!

0: Pino ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya. Dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumaya na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal
7: Island.
6: Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District.
7: Ako na-assign sa field.
6: Ang akong trabaho, hago kayo.
7: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
6: copy daw nga
7: Premium
6: D3 Coffee Mix.
7: Ya camera kong trabaho,
6: kapoy kay pag-uli.
7: Pag-testing ako,
6: tulog kaadlaw na akong gamit.
7: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
6: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
7: nawala sa
6: busa. Epektibo din yung
7: copy day,
6: yung Premium
7: D3 Coffee Mix.
6: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
7: nga nasa field na sign
6: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
7: distingin yung inom ning
6: Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit o gaghana na ha. Kay maisip man din na ito nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
2: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape.
3: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
2: Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Kasayan State. Nakasulay ko 1 week dali sa utindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasap. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itikpino kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Uy, Apo, monkeypox mana?
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtum vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
4: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, bayan.
4: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sauna, lagan kayo ko. Nag-asa rin ko wabot gun. Oh! Ika Smarty City, ato sa Tagum City, o kini sa Turella. Ooh! Ha! Sukad nga naminaw ko sa X, di na kulagan.
10: Ayo, ayo. Pati rin wag kayo lang di ay. Kaya tago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy. Ako sa kukagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
9: Di balik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting.
11: Exciting.

0: XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Binaw-bi? Pinagali ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanap kay Keks Durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
3: It's a

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
2: Exciting!

0: sur RXFM.
1: Bar! Aliba! Pagkuratira mo na kayo mga asawa nga wala na kayo makuha sa iyo mga sweldo kay nahurot na sa online sabong?
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anak mong surandado dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, doon putol. Ay, gabi nyo nga di matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin, lami anatulog na kayo ko. Kung sa kong ihi, okay na kayo. Pero, wala kong kreatin. In 94, alam kong nakapaminaw sa kong ipang-multicar. Sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na doon ko sa history. Aktibo kayo, matabang na sa inyong panglawas.
3: Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa tong kape, gitukara akong ulcer. Pinagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagan akong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal pa.
13: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
11: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain.
14: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Bas-bas kayo mawala ang pain.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipili sa mga butika.
15: Santon Plus Coffee Mix.
16: Sali.
17: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto si Yesterwell.
16: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan natin dyan kaayo. Ako kinumingawon yun ko. Mayinam ko sa muntag. Mabuminom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
17: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
16: Ay, normal kayo. Every morning yun.
17: Sa una, tuwa pa ka nainom sa Santon Plus Coffee Mix.
16: Ano magbisod ko bawas? Nagduwa ka adlaw. Tagtulog.
17: ba ang Santa Plus Coffee?
16: Okay, kayo.
17: Inom ba na? Kumusta pag inom Santa?
16: Okay po kayo. Pag inaawaga, tanan ako mga silingan. Pag inom anong Santa Coffee Mix, inindot ka.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, rebagod! Pagkurati na gulay mong gagalingon nga. Di ka gwapo?
3: XFM! Excited!

0: sur XFM.
1: Bar! Aliba! Pagkuratira mo na kayo asawa nga wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
2: Exciting!

0: Dino Car sa XFM.
1: Par, nakisulti ni mo, par. Pakuratin ako ni mga asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubilikon pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Santon Gold Coffee Mix.
15: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Inahan sa kuani nga kape kay aduna kini glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa kamo sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: System Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Bata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
6: Mga katupa, excited!

0: sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Katong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Tutan nga na minaw ko? Karon ha! Nadawat na nako bro!

0: XFM.
1: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
2: XFM.

0: sur XFM.
1: Oi par, pakuratera ko rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Oi, wagay na to man.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Amy. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lami nga kung sa ng kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang mo kutukutok. Salamat gani ko na nakadungo ko ni sa doktor sa Yesto, yung nakapan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na ba ka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbio, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Sir Miguel, gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gito mara na kong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
7: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 User.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyuday lalim. Habang ga-eskwela ka, trabaho po't ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po't sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble.
12: Matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
13: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Seven Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Pili na!
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Santon.

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon
3: Plus Coffee Mix. Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
4: Katong wala pa ka nakagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
3: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
4: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan ng Santon Plus Coffee.
3: Kas gamay pa ko, sir. Kapi na yun na.
4: Kapi na, di ka mo inom ang kape sa sagadlaw.
3: Na, katulo, na ikaduha.
4: Sukat pag inom ni Manning Santon Plus Coffee Mix. Sa may ginabati
3: na. Mora, naulian. Naulian ba ya, sir?
4: Katong half dose mo.
3: Oo, naulian.
4: So, kinipalit gani mo.
3: Ipalit na
4: ko. Obay, upat ka box. Tulo ka box nga Santon Plus Coffee Mix. O, usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang ipalit ni nanay.
3: Niarang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag ka noon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Makayon po, no? Kaya po nakayon mong ko. Kape na ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, Maring, Maring! Ako natira ko ng imong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: It's a

0: sa XFM.
1: Sauna! Naku'y 20 pesos! Magka-grocery na ko! Oh! So, karga na may inagos, X! Wala ko ka-grocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: sa XFM.
1: Uy, mati, kalang uban ba? Wala pa ganit kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre. Nagyoy panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay nasab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gid ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
15: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santone Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko patiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santone Gold.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, call your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May man among pagkuan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Unsay nakatabang?
4: Kuha na kadtong akong sakutok-kutok bitaw. Nawala murag nawala ang hapdos tapos ang sakumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate na may sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal niinom gyud siya ana. Mo gina pa yang coffee pod kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawas nga hilig ba gani sa coffee. Nang pinaka nakatambal pa ka sa imong balatian.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Mar, pagkuratira ko na ngayon mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag-sop-sop og chupon.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Morning, the morning, the morning, the morning, the good morning. Pinatutok man.
1: Ayaw!
0: Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Ogagusan del Sol, kumusta? Welcome. Yan na po kita mga katropa sa atong panag-uban-uban sa programa Exciting Pilipinas. Niling adlaw nga Lones Pizza 25 na sa buwan sa Mayo do Smell 26. Nadayon gid ang 25 mga katropa kay 24 kay 25 naman. Hapit na yon ang December. Alam, maayong pagsikay-sikay, maayong paghikay, maayong pagmata. Nakapasalamat na ba mga katropa ang mga nakamata na to diyan ang mga solid katropa? Nakapasalamat na ba sa to ang supreme provider sa line of sa mga adlaw? Lain na po niya kaning pakigmiso. Na itong pag-asagubangon, ining adlaw mga katropa. Paliwala pa man sa mga kalisod, krisis sa pansagyapon mga katropa at mga pagpangalyupo nga magiyahan o maubanan kita sa matag gutlo, matag minuto, matag oras sa ato ang kinabuhi. Tungod kay ang uban mga katropa, wa na naabtan sa first trip. O ngani pa man kaganihang mga alas 12 siguro to. Wa pa ko na sayo. Doon ay nahitabong pagtayog mga katropa. Ako'y lawan mataning mga tayog-tayog. Okay, basig matabunan din taon mga katropa na ako. May gani kay diliratantong dugay. Dali ra pero nakatimba kuwas gyapon. So, muna siya mga katropa ang mga katikaran kung diin atong mapasalamatan ng atong supreme provider sa proteksyon o nakadawat nakadangat kita ni ining mga takna sa mga wa pa nagmatadya alam at Uban-uban ta mga katropa, gigang karo mga takna, hantod na niyang alas 5:30 sa ato ang programa Exciting Pilipinas, kung diin inyong madungog diri mga katropa ang mga kasikas hungihong sa mga pangitabo. Sulod o gawas sa ato ang nasod mga katropa, kay aron niya inyo pod niya mahibawaan. Ang angayan ninyong mabawaan para karon nga mga takna mga katropa kay lagi sa ato nang gikaingon sonahan mga katropa ga nadayon magyon ang pizza 25 diin magyon malalis kay nahuman naman ang 24 og ngani pa man mga katropa na abliha na ang prehistoryosong kuan pasingot mga katropa paugnat sa kusog ang palarong pambansa diliinon ang tanan nakakita sa kining pag-abli sa kaning physical pero nagatuota nga tungod sa mga social media platform sa mga nagkalain-lain nga mga influencer, mga vlogger o siyempre sa mga nagkalain-lain nga mga radio station, mga television company. Kay nakatutok yun ni mga katropa sa opening kagahapon sa Palarong Pambansa 2026. Kining gitawag na to ang Palaro to Agsur. Natong masaksihan ang mga nagkalain-laing dula mga katropa. Kamunlay mag-ingo kung asa mo. Okay, gibutyag na nga free. Ang dili free diha mga katropa, kana lagi yung snacks. Gawas lang kung magbalon mo sa inyohang pwedeng i-snacks mga katropa. Kana libre na na. Pero kana ang dili mo magbalon, onya mo palit pa mo para inyo ang masima-sima samtang magtanaw mo sa duwa mga katropa. Inyo na gina. Wa na gin milambot na lang. Bita mga katropa, ang atong programa. Siyempre, gatong kinikanin nyo sa maayong kabuton sa Premium D3. Kay kining Premium D3 mga katropa, mo kini ang muhatag kini mo instant nga energy. Tungod sa imuhang bugat nga mga trabahoon niya na kuan ka, na apiktuhan ka sa pinakalit nga ulan. Kay kagahapon mga katropa, Trough of LPA, ang area diri sa tua sa Mindanao, sa Caraga, labi na diri sa tua ang area sa Agusan, nang init, matul pala, grabihay ang kainit. Unya ming kalitra og ulan, unya mo nang maabtan ka, ayaw na na og dugay-dugaya, premium D3 mo na yan. Gama na sa Yes to Health mga katropa, og mapalit na sa mga nag-unang drugstore nationwide. Pwede po nga mapalit diri sa ato ang sibihan mga katropa, dalikyat ramo diri, laglaag ramo diri. Makakita pa gin mo sa tindira. Aton pa ni kisa to'y nag-ingon nga makakita sa tindera. Normal magin ang tindera, makitaan man. Kitaan mga ganyan na maang namalit ang tindera na ba? Pwede na kayo na mga katropa, diri sa ato ang sibihan mapalit. Kung di mo ganahan sa parmasya. Pero mas maayo po og sa online. Parang kung ano lang siya mga katropa, door-to-door nga delivery. Bueno, sa lain po nga mga kasikas mga katropa, impormasyon. Gawas sa palarong pambansa mga katropa nga naablihan na kagahapong hingpit. Ngani pa man, giingon man itong alas 3. Pero nasugdan mga hapit naman mga alas 6 siguro. Mogini ang inibitaw mag-sit bitaw mga katropa og oras. Niya di ma-mao. Tungod man na sa kuan. Kana bitaw nga na ay mga kakulian. Na ay mga dili mga maayo nga mga nang malangan ba. Di magina makuanan mga katropa. Di gina malikayan. Naaginay mga dilatar. Madilatar. Ang importante diya nga nasugdan gyud mga katropa. Sa laing bahin usab mga katropa, kabalo ba mong giuyog gawa sa linog gagabi eh. Ang sinado po mga katropa, giuyog po. Tungod sa migawas na po nga mga taho bahin sa giingong giandam nga kodita mga katropa. Batok sa kasamtangan ng liderato. Kay maton pagi, toboy si Senador Sherwin Gatchalian nga maoy mupuli na usab kang Senate President Alan Peter Cayetano. Sa namin tao ng Senado eh. Maklaro na gini mga katropa yun ba? Klaruhay na gini kayo maayo ni. Naanagin siguro ni sa political crisis. Ay, bisan wala pa yung direktang kompirmasyon sa maong balita mga katropa, tataw nga dili palingon ang bagong mayorya nga naporma human nga mapalagpot si kani Senate President Vicente Tito Soto III. Kainumduman katong Mayo 11 mga katropa. Taliwala sa nagpadayong atensyon, duha ka prominenteng senador ang mipadayag sa ilang suporta kang Gatchalian aron nga paghiusa, pag-usab sa maong nga institusyon. Ay nako. Sa mga yoy, pabor yun ay ani mga katropa. Kanang dili abogado. O kining abogado mo na ipinaka-question na to diha. Kay mo lagi na sa ilisgutanan sa impeachment trial nga ipahita mo. O nga mahimo man nga impeachment court ang Senado mga katropa. Siyempre ang ISPI. Senate President mao gina ang mamahimo usab nga presider. Oh, mas matod pa sa usa ka abogado mga katropa sa kuminto nga akong nadungog gikan kaniya. Mas advantage kung abogado ang mamahimo nga presider mga katropa kay mahimo gyud nga mas klaro og makuan gyud ang ruling mga katropa mga balaod nun labi na sa institusyon. Kay kung dili abogado mga katropa magpahisyumoy ramaton pa na. Ayoy! Kung unsay iyang unahon na ipasyumoy po dito sa kuan balaod og ato na nang na obserbaran mga katropa. So kuhi gyud sa kining kining kuan ka kanang abogado ka maoy mag-interpretar sa balaod kay siyempre abogado ko dilago nang eskwelahan mga katropa na maingon ginato nga suwito gina sila sa balaod na manggaling mga kuan anak mga katropa ining mga lahi nga kuan butang nato lahi nga pagka-interpretar pero wa gyud di gyud ingon nga malayo gyud dool-dool ra gyud na. Kumpara ni mo sa dili gyud abogado mga katropa mo ni ang ayan gin nga tan-aw og maulang gini kay gumikan nga nagkanayon usab si Senador Pampilo Ping Lacson nga adunay saktong katakos og kasinatian si Gatchalian aron nga mabalik ang nahanaw nga kredibilidad sa Senado. Ah, mo nahanaw na di ay. Karong kuan ay mga katropa. Tangin ninyo ni Unya ang kompletong detalye ini sa Express Balita sa Buntag mga katropa. Sa atong pagbalik, dugang mga katikaran, uman sa mga importanteng pahinumdom, standby. Exciting Pilipinas! XFM XFM
1: Hello? Hello?
2: Oh, hello.
1: Papa? Pa?
2: Oh, nak.
1: Ali, na.
2: Na ako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
1: Imo, manok, ibarte.
2: Unsa? Akong manok, ibarter? Kadali lang. Inay mo mama, nanan ako sa krusig.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo, gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay man ako ni.
5: Ay, ambo to rene mo, bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon. Ako dahi si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inaw mag premium D3, ragyan na kapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag lang naman kad, akang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo. Food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal So, nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe.
2: Yeah!
1: Sister Paige.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
7: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso. Nagiday basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
7: Dito sa Baba.
6: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel. Na ba yun?
6: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katung wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo mag-appetate. Muna akong gimintin karon.
6: Ron. Santo Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
7: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlaw. Sa mahaw pa niyo itong panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane. Sakiting pika sa akong likuran niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santo Plus Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko mag-gabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya nako kaya na ikatabang.

0: Balik ko pa na kita mga katropa din sa itong panagpanawan sa programming Exciting Pilipinas. Ining adlaw nga Lunes, nilay ato mga bisita sa kahanginan. Si katropa nga Gloria, good morning katropa. Always listening. Exciting Pilipinas, have a blessed Monday from Bayugan City. Si katropa ang Lina Pataw, good morning Sir Al. Happy Monday po. Happy Monday sa tanan nga mga nakapaminaw karon, asa man mo karon mga katropa, labi na sa mga naka-view sa ato ang live. Si katropa ang Miloy ni Anasan. Good morning sa iyo Sir Al og sa naminaw sa XFM. Ing anha ko diha sa station akong nakita ang gwapa nga tindira. Palit ko kape Santon Coffee Mix og Santon na gold nga capsule. Tanawan, ah. O sa'yo, nakita niya? Ayaw! Oh, nakakita. Lagi daw ko siya lagi daw. O, oh, katong mga wa pa nakakita niya.
1: Ayaw!
0: So, taas, haitig mayo.
1: Ayaw!
0: Salamat kayo, katropang Miloy. Nagdala ang takaglugaw nun.
1: Ayaw!
0: Basin og na og na ba? Okay, atong lubkon. Tiyawa na, nakakita daw ko nun siya sa tindira. Katungwa pa nakakita niya. Dire na mong palit mga katropa. Parang inyong yung makita. Inyong makitaan, inyong masaksihan ang mga produkto nga iya sa Yes to Health Incorporated. Taon-taon mga katropa sa itong pagmalik, ato na po ning dugangan human sa mga importanteng painom-dom standby.
2: Exciting Pilipinas!
3: X-F-M
4: Uy!
5: Wake up!
4: Hala, tapa dito ang kwarto?
5: Gani, no?
4: Damanunong rin ba kung matulog ko, tita? Tumagdaman ko. Mananday rin ba ko?
5: Damanunong pagbaya ko, Kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
6: Exciting!
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga ganyan pinakanidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko, matistimunin niyo, alanga, nindot yun.
7: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pa'y anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
6: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: nationwide.
1: System Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Dentum Plus Gold. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Maunang iyang gimaintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa kun aminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Donor kita ay 6 minutos mga katropa ang milabay sa alas 5. Kini urasa mga katropa, getol kinikinyo sa may kabuton sa Santon Plus Coffee Mix. Para sa mga adunay gipamati nga mga balatian, pwede maalibyuhan mga katropa, pinagi na sa pagkape sa Santon Plus Coffee Mix. Nga gipakusog kini sa kamunggay, mangustin o suya bean. Nga dako kayo ni nga matabang mga katropa sa mga dunay na gipamati sa ilahang mga kalawasan mga katropa. Mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Manang sulayin yun mga katropa. Palit po na diri sa ato ang simbahan. Og sa mga kaumahan diya sa ilang mga uma nga karon ang mga mag-uuma nagtakang na po sa ilang mga tinughong para sa pagtimo o para maintan ang tijan. Kung walay kape mga katropa, Milo. Miloy ah. Ato sa Siron ang update sa panahon. Kay kaganyang alas 4 mga katropa, nagpagawas na ang pag-asa. Ang gipagawas ng bulletin sa gihapon mga katropa na agihapon kita'y masinatian nga trough of low pressure area. Mauni nga ato ang dapit sa Pilipinas, labi na diri sa ato sa Mindanao. Dunay mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa mga patak-patak ang mga pag-ulan, kilat o mga pagdalugdog. Tungod sa kini sa localized nga thunderstorm. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta sa panahon nga dunay makusog nga mga pag-ulan. O nga magbantay-bantay kita mga katropa. Hinoon ang hangin, hinay lang at sa kasarangan. Nga ang direksyon ini sa may amihan ng Sidlakan at sa may amihan ng Kasadpan. Og ang balon sa karagatan adunay punto size ngadto na sa 1.5 metros ang kahabugon. Og ang adlaw mga katropa mo subang karong taw-taod sa may alas 5:27 sa buntag og musaw pasab kini mga katropa sa may alas 6:20 sa kahaponon. Mo kini ang update sa ato ang panahon mga katropa para karong adlaw. Pizza 25 sa Mayo, Dosmel 26. Sa pikasusab nga bahin mga katropa, ato po niya sa Irony, ang report sa itong kauban, pinagi na ni katropa ng Ray Alinton, kay matod pa SAP. Lagdamio og Secretary Angara Mitambong matod pa sa pag-abli sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Siyempre, di rin man yun sa Agusan del Sur. Ato ning Siron, pinagi na sa report ni Katropang Ray Alinton. Katropang Ray, maayong morning sa imo ang report.
3: XFM Report.
5: Yes, sa Katropang Ala, gipangunahan ni Special Assistant President Antonio Ernesto Lagdimio Jr. ang opening ceremony sa Palarong Pambansa 2026, kauban Education Secretary Sonny Angara sa Agusan del Sur kagahapong adlawa, Mayo 24, 2026. Gidumala ang maong seremonya sa Dato Lipus Makapandong D.O. Plaza Sports Complex di nagtigom ang kapin sa 13,000 ka mga delegado gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod. Bitbit sa mong kalihokan, ang tema nga Unlocking the Future through Sports isip pagpasiugda sa kamahinungdanon sa sports sa mga kabatanunan. Nagpakitang gilas usab ang host province, pinaagi sa ilang makulay nga presentasyon sa kultura, kasaysayan ug integridad sa Agusan del Sur. Subay niini, gipalapdan usab sa 2026 edition ang pipila ka mga sporting events og exhibition games aron mas daghan nga kabatanunan ang makaapil sa maong kompetisyon. Gipahayag ni Secretary Anggara nga padayon nga suportahan sa kagamhanan ang grassroots sports development aron na magmugna ang bag-ong mga atletang Pilipino na himong makasaysayon ang maong pagbukas. Tungod kay kini ang unang higayon nga nahimong host ang sa palarong pambansa ang Agusan del Sur. Mga katropa, kanunaya ang pagpalig-on sa imong kalawasan aron kanunay baskog ang imong panglawas. Batasana kanunay ang pag-inom sa santo na vitamin C. Alang sa Rekusong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, alang sa programang Exciting Pilipinas.
4: Nagayong salamat katropang Ray sa baong report. May kalabigitan na mga katropa sa ang sekretaryo sa ato ang edukasyon. Samtang, direpunta mga katropa sa ato ang regional ng mga balita. Ato ning siron sa mga sister station nato sa XFM sa mga naglain nga mga lugar. Atong unahon ni mga katropa ning sa matod pa duha ka giilang high value individual nasikop matod pa kini sa bypass operation dito na sa may Panabo. Kapin sa 387 ml nga balor sa gituang Shabu ang nakumpiska. Sayro na today sa report, pinagina ni katropang Bong Algabri sa may XFM Tagum. Katropang Bong sa mga report.
3: XFM Report.
6: Duha kagingong high value individual, lakip ang usa ka 23 anyos nga babae ug usa ka 34 anyos nga lalaki ang nasikop sa gipahigayon nga drug bypass operation sa kapulisan sa barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte, gabii sa Mayo 22, tuig 2026. Base sa report sa Panabo City Police Station, ubos pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, nahitabo ang operasyon alas 9:57 sa gabii uban sa panagtambayayong sa mga operatiba gikan sa Davao Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Davao Norte Provincial Intelligence Unit, Sikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company o Gapidia Davao del Norte. Sumala sa kapulisan, nadakpan ang duha human mapalitan kuno o gituhuang Shabu sa usa ka pusir bayer atol sa operasyon. Narikubir sa mga operatiba ang tulo kasasi. Gadunay sulod sa gidudahang illegal nga droga nga gibadabana nga mutimbang sa 57 gramos. Gibutyag sa kapulisan nga ang nakumpiskang substansya adunay gibadabanang standard drug price nga moabot ngadto sa 387,600 kapisos. Ang duha ka nadakpan, puros lumulupyo sa Davao City o kasamtangang gihuptan sa Panabo City Police Station alang sa hustong investigasyon o pagpasaka o kaso. Ang mga dinakpan ang katubahan karoon o kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang ikabuti ang usap sa kapulisan nga ipadayon nila ang kampanya batok sa illegal nga droga o nagpasalamat ngatos publiko sa makanunayong suporta o kooperasyon labi na sa mga residente sa naisgutang lugar o tungod niini nagbalampuson ang naisgutang operasyon. Katropa at imana ang imong mata kay maokan na ang atong kahayag pagtumar kanunay og Vision X Plus Soft Gel Capsule nga adunay lutein, beta-carotene, vitamin A og zeaxanthin. Alang sa Negosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
4: Samtang tabok-tabokan nato ang Bukidnon mga katropa kay batol pa forward track ang nasunog. Ato ni Siron sa report ni katropang Michael Ricabo sa XFM Bukidnon. Katropang Michael sa imong report.
3: XFM Report.
7: Halos marot ang sulod nga bayan sa usa ka forward truck human nga gilamoy sa kalayo pasado alas 10 sa buntag Mayo 24, 2026 sa Purok 1, Barangay Linabo, Malaybalay City. Ang naiskutang truck gipanag-iyan sa usa ka alias Dudong nga taga Purok 1, Barangay Linabo, Malaybalay City. Sa report, sumala pa sa driver sa truck gikan siya nga nagwasing o pabalik na unta kini sa parkinganan sa ilang mga truck. Iyan ang untang ipasulod apan kamulong maniobra pa atras. Misilaw ang sulod nga bahin sa maong truck o gisulayan papagsalbar sa driver apan tungod sa kakusog nga pagulbo sa kalayo, gilamoy ang ulo nga bahin sa maong truck sa karon giimbestigahan na. Sa kabumbiroan, kalabot sa maong sunog kung electrical wiring ba o aduna pa'y laing hinungdan. Mga katruparon nakalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements ang gama sa Yeast to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Soup Gel Capsule. Alang sa nakihusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Caratoricabo, X-FM News!
4: Sa katapusang bahin sa detalye sa tong regional nga mga balita, mga katropa, motorista patay uban kini Mibanga sa Center Island sa Corundal City. Ato ni Siron sa report, pinagina ni katropang Ivan Pulunan sa X-FM Jinsan. Katropang Ivan sa maong report.
3: X-FM Report.
8: Dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital ang usa ka lalaki human nga nabangga ang gisakyang motorsiklo alauna 25 sa kaadlawon kagahapong Domingo, Mayo 24 sa may National Highway sa Purok Garfin, Barangay Paraiso, Coronadal City, South Cotabato. Giila ang namatay nga biktima nga si Johan Concebet Tongko, 23 anyos, residente sa Purok Basagana, Barangay Bambad, lungsod sa Isulan, Sultan Kudarat. Subay sa imbestigasyon sa Coronadal City PNP Traffic Section, nagsubay sa National Highway gikan sa munisipalidad sa Banga, paingon sa sentro sa syudad ang biktima sa diyang niliko sa wala og nabangga sa konkretong Center Island. Nakaangkon og grabing samad sa ulo og nagkaniyang parte sa lawas ang biktima. Hinungdan nga daling gidala sa South Cotabato Provincial Hospital apan alas 2:20 sa kadlawon gideklarar kini sa mga doktor nga dead on arrival. Nasayran nga paspas ang pagmaneho niini apan padayon pa nga ginasulta sa mga awtoridad kung unsa hinungdan sa maong disgrasya. Sa pagkakaron, ang motorsiklo sa biktima anaana sa kustodiya sa Coronadal City PNP. Mga katropa, siguraduhang klaro ang imong pananaw, ilabi na kung magmaneho sa gabi. Tumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, X-FM News.
4: Dagayang salamat katropang Ivan. Mga to ang naglangkob sa tong regional ng mga balita, mga katropa. Paliginig niya sa kadalanan amping yung tama katropa sa kanunay sa pagbiyahe. Di yun magpalabi in town o buylo. Katuloy in town kayo mga katropa kay kadlaw. Siguro gikat, siguro ni nag inom-inom ni. Paginig sa gara sa mga disigrasya sa motor mga katropa. Kaning magmaniho ka nga hubog. Pwede ra maka maghubog pero katong butas. Ayaw paghubog o ganing ilim nun nga makahubog mga katropa. Mayong morning kay Vincion Napataho. Mayong sayong buntag. Sir Al, shout out sa tanan labina. Diri sa Barangay Dasagan, San Francisco nga Permi na Minaw sa exciting Pilipinas. Salamat kayo katropang Vincion. Di asabay Dasagan. Sa mga naminaw mga katropa, asama mo napita ron sa makausapa, maayong morning niya ninyo. Labi na sa mga opisyali sa mga kapurukan, kabarangayan, lungsod, o siyempre sa syudad sa Bayugan katropa. O ang karong adlaw, basin ganahan mo muadto sa kuan, Kapitulyo. Para mo tanaw, musundong sa mga nagkalain-lain nga duwa mga katropa. Para sa gipahita mo nga sa kasimana nga palarong pambansa diri sa ato ang probinsya sa Agusan del Sur. O siyempre mga katropa, inyong atang-atangan po ang Sibya sa XFM Agusan atong mga naaras panimalay. Makapaminaw mo mga katropa sa mga update, mga nagkalain-lain nga mga katikaran mga katropa, labi na sa mga tali. Kung kinsa ang posibleng manguna sa padayon nga palaro to Agusan mga katropa nining tuig 2026. Mosunod na tatawad ang Secret of Health. Og pag-usundan kini mga katropa sempre sa Express Balita sa Buntag. Ingon man ang Bullseye Sentro o gawan pa ang mga programa mga katropa labi na sa kahaponon. Ang angayan ninyong paminawan din nilang sa XFM Agusan. Sa ngala na lang, sa kinitbok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Atong kauban sa control si katropa ang Kiano J. Sibian. Alang sa nagkausang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Vicente Sigabon Bagengon, amping tama mga katropa ni Nerdlawa. Keep safe and have a good time. Bye-bye o pag-ayo-ayo.
3: Exciting Pilipinas!
9: Exciting!
2: Exciting!

0: FM.
1: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
2: Hoy apa, hoy apa, apa.
3: Kap.
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Utsingan naman ha? Alas 7 na, bangun na, kimalit na ka. Hoy, ay bangun na.
3: Exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
5: Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mabisa Nutraceutical Grade and FDA Approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
6: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan, syempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan. Siyempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
5: Okay. So mga kababayan po atin na gusto po makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo doc, sa atin pong mga kababayan na as much as possible mga kaibigan, ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerals, mga bitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up mga kaibigan ha. Lagi nating binabanggit, early detection is a must mga kasama ha. So puntahan nyo po, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama. Ha? Okay, kung meron kayong mga tanungan, just text lang ha, sa ating pong numero. Ating po text line sa 969-609-6545.
4: Secret of Health. Health Info.
5: Health Info po na tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin, Doc, ano, itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa PSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas, Doc. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases, ano? Marami pong mga sakit. Isa at pangunahin na dyan, Doc, ito pong heart problem, ano? At kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media, ano? Or sa mga artista, si Joey Paras, ano? Na ang problema is heart problem, mga kaibigan, ano? So, pag-usapan natin, itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba, Doc, nabubuo itong ganitong karamdaman, Doc?
6: So ang heart problem kasama na yung heart failure, isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo, no? Actually sa Amerika meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon, ano? Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon. At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So, pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya, hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So, hindi siya optimum. Ano? So, dahil sa maraming possible causes na, o dahilan, na kasi yung dugo natin, syempre, nagmumove yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin. Mm-hmm. Pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ha, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part na atin.

0: enrich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So, yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, dun titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, eh pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, uy, may sakit ka sa puso. Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
1: Okay. Ano-ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
0: So marami, ano, isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So pwedeng mababarahan yon at o kaya naman nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So, mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakakaresulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at nutrients. Yan. Pwede itong mangyari, pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal, nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts, at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin? Kapag ikaw ay may high blood pressure. Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin, pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, may problema na yung puso. May so ito ang nagko-cause ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: So sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan kaagad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood, ano, and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body, ano. Pansin niyo yung mga nakokoma, 'di ba? yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila patuloy pa rin yung pagpump ng blood. Na yun nagpapanatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function.

0: ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan. Dapat na dapat laging bantayan, ano? Lagi nyo pong imomonitor ang inyo pong heart area. Ngayon sa mga kabayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron nga kayong pang monitor ng heart rate, ano? Kasi tulad na nabanggit ni Do kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Dok, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? O yung exercises na is strenuous. So, maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effects sa atin pong heart area, ano? So, ano po ba, Dok, yung mga simptomas na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
1: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga. Mm-hmm. O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin. Mm-hmm. So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough, na wala namang plema pero parang lagi ka nauubo. So pa-check po kayo pag ano, na pwede rin yung pamamanas, ano eh? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, parang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi. Mm-hmm. Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na eh. Mm-hmm. So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
0: Mm-hmm. Nako ha. Sa mga kabayan, kung na kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga simptomas, marapat na magpa-check up kaagad, Doc. Ano? Mm-hmm. Magpasuri po kaagad kayo. Sa
1: kasi
0: mga,
1: traitor po na sakit.
0: Oo, malapit na pinaka mga pagamutan sa inyong pong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist. Or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo. Ano? So yun nga, traitor talaga to, Dok. Ano?
1: Uh-huh.
0: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
1: Oh.
0: Bigla ka nalang matutumba.
1: Meron nga tayo nababalitan ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
0: Bata
1: pero
0: pa.
1: Walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain parang minsan pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Mm. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga eh ngayon ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad. Ha?
0: Kasi walang minsan, pinipiling edad
1: wala,
0: to, Dok.
1: Wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po, hindi.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
0: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na ano, ng chest pain, especially yung angina, Dok, ano? Dahil na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan ha yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Dok, yung mga tips na para sa mga kababayan natin, yung mga do's and don'ts pagka mayroon pong ganitong karamdaman?
1: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba.
0: Mm-hmm.
1: Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, eh, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh, kung kulang kayo sa tubig, eh, bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best. Yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic, garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein. Okay? Ampalaya is blood detox, pagdinis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Eh, yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
0: So yan, sa mga kababayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Eh, kumain ng mga masustansya, mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Oh, saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
1: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Kasi potassium yun. Tapos may mga magnesium yun. Oh.
0: Yun, ha?
1: Good for the heart.
0: At sa mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. Ay, marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. No? Especially yung mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento, like yung premium D3 po natin, mga kaibigan, vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold, para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods. Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kinoconvert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods. Eh, lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So, kailangan balance dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na ng problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar or bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Nabibili sa mga butika.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
6: Mabibili sa bretabla at butika sa inyong lugar.
7: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Zanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Zanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yastral Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po dyan sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search lang po, Yes to Health 2011. Yan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha? Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits nito, Dok. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano yung healthy eyesight or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga mag-aray sa atin pong mga mata. Ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dahil meron po yun siyang mga powerful antioxidant, Doc. Ano? Tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to to cure the disease.
1: Yes.
0: Kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot yan. Sa ipong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
1: Kasi ako, mas gusto ko yung nutrition kasi malawak. Kasi pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan.
0: Mm-hmm.
1: For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
0: Yes.
1: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon. Ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Mm-hmm. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na.
0: Mm-hmm.
1: Ay wag na nating hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
0: Tama, oh.
1: At saka, ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung baga nandun ka sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga, ang pinaka-importante mga kaibigan ay preventive. Sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay.
0: Mm-hmm.
1: Yung nutrisyon sa ating kinakain.
0: Ayun. Ha? Sa mga kababayan po natin, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganun talaga yung concept ng ating po mga kababayan. Ano? Na pagka medyo malala na, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, kaya-kaya pa yung sakit. Tinitiis-tiis pa. Kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangatawan. Lalo na sa panahon din ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman. Ano? May mga kamag-anak na.
1: Oh,
0: dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
1: Sabi nga habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
0: Yung sakit. No.
1: Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So pinaka the best way talaga ang ayusin niyo, i-check niyo tama ba yung pagkain namin araw-araw. Baka naman itong dahilan kung bakit lagi nang ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O Santone Plus Gold muna yan. Samahan mo na ng premium D3 at don't forget vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins.
0: Mm-hmm.
1: Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best, non-acidic, para kaya-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
0: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin po mga avid listeners.
1: Ayan. Thank you very much. And always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dok. Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
0: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng ating po mga avid listeners at sa mga kabayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ng lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ating pong dalangin, ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
8: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Sauna! Pagi kayo, yap! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
11: Wow!
10: Napagi kayo, yap! Lison po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo niya. Suman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Grabe kayo. Napilato-lato libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
12: Mga katrupa, exciting!
13: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
14: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
13: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
16: La la la la la la la la la la la la la la.
17: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
16: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
17: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
16: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
17: Unsa din ang Crap Gold Buy?
16: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
17: Mao di na ang Crap Gold buy?
16: Oh, buy.
17: Salamat sa kasayuran buy. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Antos ako buy kay mopalit ko Crap Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crap Gold na ta.
18: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
19: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Mga katropa, mayong buntag. Yan ang mga uluhan sa atong mga balita karong adlaw.
1: Headlines.
0: Sa balita sa lokal, DepEd Secretary Angara nakadayeg sa libreng sakay ug libreng suroy-suroy sa Agsur alang sa Palaro delegates.
1: Headlines.
0: Sa balita sa regional, 32 katawo nga naghimog sa bungan na rescue human na trap sa baha sa Davao City.
1: Headlines.
0: Sa balita sa national, laing kudita sa Senado giingong giluto. Senador Gatchalian gitubuy nga ipuli kang Senate President Cayetano.
1: Headlines.
0: Sa balita sa international, 90 katawo patay, kapin usag atos ang naangol sa pagbusikan sa minahan sa China.
1: Headlines.
0: Sa balita sa sports, North Korea mi kampiyon sa ASEAN Women's Champions League. Human gipildi ang Japan.
1: Headlines.
0: Sa balita mga gatropa sa showbiz, Rico Blanco abli gihapon sa posibilidad sa pagminyo o paghigugma pag-usab.
1: Headlines.
2: Express Balita. Express.

0: Nika tropang Kiano JCBL. XFM
1: Report. Mikelas ug nubinta ka kinabuhi ang nahitabong gas explosion sa sulod sa usa ka minahan sa carbon kon coal mine dito sa amihanang bahin sa nasud sa China niadtong milabay nga adlaw. Nahitabo ang insidente sa Lushinyo coal mine nga gidumala sa Tongshu Group nga nahimutang sa probinsya sa Shanxi. Base sa opisyal nga report, anaa sa 247 ka mga minero ang anaa sa sulod sa site sa dihang kalit nga miulbo ang maong gas. Gatusan ka mga rescuer ang daling gipadala sa dapit aron pangitaon ang mga posibleng survivors ug makuha ang mga biktima. Kauban usab niini ang mga paramedic ug ambulansya diin kapin sa 100 ka tawo ang daling gidala sa nagkalain-laing tambalanan tungod sa mga naangkong samad ug grabing kondisyon. Tungod sa kadako sa trahedya, daling mimando si Chinese President Xi Jinping sa mga otoridad nga luwason ang mga survivor, hingpit nga imbestigasyon ug silutan ang sadan. Subay sa report sa state media, kasamtangan nang gipang-detain sa mga otoridad ang mga opisyal nga nagpadagan sa maong minahan. Wala pa mo pagawas og opisyal nga katinawan sa hinungdan sa pagbuto apan nakita sa inisyal nga pakisusi nga nilapas na sa luwas nga level ang nakasulod nga carbon monoxide, usa ka makahilo ug walay baho nga gas sulod sa maong minahan. Ang probinsya sa Shanxi gila isip usa ka labing kabus nga dapit sa maong nasod apan mao kini ang giisip nga coal mining capital sa tibuok China tungod sa kadaghang minahan niini. Mga katropa, ang pamaol, labad sa ulo, hilanat ug sakit sa ngipon, paspas nga wag tangon, pag cess the pain ang atong tumaron. Alang sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Kiano JC Bial, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye na karon sa balita sa sports. Nalangkat sa North Korea ang kampiyonato sa CN Women's Champions League. Humanila gipildi ang Tokyo Verde Belesa sa Japan sa seryosong dula nga natapos sa score nga 1-0. Ang kadaugan naghatag usab og makasaysayanong higayon tungod kay sila ang labing unang team sa sports gikan sa North Korea nga may bisita sa South Korea sulod sa 8 ka tuig. Nagsilbing bayani si Naigoyang Women, si Kim Yong Yung. Humanini napasulod ang naginosara og saktong goal sa dula sa wala pa ang halftime dito na sa stadium sa Suwon City. Gila ang women's football isip labing kusgan nga sports sa North Korea sa tibuok kalibutan. Din kanunay silang mupakita og saktong labok sa mga kompetisyon sa Asia ug uban pang kanasuran. Tungod ining dako nga kadaugan, opisyal nga nakuha sa North Korea ang kahigayunan nga musaka og mudula sa mas prestigyosong FIBA Women's Champions Cup.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye karon sa balita sa showbiz.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Gipahayag sa sikat nga original Filipino music or OPM singer nga si Rico Blanco nga abli gihapon ang iyang kasing-kasing sa idea sa pagpakasal o pagsulod sa usa ka bagong relasyon basta makuha o makitaan lang niya ang saktong tao. Sa usa ka pakighinabi kaniya ni Tito Boy Abunda, giangko ni Rico nga ni atong una nagtugyod siyang matigulang siya nga nag-inusara or mag-inusara sa kinabuhi. Apan matod pa niya, nausab ang maong una-una human sa pipila niya ka mga nahimong relasyon sa nangunang or sa niaging katuigan. Bisan pa man o giangkon sa singer nga single siya karong panahuna, giklaro ni ini nga wala niya hingpit gisirado ang iyang pultahan para sa gugma. Gipasabot usab ni Rico nga kung no galing magpakasal man siya sa umaabot, gusto niya or gusto nga or gusto niya nga kinitungod kay nakita na niya ang saktong pares o dili tungod sa pressure o obligasyon gumikan sa iyang edad karon. Hinumduman nga ang uwahing nakarelasyon sa singer mao ang aktres nga si Maris Racal nga subay sa mga taho natapos og mirisulta sa ilang panagbulag ni atong Hulyo 2024. Daliwala sa naitabong breakup, mibiya gihapon si Rico Bitbit ang usa ka dakong leksyon sa gugma. Ug matud niya iyang nakatunan ang or nga kinahanglan gyud ang tibuok kaugalingon kung maghigugmaay aron walay mahitabong pagbasol sa uwahi. Bisan pa man or dili sayon ang magsugod pag-usa buhuman makasinati og kasakit sa kasing-kasing.
2: Express Balita. Express Balita.
0: nakakita siguro to siya o unta nakakita to si Rico o kuan kagabi.
3: Ayaw!
0: Nakakita to siya katropa o kapares kagabi, no? Kaya siya nga to ang surprise guest ba to? Nasa ito ang opening sa Palarong Pambansa 2026. Well, kaghapong adlaw mga katropa, nahimong nagmalampuson mga katropa ang pagbukas sa ito ang Palaro to Agusan del Sur 2026. Makaan at abang makaproud mga katropa isip po sa kaagsurnon nung makita or masaksihan mga katropa ang pagpaningkamot sa Provincial Government of Agusan del Sur. No, sa maong event mga katropa, makapanindig balahibo mga katropa ang gihimo sa Agusan del Sur. No, kaysa may nabuntagan.
3: Yeah.
0: Wala siguro. No, nakauli mi mga katropa mga alas 12. Timing pod kay kuan so nakaabot mi diri mga katropa launa gyud kadlaw. So di pa kayo tanto nga haggard kay ato ang naong diri karon sa live mga katropa. No, madala ra mga katropa og kaning pamulbos. No, bitaw mga katropa. No, kinsa may dugay na kauli kagabi mga katropa tungod pod sa traffic. No, kay ubay-ubay mga katropa ang buot nga musaksi sa opening sa Palarong Pambansa 2026, which is the first time happens in Agusan del Sur mga katropa. Right, good morning atong timbayaon atong mga katropa diri ang nabilar po ug tanaw sa live.
3: Ayaw!
0: Okay, wala na kakuan kay syempre daghan kaayo mga katropa. Muna ingon sa gate pa lang nagpila na. No mura bitaw og na ay concert mga katropa. Ngayon kana siguro ay concert diri ang mga katropa kay perte mang daghan na tao nagpila gid in town mga katropa gikan sa gate. Motong uban ika decision adi na lang ta mo adto. Ay grabe ang mga tao kagahapon mga katropa. Murag na ay concert sa Bini. No, good morning sa mga katropa na ito nga nagantabay karon. Katropang Gloria Malala Apelo, good morning o happy Monday. O katropang Lina Sipataho, good morning. Guanzon La Paz, good morning. Katropang CJ, shoutout na ko ako ang mga silingan dari sa Poroknangka, Afelsaga Consuelo, nga naminaw sa imong balita. Nagbuto-buto o naglanog-lanog. Salamat o dalaygon ang Diyos. Oy, good morning sa mga katropa na ito diha sa may Poroknangka, no, diha sa may Afelsaga mga katropa. Kang Rizel Agrade, huwag yung siya kagwanta ni comment na giyon. No, dagan kaayong salamat. Rizel Agrade Gaviola alias Gaygay. No, nga naminaw din naasa may Santa Teresita mga katropa. No, nabilar po din siya og tan-aw live kagabi. Wa na ka anhi o gapatin ay mga katropa. Jeneline Arceo Amaro, good morning ni mo diya katropa. Katropang Dai Chavez, good morning Ma'am CJ. Kanindot diya sa view diha sa Patinay. Mabuhay ang mga agsurnon. Happy blessed Monday sa tanan and God bless from Alegria. Marta Tuin Matignaw. Mayong buntag kang katropang Randy Artiaga Santisas, good morning. O kang katropang Dong Rodel Texon, good morning katropa. From Metro FM Prosperidad. Tristan Wyatt V. Gulay, good morning. Hermosillo Caldosa, good morning katropa. Watching live from Barangay Uno, San Francisco. Naka-ano na mo mga katropa, naka-isip-isip na mo asa mo mananaw karon nga mga dula. Kaya syempre kagahapon, officially open na ang ato ang Palarong Pambansa, which is mga katropa. Ipahigayon ang mga dula, mga katropa, sa nagkalain-laing lungsod sa Agusan del Sur o sa Osaka Syudad. Good morning kang katropang Beverly Pataho. Marajaw na morning, ma'am. Shout out tanan sa Habongas, Agusan del Norte. Manuela Para, good morning, ma'am CJ. No, karon pa kabalik kay walay signal dito sa garden. Kumusta ang tanang katropa? Mga guwapa-guwapo gyapon.
3: Ayaw!
0: Kang katropang Nilong Shoutout yan, Chon. Good morning, Ma'am CJ. Shoutout ko diha sa taga-Purok Uno, Pisan, o sa akong asawa, kang Sabet yan, Chon, nga nangapi og Santon Plus Coffee Mix. Nasa na all healthy nga kape ang giinom. Dagang kayong salamat, Ate Sabet, o kang Kuya Lino. No, ito ang siling Andrea sa May Pisan. Good morning, usap kang, once again, na General Arceo Amaro, o kang Ate Grace Apolinaria Vivero. Ma'am Ading Grenaderos Dapar, good morning. Kabalo ko nga bisan o waka na minaw diha. Muli-li dyan ka unya. Mga katropa, wala man tayong igong oras nga mapadayan pa saunahan. Musunod ang programang Bulsay ni katropang Ray Sura Vasquez niya. Tanganin niyo unya mga katropa. Okay, syempre, tukion to mga katropa ang nahimo nga malampusong pagbukas sa palaro to Agsur. Madriya sa ato ang tugkaran sa Agusan del Sur. Dagang kayong salamat sa ato ang hookup stations diha sa may or diha sa may Metro FM Trento. Madirisa Gutierrez, dagang kayong salamat. Wadi ka nabilar madi. Kang Papa Franz or kang Mami Rosel diha sa may Metro FM Rosario, dagang salamat. Metro FM Bayugan City, pinaagi na ni JJ Ella. Metro FM Prosperidad, pinaagi na ni Rodel Tixon. Sa kinatibok ang puwersa sa XFM News, ang usan sa pagpanguna na sa mong station manager, Katropang Ray Sura Vasquez. Sa mo ang news desk, Katropang Limuel Ukay. Sa itong mga anchors of reporters, Katropang Junji Labrias, Katropang Ray Alinton o Katropang Ali Vicente. Sa kong sparring reporter, kanon sa technical department, Katropang Harvey Hirames o Katropang Kiano JC Bial. No, daghan kaayong salamat. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan, kini yung katropa CJ Salvan Luy, kini ang Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.

0: FM。
1: Ora,
2: Kapitan.
1: Kung guapo gani mo totok, unsay tawag?
2: Kiligon.
3: Ah.
1: Kung pangit gani ang mo totok, unsay tawag?
2: Edi manyakis. Exciting. Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santo Blasco.
7: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
6: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jensen.
6: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
5: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
2: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Krupp Gold, midako akong abot sa uma.
2: Unsa day ng Krupp Gold bay?
1: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maudi na ang Krupp Gold bay?
1: O bay.
2: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
3: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras, mga katropa, alas 7:07.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Veritas, Bertos, Discretio, Monumentum, ang kamatuoran, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Mga katrupa, mayong gabuntag ganatong tanan sa kinatibok ang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome na pod, mga katrupa, sa tuang tulumanon, ang programang
0: Bullseye!

0: Bullseye.
1: Good morning. Okay, kumusta mga katrupa? Alright, lunis na usap, no? Okay, welcome.
2: So, init.
1: Init ang atong...
2: Nagka-init ang atong panahon.
1: Panahon, no? By the way, mga katrupa, once again, welcome ka mo sa atong duluman na kinirinong sa mga programang Bullseye. Kami inyo mga katrupa, kus katrupang Ri Celeste Suramascas.
2: Ang katrupang John J. Lebrias.
0: Bullseye!
1: Mga katrupa, adlaw na usab ng Lunes, speech sa 25 ning bulan sa Mayo 2026. Ayan, mga katrupa. Nanagutos puntong bahay dere sa Agusan del Sur nga
2: medyo
1: nanagud ang palarong pambansa.
2: Oo.
1: 2026.
2: So, larong adlaw, sugod ng bakbakan.
1: Oh, sugod ng bakbakan.
2: Kay grabe ang opening gabi ka tropa, no?
1: Well, anyway, before that mga katrupa, before magkainit ng atong maisgutan, diriyo na kita sa atong mga panguna ninyo. By the way, ang itong tulumanon sa itong panag-uban mga katrupa, gihatod kinis mayong kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kinis sa mga produkto mga katrupa, produktong tionay, garantisado o lahutay. Usan ini ang of course ang Bisinex Plus of Gel Capsule mga katrupa, no? Bisinex Plus of Gel Capsule intended specialized alang sa mata mga katrupa. Mauna nga kung doon na kay problema sa mata, kini ang pinaka the best gamiton, Bisinex Plus of Gel Capsule. Pero mas maayo para mas nindot pagyod mga katrupa, siguro on lang yun na to kay kini specialized manis mata. At upong siguroon nga kanang problema na to sa mata gyud. Kay remember mga katrupa, dunay pang hanap, blurred, o kining dunay diprensya tong mata, pero dili di ay ang tinubdan. Ang road o ang sunugdanan, dili di ay mata. Posible sa laing sakit mga katrupa mauna, nga kinahanglan kitag doktor nga magpa-examine una. Pero kung datay mga katrupa nga ang doktor moingon nga ang imong sakit, oy, mataman. Kini ang pinakadabas katrupang Junji.
2: Vision
1: X Plus of Gel Capsule. Pag ingon sa doktor, oy, mata imong problema.
2: Magluha-luha. Kini. O kini karong-karong.
1: Sulit.
2: Kini dapat iabag gini karong katrupa. Labi na kay duha ka semana ang sagunson nga bilar ani kanang kuwa kastulog sa atoang palaro.
1: Correct.
2: Ibutan-aw magyud dito kay ganahan man ta.
1: Pinakamaayo ana katrupa kung sige ka bilar.
2: Kini yun. Vision.
1: Normal, bilar-bilar man ka. Kanang tulo. Bisinex Plus, Santon Gold, kining Santon Gold, Santon Plus Gold Capsule, o Premium D3.
2: Kana.
1: Unsay purpose sa Bisinex mga katrupa? Kanang atong mata pag magbilar-bilar, grabe gyud.
2: Sakit
1: gyud.
2: Mabasa ra ba, manghilambos ta. Ayun.
1: Ang purpose usab sa kining Santon Plus Gold, mauna ang magtabang mga katrupa alang sa pag-fight. So sa unsa man nga at gumikan kay nagbilar-bilar ka sa unsa man nga posibleng sakit nga mo tunga ana, so di mo protection kanimo si Santon Plus Gold. Unya mga katrupa, kay bilar ka man normal, kulang kita sa kining tulog, luya, so tagaan kitag enerhiya. Premium D3 ka na katrupang Junji.
2: Yes, kana kay mohatag dag extra nga energy.
1: Correct. So naagoy sakto nga protection mga katrupa. Kanang amo man lang hinganlan mga katrupa, mauna'y pangitaa. So mapalit ka na sa mga butika kung wala dito. Anialamang din sa itong Sibiyaan mga katrupa. Kay kompleto kita sa mga produkto. Diri sa Sibiyaan, naimutang kami sa second floor Sugano Building, Purok 1, Pisaan, San Francisco, Agusan, del Sur.
0: Bullseye!
1: Alright, good morning.
2: Good morning! Maraga bilar siguro karon na nga to ang mga naglipag po.
1: Daghan.
2: Mananaway sa to ang kunsan eh. Live kay siyempre yung pinanggabi eh, good.
1: Correct.
2: Bilar ni sila.
1: So, mga katrupa, live usab nga inyong makita, madungog, no? Sa itong Sibiyaan, mga katrupa, una sa 91.3, 95.7, sa dial sa inyong mga radio. Sa control ni katrupang Harvey Rames, unya atong mga partner stations ang Metro FM Agusan, mga katropa.
2: Good morning.
1: Good morning dia sa may Metro FM Bayugan.
2: Hi, good morning ni katropang JJL Gomez ha, sa may Bayugan City.
1: Good morning. Diri sa may Metro FM Prosperidad.
2: Ay, pinaginusab ni katropang Karen Lozano o si Dong Rodel Tixon. Mayong morning.
1: Good morning sa Metro FM San Francisco.
2: Pinaginusab ni katropang John Lee Kiemhot. Mayong buntag.
1: Mayong buntag sa Metro FM. Okay, Rosario.
2: Pinaginusab ni katropang Chel Montañez o si Papa Franz. Mayong morning.
1: Good morning. Niya sa Metro FM Trinto, mga katropa.
2: Pinaginusab ni katropang Attorney Risa Gutierrez.
1: Good morning, mga katropa.
2: Good morning.
1: Aron nasab makita ninyo live, mga katropa, katong tulumanon. Katong sa itong mga higala nga naka-online, pwede usab ka po mo abli sa itong mga Facebook pages, mga katropa. Ablihan lamang ang itong page sa 91XFM 91.3 San Francisco. Laing page, mga katropa, nga pwede nimong tanahon ang XFM San Francisco 91.3. Usap ang usa ka page, XFM 95.7 Bayugan City.
0: Bullseye!
1: Doon na kita YouTube, mga katropa, at itong mga igala na itong naka-YouTube, especially kung naamoy mga kanang smart TV diha, mga katropa, mas mayo, i-onin yung TV diha, kanang smart TV ha, muadap mo nag-YouTube, pwede ninyo makita, mga katropa, atong tulamanon, pangita alamang ang XFM San Francisco live kita diha, inyo sa makita. Mura po mo nagtanaw sa television.
2: Siyempre, o mutanaw mo mga katropa, i-share na lang po.
1: Paki-share sa itong mga live sa Facebook.
2: Follow, katropa pa makapalo.
1: Correct ka.
2: Comment po mo mga katropa kay ato ang tagaagpagtagan.
1: By the way, atong mga kaigsunan nga nagpaminaw via radio, walay internet, mga katropa, pwede mo mag-text, no? Para kung doon na mo yung mga mensahe nga atong i-shout out, abang syempre, ato ka nagtagaagpagtagad, no? Text lang mo sa cellphone number 0919-793-1893, mga katrupa. Subunan kong numero, ha? 0919-793-1893. Diyan mo, text kay para mabasa na to ang inyong mga mensahe din na mga katropa. Alright, once again, welcome ka mo atong orasan na doon lang kita ay alas 7:17.
0: Bullseye!
1: I-welcome ang atong mga nanilaw
2: ko sa... Welcome!
1: Siguro kita katropa nga, sigurado kita katropa nga, John J. Nga...
2: Hagok pa yun siguro.
1: Ang upan hagok, ang upan naminaw na kay... nangita sila
2: lutoonon pamahaw
1: dili nangita sila kung asa man tong istasyon ni katropang John J. Libres kaya di ako sa Agusan. So minaw na sila,
2: daghan kaayo og mga na, mga kuano taga Lagyo nga naagahapon na, ano nga
1: basta ang dalan kagahapon mga katropa
2: bastilan grabe
1: gahuot yun padulong ko dito bandang launa gapin. Basta dugay ko nakaabot dito sa
2: Pasulod.
1: Oh, gumikan kay Hinay ang irog.
2: Nagsakyanan.
1: Adili, nagmotor.
2: Nagmotor.
1: Even motor.
2: Lisod kayo.
1: Lisod Japon.
2: Niya gagabi iba katropa pag uli po nato katropa gari. Dito taman sa kanabang hapit na magsalbasyon ang parking sa mga sakyanan.
1: Grabe, kalayo na din.
2: Layo na kayo, katropa Gary, pero ang nakalamang lang yun kayo, kay halos mga tag 50 meters, naagyod ang presensya sa ato ang kapulisan. So, dili kayo, warag di kayo tabalakag mga kawat-kawat sa motor.
1: Hinaot po nga, wala yung mga biktimas kawat no, kay
2: grabe,
1: ang ato mga kaigsunan, ilan naman yung pamili nila mga sakyanan. Pero, kamo po mga watay kung mao na inyong plano siguro alam po ninyo nga perfect ang inyong mga moves no
2: kanang dili mabulabog
1: kay the time nga mabulang po mo kay halos manggod nga kauban na yung iyong kilig mga operatiba na impas gud mo
2: kay basta kay kunisnitan gud
1: wala na mag-uniform mga katropa pero base nog pag tuklod-tuklod pa ni mo na
2: ana himaw ana
1: impas ka Og naminaw manggaling nga itong magamhanan karon diya sa mga bungutog kamot.
2: Ayaw na lang mo patuga-tuga.
1: Ayaw na lang mo patuga-tuga kay panitan, good mo. Kay kamuray makadaot sa impression.
2: Maglisod.
1: Sa gihaguan o gipaningkamutan sa mga opisyal. No? Gikan sa probinsya mga katrupa. Sa Department of Education, sa National Government, LGU, barangay, tanan-tanan nga naghago para lamang mapahiluna ang palarong pambansa. Unya, lawgaon lang sa mga binuang.
2: Gani,
1: pero di pata mag so, may naya katrupang dyan dyan ato silang pamasahon sa niya.
2: Sige. Di sa tas basabi.
1: Correct. Di amas katrupang Minda matugas. Oy, kumusta naman ka katrupang Minda?
2: Madam. Grabe, kumusta? Gimingaw na lang magigil mo, dam.
1: Dugay-dugay na siya wakako, ano?
2: Marag sa Del Monte, di ba?
1: Del Monte. Good morning, mga katrupang Ray, katrupang dyan dyan. Shout out na lang ko sa tanan nga mga silingan nga naminaw sa inyong programa. Salamat, God bless. Bless usab ni mo diyan, katrupang.
2: Salamat kayo.
1: Minda Matugas.
2: Minda Matugas.
1: Diyan po si katrupang Prince AJ. Shout out ko katrupa sa akong asawa nga si Eileen Brital.
2: Uy, Eileen
1: okay,
2: Brital.
1: Okay, sa St. Peter Pisaan. Uy, masama na ay problema? St. Peter Pisaan daw.
2: Problema siguro.
1: Unsa man diyan, nagtrabaho o unsa man. Sige, good morning ni mo, katrupang Prince AJ. Ay ako ng asawa na diha sa St. Peter.
2: St. Peter, nagtrabaho.
1: Trabaho siguro.
2: Base,
1: Sige, salamat katrupang Prince AJ, good morning. Then, katrupang Alfonso Mondihar, Beverly. Ingon siya nga, good morning sir, listening from Kulambugan, Sibagat, Agusan.
2: Uy, Kulambugan, perting layuan na katrupa.
1: Mau ba?
2: Oo, Kulambugan.
1: Kulambugan.
2: Perting layuan
1: na. Layo na di katrupang Alfonso, no?
2: Perting layuan na.
1: Shout out sa inyong tanan diya sa may Kulambugan. Salamat sa inyong pagsunod, katrupa, ha?
2: Sementado na tanan karon.
1: Mau ba?
2: Lami magyun na lisura sa una diha, yun.
1: Sige, good morning yung tanan.
2: May buntag, taga Kulambugan, ha?
1: Taga Kulambugan. Diapos katrupang Randy Santichas. Good morning,
2: katrupang Randy.
1: Si katrupang Gloria Malala Apilo, nag-share na.
2: Good morning po, nimo madam.
1: Good morning.
2: Minaw gyud daw siya priminti sa
1: tuwa. Minaw siya. Thank you so much. Si katrupang kining Roger Narukla.
2: Hoy.
1: Ano man to yung chat no nawala man yung message sa. Katrupang Bronx Raj Dakuran, good morning nimo diha. Thank you so much.
2: Ayong buntag, moragwa siguro ni Mesoro yung gabi isiguan.
1: Wala siguro.
2: Oh.
1: Anyway, mubalik may mga katrupa ha. Kay doon na nagkitay alas 7.22 sa itong rasan. Niya, mubreak una kami. Balik kami, human lang mga itong painomdom. Standby na mo diha.
0: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M
4: X-F-M.
3: Kung maminaw ka sa X-F-M.
5: Paralay pagod par. Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo hayang asawa?
6: Exciting!
7: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Amboto rin mo. Gahi kagyog o. Nan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
7: Ma, pasag din nalang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Pag inom og Premium D3, ragid ana kapalagsik na kog bali. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
15: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
12: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Sandon Gold Coffee Mix.
18: Ako di IC Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiun o kapoy. O mihamis po akong pamanitan. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya, glasatayon o collagen. Daghang salamat, Sandon Gold Coffee.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sister Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regude. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
4: Ipilis sa mga butika.

0: Okay. Mga katrupa, doon na kita'y alas 7:28 sa itong orasan.
1: Bullseye!
0: Of course, kining oras, mga katrupa, hatod sa kareto sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer, mga katrupa, usas mga nagtabang sa ito mga farmers. Aron usab mapalambo, aron na daghayani, no? Kung nanguma ka diha mga katrupa, di akining Crop Gold Fertilizer, dako kining tabang alang sa imong pagpanguma. Pangitaan lamang sa mga agro-store.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, good morning, usab kang katrupang Christina Pipito Munton.
2: Oy,
0: igun si sa manini katrupang Harvey.
2: Oy, Christina.
0: Christina Pipito Munton. Shout out daw diya sa mga ipisaan. Imuning parinte. Christina Pipito Munton.
2: Parinte ni katropang
0: middle name. Middle name. Harvey.
2: Onya si Munton biya po ni
0: Munton Hiramis.
2: Kining sa Ubos Munton. Munton po.
0: Diri na sa Ubos.
2: Sa Ubos.
0: Good morning niyo diha katropa.
2: Good morning, good morning.
0: Thank you so much. Niya. Ala dia sa imo daw katropa, cellphone imo gikuan katropang diyon. Sige, kumpleto na ba?
2: Cellphone diri katropa gari.
0: Ala tanawa daw
2: ga. Okay.
0: Sa cellphone nga kining cellphone number. Okay, cellphone po dang gitanaw ni katropang Yunji nga Facebook. Pero kini akong gibasahon sa number ni. Katong mga nag-text, mayong buntag katropang Yunji. Sir Ray, mayong bugnaw ang kabuntagon sa itong lawas nga gihatag sa juice. Pa-set out ko sa tanan nga nagdula karon sa Agsurnon 2026. Nindot kayo gabiin, nakalaag mi sa among pamilya.
2: Wow. Oy,
0: at least katanaw po mo sa opening, no? Alas 10 na mi nagkauli, naaman good mi service. Sidecar, maunang nalaag mi. Pa-set out ko sa akong bana, sayo pa sa among basakan. Og maisa na mo, John, mga Harbis, nami sa among humay. Uy, di basta-basta, no? Og maisan. Kana mo'y nindot, no?
2: Kana mo'y.
0: Salamat sa panalangin. Gihatag sa Diyos na mo og kaayo sa humay og maisa. Yan. Dalaygon ang Diyos. Amen.
2: Amen kayo.
0: Gikan ni katropang Julina Turalba Pacumius. Basta magkugi.
2: Ay, naay anihon.
0: Naagi anihon. Lisod man kayo og naakay anihon. Waka magkugi.
2: Kaya ka na siya, nangawat na na. Nangawat na na. Naay kay giani, pero wa man kay gikugi. Lahi na na.
0: Lahi na na.
2: Lahi na na siya.
0: Pero, nabiging ang katropang Junji, basta magkugi, kugihan mga
2: kugihan.
0: Mawala yung problema.
2: Mawala yung lison kayo.
0: Ay, good morning, ang katropang Aning Liliba.
2: Katropang Aning Liliba, unyag Gaday Ichabis. Good morning po. Shout out daw niya das mga taga-aligriya.
0: Taga-aligriya. Good morning,
2: good
0: no?
2: Good morning.
0: Big, isa pa ning mga...
2: Lorente AJ. Good morning, Sir Ray, Sir John G. Good morning, usab sa tanang naminaw sa XFM. Hinaot untaga na kapangapina og santon. Gold Coffee Mix.
0: Thank you so much, no? Yes, katropang Day Chavez. Good morning, no?
2: Good morning, ha?
0: Nakabulusay na daw. Then, shout out sa tanang athletic good luck sa ining tanan.
2: Tanang.
0: Gikan ni katropang Day Chavez, tinasamay Alegria. Good morning, mga taga-Alegria. Thank you so much.
2: Taga-Alegria!
0: Katropang Aning Liliba. Good morning, Sir Sergeant J. Happy Monday. Shout out na tanang taga-Barangay Hubang. Good morning. Ay, good morning, Nadia sa Hubang. Thank you so much. Onya, kinsa pa?
2: Onya, mayong morning po kang Tutong Boromio.
0: Ay, good morning.
2: Kang Lini Ross Boromio, Ruina Boromio, Loloy Lorente, o Kidoy Lorente, Jojo Lorente. Ay, grabe, naghahana ni mga Lorente.
0: Mga kuanin ni katropang
2: mga kababayan
0: AJ
2: niya.
0: Lorente.
2: Mga kababayan ni niya, day.
0: So, anyway, good morning, usap. Katropang Dong Rodel Tixon.
2: Dong.
0: Mosta diha, katropang Dong's prosperidad.
2: Ni Soro, siyon, is katropang Dong gabi.
0: Masin siguro. Sige, sige. Good morning, katropang Benji Mahilam. Good morning, sa pinuli, ha?
2: Good morning. Das may barobo, ha, katropang Benji. Onya kang Halle Mary Lucille.
0: Katropang Halle, good morning.
2: Good morning, Sir John og Sir Ray. Salamat kayo, ha?
0: Diyas sa itong silingan sa Pisaan.
2: Oo, sa Pisaan.
0: Good morning, katropang Halle Lucille.
2: Mayong pagpaminaw.
0: Mayong shout-out inyong tanan, di ha? Napabay kalimtan niya. Si katropang Yuan Vegetarian, good morning.
2: Katropang Yuan.
0: Thank you so much. Kumusta Saman. Katropang Yuan?
2: Loud and clear ba tadi, ha, katropang
0: Yuan? Loud and
2: Yuan?
0: Clear ba? Diyas katropang Richard Gomez, good morning.
2: Good morning, ha.
0: Diyas sa may Highway 23 gas station.
2: Good morning, good morning diyan ninyo.
0: Bahi barubo. Salamat katropang Richard Gomez sa pag-share. Morning sa inyong tananda o ba sa mga kaubanan niya?
2: Mayong morning, ha?
0: Napabay na bilin niya? Dito na speakers mo sa Bayugan nga page. Aba magunin ginalibot-libot mga
2: okay,
0: katropa.
2: Okay, ang uban mang loon, okay, bangon.
0: Base ang uban din ha, tuan nag mensahe sa uban nga page. Mas maayo maanad mo mga katropa. No? Dari mo page sa main. Ang main page na mo, XFM 91.3 San Francisco. Tulong mo na ka page pero gi-encourage mo na mo nga diri mo mag-message sa XFM 91.3 San Francisco. Doa mo nang giablihan siya tanan. Pero kung mag-message mo diri sa XFM 91.3 para usahan. Okay. Na yung mga panahon mga katrupa nga dili mi kaabli to speakers na makalimtan gyud.
2: Oo, mo nang di mi gusto ug manglood mo.
0: Oo, palangka.
2: Mo na lang yung gi.
0: Mga
2: paning kamutan gyud mo nga di gyud mo ma.
0: Mga palangka ba yun? Okay. Mga palangka.
2: Palangka ba gyud mo na mo? Good morning mga palangka.
0: Nahala alas 7:35 na. Wala na diri siya. Ahinay po niya ang internet ay mag
2: mga bitaw ni kasagaran ni nga ito ang problema ni internet.
0: Kapoy nagigawa ni internet ni nga Converge ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. Walang hurturot naman siguro ni ito gumasa.
2: Good morning ha. Wala naman siguro ni.
0: Perfect na. Di ay mga nag-like o nag-heart. Dinch Kappa, good morning.
2: Oy, Puting good morning, Manok. Oy, si Puting Manok diha sa may kwan, Alegria.
0: Alegria, good morning. Si Jusen Canicon Pataho, good morning. Beverly Pataho, Brent Pataho, good morning. Dave Pataho, Lina Pataho, Benchin Pataho. Da lagi, hurot lagi ang mga
2: hurot
0: Pataho.
2: Hurot lagi ma...
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga trupa, kagabi eh. Nagabi, ano, kagahapon di ay... Mm.

0: historical kayo ni sa ato sa Agusan del Sur nga. Pero
1: wa ta kasayod kung mabalik man ni siya.
0: Oo, unsay dagan, di ba?
1: Oh. Well, anyway, so we're so happy man nga trupa nga natuman na gyud nga diria na pahigayon ang palarong pambansa kay bisan pa man tuod og dunay mga kumbaga ako katrupang John Jiha sa ako nga kaning paminsar.
0: Oo.
1: Makaingon ko nga ang mga lideres sa Agusan del Sur, especially sa provincial government.
0: Okay, oo.
1: Dako gayud og kanabang gustong kabuton ang maayong dungog diri sa ato Agusan del Sur kay nganuman. Og boto no naon na na magyoy kasarang.
0: Na tinood na.
1: Gumikan kay sa itong gingon ni gipasalamatan bitaw ni Governor Cani ang kinibang gisugdan man di ini siya katrupang Junji paghimos mga pasilidad para kung dunay dangkong event
0: ma kuan na gamay na lang makiter niya gamay na lang po ikulang igo na lang po idugangan
1: si kanhing tong amahan nila ni
0: si kuan Boydaco si Demokrito Plaza
1: si Demokrito Plaza katong ilang amahan
0: gyud mo toy nangandoy gitu sa
1: nga ma ang mga dangkong event mabutang dire
0: astila no
1: so it takes time nga ang may tabo magud ani ka trupa di gini siya ma-realize unless kung naagyoy mga leaders.
0: Mao,
1: nga mo, purusigigyod.
0: Purusigigyod.
1: Kay, mama na igiingon ka trupang Junji, nga it's a will of a leader or it's a will of our leaders.
0: Mahimo, gyod.
1: Mahimo.
0: Oo.
1: Ha? Basta, kay, og dili gyod na siya, daghang may mga opportunity.
0: Mao.
1: Og dili gyod na kabuton, sama ani, wala na.
0: Wala. Dili gyud makuha. Dili gyud mahimo.
1: Pananglitan ka doon pang Junji. Ang last. Haya man itong last. Sa Cebu ba? Ilocos.
0: Ilocos. Ilocos to. Ilocos.
1: Now, si Agusan del Sur, ni-representar nito para i-lobby nito mga katrupang andam kinimudawat.
0: Andam. Oo. Andam ang Agusan del Sur.
1: Kisa may ni-anto nito. Ang mga leaders.
0: Mga leaders. No?
1: Sila si
0: Governor.
1: Governor.
0: Sila
1: Kung Idibong.
0: Idibong. Oo.
1: Kung Alpil.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga uban pang opisyal para i-lobby. No? So, will sa mga kining leaders.
0: Leaders na to. Oo.
1: Now, na-aprobaan man yan, maunin ni Tabo nga doon na ay palarong pambansa. No?
0: Okay, kuan man po dahin ni Katropa Gary, biding-biding man po dahin ni.
1: Oh.
0: Okay, daghan ba po yung mga probinsya ba yan, mga region nga nangandoy po?
1: Oh.
0: Oh.
1: So, mauna makaingon kita nga, talagsaon.
0: Talagsara.
1: Oh.
0: So, natuman ra yun.
1: Natuman na. Natuman ra. Isugdan ka kahapon ang programa.
0: Oh, okay.
1: Mabot na mga makaingon ko Katropang Junji. Ah, murag, bisan pa man tuod, makita na ito mga katrupa nga daku kayo nga event.
0: Na grabe niyo.
1: Pero katrupang Junji, ang pagtanaw na ko dito, hanas na gihapon na Agusan del Sur.
0: Oo, morabag. Maura
1: magyapog na liyagan.
0: Oo, morag. Nakuha yun ang, morag na lang gidugang ba?
1: No? Gamay na gidugang.
0: Gamay na gidugang na ito. Gamay na gidugang.
1: Ito na itabo ito kagabi nga pinig. Para na ako ang nadugang rato mga drone. Pagkaturamang yung drone.
0: Oh, kanto. Drone.
1: Katong drone nga. Lain mga napurma-purma rito.
0: Oh, katong sa mga airborne.
1: Oh.
0: Katong nagkuan ba? Nag-unsan eh?
1: Nagpapurma-purma. Exhibition.
0: Oh, exhibition. Diba? Oh. Katong nga to ang mga kasundaluhan.
1: Okay, sa Naliagan Festival, Manggood. Usa mo po na kadakong event sa probinsya. Okay. So, ang mga sitwasyon, maura ka na. Magpreparasyon din sa mga kadalanan.
0: Oh, kana.
1: Maura.
0: Asa dapat magparking, entrance exit, unya mga tinda, mga ato mga negosyante pag blaster, maura.
1: Maura. Mao na nga si Agusan del Sur sanay na.
0: Mao na, ngunang kaya yun kayo kaya kay cater ang mga dagko mga event.
1: Well, anyway, sa katumanan niya ng mga katrupa, dapat garbo ang Agusano.
0: Ay, oo, tinuod na eh.
1: Mabot na tanaw ko sa Facebook bitaw, murag doon na ay mga makita na to nga mga sayop gamay.
0: Oh, dili man gyud na.
1: Pero
0: di
1: man normal man sa usa ka event kana agyud na di ma-perfect.
0: Di man gyud na ma-perfect.
1: Pero tabangan na lang po nato ang Agusan del Sur nga pasalamatan.
0: Oo, dili kay ang ato ang tan-aw sayop lang mura na man lang kita pimenti ani og pastilan na lang.
1: Mag-advertise na gurutay ngayon si Katrupang Harvey.
0: Sige.
1: So, mga Katrupang, ato lang yung

0: gi pasabot sa inyo ang mga sinugdanan ni og kalampusan kay makita na to mga grupo nga actually do na may makita na to nga angay yung pasalamatan.
1: Maa, tinuod, oy.
0: Kay musugot ang sadili kini siya di gidi mahitabo mga trupa kung wala sa will sa mga political leaders. Alas sa 7:42 mga trupa, balik lang kita humani nga painamdam.
2: Bullseye! Bullseye! X-F-M X-F-M.
3: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
4: Christmas tree ug lansang.
3: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
4: Exciting.
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabuhang murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung testimonin niyo, alanga, nindot yun.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rabi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kaayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakado ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kaayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sis the Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Quickly sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
5: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold. Na, basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo,
4: nakapalit
5: yung.
4: Nagaday, oh, basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: Check yun mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel. Na, bayo.
4: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix. Og Santon Plus Gold.
5: Daghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kung kabuhi.
4: Sukat so, nakainom ka og Santon Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, kabong kasing-kasing po din naman kayo mo pagpitin. Muna akong gimintin karon.
4: Ron. Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Na nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Sa mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung ang epekto ane. Kakiting, pika sa kung likod na niya mo, kuha rin ang gumuwi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ani, sa Santon Plus Gold.
5: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang sa

0: Live. Okay, mga katrupa, doon na kita'y 10 minutos. Ani sir, makinangat ang oras alas 8 mga katrupa. Bullseye! Bullseye! Tulong mo doon, ito sa Kines, mayong nga kabubutoon sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer, mga katrupa, nagatabang sa ito mga farmers aron mas mapadaghan ang ani na kinis sa mga agro-store. Ato nasab ka na ito sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katrupa, usan ni siya nga nagapalig-on sa itong panglawas. Oy, karong panahuna, okay, ang uban gusto mo tanaw sa mga padula, ang uban mabilar, ang uban kapuyon. Haom kayo mga katrupa, gamit kayo na ito ng Premium D3 alang sa pagpalikon sa kalawasan. Ang kaluyahon sa itong lawas mga katrupa, tabangan sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Ito nga ito ang mga drivers, ito ang maghatod sa ito mga kuan, mga estudyante, sa ito mga atleta. Kini, tag, naminaw mo karon. Kining Premium na D3 makarecommend good me sa inyo hang kakondisyon sa panglawas kanunay ninyo. Mabatunan.
0: Para ang itong lawas mga katrupa, matagaan po ga vitamins.
1: Di, bialalim.
0: Okay, nga no. Kining magsigitag kakapoy.
1: Oo, bilar.
0: Magbilar, basig ma-overpatig ka mga katrupa. Delikado. Bardaon gyud ang lawas.
1: Tinuod gyud ang katrupa gyud niya gawas ni ana. Delikado gyud pug kayo makatulog kag nagmaniho.
0: Yeah, tinuod na
1: sakay, siya. Sakay ang mga atleta kay grabe na imong lawas kakapoy.
0: Oh, correct.
1: Bantayanan pug kayo na no, mga katrupa.
0: Sige. Di as si katrupang ay, katrupang bro, Ingong. Good morning naman katrupang bro, Arnold. Ha?
1: Good morning.
0: Kumusta bro? Thank you so much. No? Happy tuning in. Di apos katrupang Santiago.
1: Santiago?
0: Santiago. Iyang ibulag ang
1: ay, mao.
0: San niya, Tiago. Tiago, good morning.
1: Oy, Tiago, ha?
0: Ingon siya nga, dakong garbo sa Agusan del Sur.
1: Tinood yun
0: na. Nga naadiha ang Plalrong Pambansa. Kana mga niga, bahala sila.
1: Baho, mao yun. Tinood yun na.
0: Kining na. Super niga.
1: Kining mga mga suyaon man ni sila.
0: Naamang yun na siya kanunay. Kay ingon man na katrupang Junjing. Kanang sa usa ka bulig, naagun na siya mo sipak.
1: Mao, tinood yun na niya. Mo nang magsakit na lang na inyong dughan diha, bahala mo diha.
0: So ang pinakamaayo gyud ani mga katrupa, mas malipay ta kay natuman na.
1: Natuman nga dinhi gyud sa toy gipahigayon.
0: So sige, salamat katrupang Santiago. Yeah. Katrupang General Arcio Amaro, good morning usab.
1: Good morning.
0: Isa pa diha. Si katrupang sige.
1: Kang katrupang Langlang Ases.
0: Katrupang Langlang.
1: Orientals, good morning po nimo diha.
0: Good morning katrupang Langlang.
1: Minaw da yung papa karon sa Buenag Gracia Talacugon.
0: No? Good morning din ha sa Buenag Gracia Talacugon. No?
1: Kang Madam Merasol Corpus, ha? Good morning. Oy, irigas mi ni Kagawad Rimi Esmoralde.
0: Good morning, good morning.
1: Good morning diha.
0: Wad, kumusta niya? Good morning. Tanaw kagabi, Wad.
1: Kan na pa'y ideal. Li mo ragwa maglisod ni og tan-aw.
0: Basta kay naminar to sa live og tan-aw sa live.
1: Oo, naglisod ni tan-aw kay chairman bi ni sa peace and order. Niya siyempre ang monitoring.
0: Correct, correct.
1: O part biya sila sa kuan. Nakabag sa ato ang implementasyon sa CAPSEG Kalinaw, no?
0: Correct.
1: Salamat kayo sa inyong koordinasyon. Daghan po taga mga nakita gabi katropang risa. Mga billeting facilities. Diha sa Santa Irene, bilib sab ko kay paglabay na to. Naagyod ang ilang presensya kay ani mangong mahitabo ang katropa gikan guna sa coach mga assistant sana wala gyunay tao ang mga kuan ana ang mga ilang tulganan
0: amo
1: unya karon og kumpasan pud ani mga balibo og kamot kay nagtapok res nalyagan nya away tao patay ang gamit
0: pero ang atong mga thousands of enforcers na ang nagabalibo.
1: Naagyo din noon,
0: Ang magpagara-gara na lang yung
1: kaya. Molagi, kunisnitan yun.
0: Piangan yun ka. Basi nagtuo mo nga sa inyong pananawalay tao, pero mahibulong na lang mga namay ning pusas ninyo. No?
1: Maagyo, tinuon.
0: Huwag naminaw magaling ang itong mga bunguton karon.
1: Kini, nagplano-plano magyun yung mga buang-buang nila. Nagplano-plano yun yung sa ilahang himuon. Ano yung kuwan, targets mga motor.
0: Sige.
1: Kang Carmelo Limosnero.
0: Good morning.
1: Good morning ni Modeha. Sir, there's my lapinigan, no? Mayong pagpaminaw ninyo diha dapita.
0: Good morning.
1: Good morning diha ninyo.
0: Sige. Now, mga katrupa, balik ka na to, ha? Alang ka na ako, mga katrupa, kining mga pangitabo nga natuman, kay gisugda naman yung kagahapon ang opening, niya karon ang kumbate na sab. So, naanagin ka na to, Dria, makig-uban o natuman nga palarong pambansa 2026. So, unang-una, pasalamatan ko na to ang mga officials, no? Especially ang provincial government kay ngano mga katrupa, doon agad akong effort. Niya, of course, gi-disseminate na yun o gi-designate na yun sa mga LGUs.
1: O niya, sa ato pod, yung mga nag-organize, no? Ang tinabangay sa pag-organize, gabi po, no? Di alim, ato ang mga Buhatas Tourism, uban pa ng mga ahinsya nga ni Kooperaryo, datong mga Saras, no? Ato ang BFP.
0: So, anyway, ang point na ko is, kung wala ang will sa mga leaders.
1: Magyud na.
0: wala
1: mahimo. Wala gyud mahimo.
0: Ilabi man gud na.
1: Nag-agad man na sila, ha?
0: Ilabi. Kanabang, o maingon ka nga, lisod man ta.
1: Lisod ta?
0: Dili ta makadawat niya na. Wala gyud may tabo.
1: Magyud.
0: Mauna nga, pasalamatan na to, nga di na himutang ni, kay unang-una, katrupang Junji. Natuman man tuod ang kining...
1: Itong sirag.
0: Di, natuman man tuod nga
1: kining palaro.
0: Mas samot pa gumikan kay ang entrada nga impression. Daghan ang nag-appreciate. But pa samot di ay
1: kaya
0: at the same time makalaom ta mga katrupa nga dili ma-prostrate ang ato mga bisita. So unsa may sunod nga mahitabo ni katrupa? Ang next ani normal ang agusan ni Lusor, pwede na nang balik-balikan sa paghangyo nga, oy, sa una, kamo ang nag-host. Balik na sa agusan.
1: Balik sa agusan, Bikay. Putilaw na po may ear ko.
0: Mura magunin yung katrupang Junji og gi-invite na to sila para
1: pabalikon.
0: Katong wala madiskubre nga mga kaayuhan dire, madiskubrehan. Now, di ana man gyud ni, mabuto na nga, ang gikinahanglan na gyud katrupang Junji, participation.
1: Kana na lang yun.
0: Doon kita nga mga agusanon.
1: Tinabangay.
0: Mutabang na lang yun.
1: Tabang, di kay...
0: O sa may matabang po na to. Ang pagpakita sa pagka...
1: Tagagusan.
0: Mabi-abihon nga tagagusan.
1: Kana na lang yun. Bisa ka na rap. Dako na kinatabang.
0: Kana imong pagka... Kita kang mga... Kaygalaan na to nga dili ninyo silingan. Nagpasabot na nga mga tagalaing lugar na ipakita ang imong pagka-hospitable.
1: Kana.
0: Maabi-abiay yun.
1: Naimasugatan ninyo taga-Barm, taga-NCR, no? Taga New Eastern Visayas. Nya smiling kayo mo. Mubukuan na. Musunop na silang una-una.
0: Yes.
1: May una na ito pag-uli nga. Kawaga. Talaga itong taga-agusan nila. So, napaka-smiling talaga. Maabi-abiay yun.
0: Mahalang walang ipon.
1: Smile yun mo mga katropa.
0: Ayaw ninyo paningli dihang tag 1-5 nga plitihan.
1: Kana, teka na, mosano po na katong nabiktima at itong tulog ka. Mingon gito nga, grabe naman
0: ako yung nagipangita kong, nadakpan na ba ka ito, guwapa?
1: Ambot ng kahaog, i-monitor ba ito karoon nila?
0: Nabisi lang yun, ang mga, kwan, surti lang yun.
1: Magani.
0: No? Daan nag-iingnan nga dili, himuong mapahimuslanon.
1: Wow, perte lang.
0: Kay kini nga chan sa mga katropa, tanahon ko din ang hago sa mga nag-organisa ni ini yun niya, inyo ang buling-bulingan. Magka-lamit ko din niya.
1: Ay, tinood. Tinood.
0: Pero balik ta katropa nga dyan si Sani Tabo kagabi. Gahapon, basta mga katropa. Wagod mi ka. Wagod mi ka live mga katropa kay Wasignal. Tuyoon man na katropa ang dyan si Poor... Safety.
1: Kay banda mga alas 10 katong giingon ni mong muragi buhian na siguro ang signal kay nakasindaman mo.
0: Daghan na.
1: Kato laging pag-abot pag-deploy na ni mo sa amo, ha? Basta naglisod yun big usahon magyun na mo ninga. Di man yun bisag pagtawag sa cellphone maglisod gani ka.
0: Lisod ang signal. Kagahapon kay gisignal jam mga katropa. Kamu diya, nakasinati mo dito ba mo? Hina yung signal. Gituyo man to kay para sa safety.
1: Lagi safety. Tinood yun na.
0: Para sa safety.
1: Sa safety.
0: So, dito mga katropa, dunay mga bisita. niya kita mapahiyumon ta kay para tagdo na to ga kuan na to mga bisita.
1: Siyempre, labi na masugatan na to nga mga tanaw na to dili magiging Tagalog yun ni mga naong aniya. Kana yun ayun. Hasta kay...
0: In fairness, alang ka na ako, maayo yun nga pagka
1: bunga, preparar. Bunga kaayo ka tropa. Oh. Ay, pastilan. Daghan yun nakakoment. Kaya ang kanto ganing mga coach lang daan, kanto mga ginikanan nga, naka-experience yun nga ang ilang mga anak na aspalaro, halos naagid sila mag-atong. Bihira, grabe yun ang ilang appreciation sa Agusan del Sur.
0: Nadugay-dugay lang ito kagahapon gumikan kay naalay mga opisyal nga gihulat mga katrupa.
1: Oo nga.
0: Oh, pero si Agusan del Sur, actually ready na.
1: Ready na, ingo na lang. Ang mga bisita na mo'y gihulat ato.
0: Oo, sa lahat ng mga naghihintay doon kagahapon. Naglisod kita sa pagtagalig?
1: Oo. Talaga. Malisorin.
0: Ay! Sa lahat ng naghihintay kahapon, mga katrupa.
1: Pasensya na talaga kayo.
0: Ipagpasensya nyo na kasi actually si Agusan del Sur
1: always ready.
0: Always ready yan.
1: Ang problema lang.
0: May hihintay lang.
1: Ang problema kaya, lang yung mga bisita.
0: Oo. Kasi, kaya hindi na sa'yo yan. Tama ba? Tama ang Tagalog? Wala ko naman sa'yo.
1: Oo. Kaya hindi na sa'yo.
0: Kinumdum lamang ko sa kagahapon katropang John G. Baga itong dito mi sa media center. Niya na iniingon to nga, Sir, palihog bing nga, basi kasi tag-iyan sa kenan nga pick up nga ipadaplin to.
1: Oo.
0: Iingon siya nga, sa may-ari ng sasakyan nito, pwede bang naglisod siya nga unsa ko ni Tagalog siya ipakilid? Pwede bang ganon? Basta nga po may ganyan kalitan po may ganyan ang yan ang pasabot nga
1: ipadaplen
0: o sa Bisaya pa pwede bang ipadaplen kay Limwagi naglisod man siya katropang
1: yung
0: ano yan anas Tagalog yung ipadaplen.